0: yung plan na.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balik kita it Metro. Bukot Metro Carbotre District. Metro Corriente sa tindahan mga kasimanwa. Teka mo, sanggo ni ang bayan ay may oversight power ka mo. Hindi ka mo kara magpangutana? Hindi ka mo kara mag inquiry? In aid of re-election?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Huwa ka mo't planong ipatawag rong bids and awards committee kara? Roaton nga in charge sa electrical? Aton nga electrical engineer at munisipyo? Kung naman itinakot na sa pundo, sa 300 million do nga pagbakar ita transformer nga daywang bilog nga may una man dating transformer nga ana takil ko gali to Bukomatan at munisipyo agharon una man gali nagaganaman hamanit mabakay pat bagong transformer nga daywang bilog agamat nagbakay it's nil tres nga metro nga ro akil ko may libreng metro mga kasimanwa ano ang natabo na naman di karaya.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: SB, hindi ka mo mag-usisa, kara? Ha? Sanggol ng bayan? In aid of re-election?
1: May punto ang...
0: Or in aid of legislation? Kung may legislation, gidman?
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Ay nako, alas 8:06. Dalihang, awanan tayo ng mensahe. Happy birthday, anay, kay dating kagawad. It Poblasyon Kalibo. Boy Socro. Nung boy, happy birthday, ha? Mga kandidato man kung tat kagawad ako na nadayon ng eleksyon sa barangay. O galing, wat agihapon ita, resulta rong petisyon ni Makalintal agi konampril sa Comelec eh. Asa Supreme Court eh. Asa Supreme Court, wapa eh. Happy birthday man sa wow, na subuan kita ko pagkadisgrasya nga rin ni Katodong John, pero daw okay naman ni Mau. Gapangayo lang git kamit bulig, ha? Kay Katodong John, pang pian-pian pang bakabungong. Ay, na-disgrace si Katodong John. Pero ano nga pamangkin, ni Katodong John, nag-birthday makaroon. Birthday mo gali, Dading Cabecilla, Herminio Dading Cabecilla Jr. Ngayon nag-birthday makaroon. Happy birthday, Giding. Sino pa? Birthday makaroon ni Engineer Brian Indelible. Una sa ato niya, Office of the Municipal Engineer sa Planning. Planning section. Sa Suning yata, Imora. Oh, happy birthday, kid. Engineer Brian Indelible.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Hey, nung Teddy Villaruel, good morning, nung Teddy. Have a blessed Thursday morning. Una sa... Ano ni Imora? Pastrana Ubos or Santo Niño Village pa Imora nung Teddy? Medyo pagpamatigid. Kay Teacher Sherry Herbasio Lozada, Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk, thank you man. Kay Wing Wing, inakagalik ina Wing, taga may nadisgrasya nga banggaan ni karon sa may kantong init mabinyag di magma, aga matsapatay taros ang bilog sa involve, masubo kabalita gahon pa. Alas 6 po yung may patay na kita nga, disgrasya na naman. O kay Wing Wing Mercado, kanya pa nung Lilan Navarro Lorente, good morning ha, kay Antininya una sa Mabini. Abotang iligalista amigo jet gid sa aton pati bagasta ginatakaw ay takaw runa ay siyempre wakat permit binuo mo ay wat permiso sige ang hakot pero gasalig gid kami nga pamagis yung programa amigo hipo hagid sa natanda ang mga pasaway sa lipunan may rest back na. Oh, good morning kay Tres Hermanos. Dali lang kita.

0: Alinda. Anora Engineer. Dali lang kita. Silent protest. Wa pa. Aga nakabugtaw ro mga tag-ana. Driver it mga tricycle nga ragguro. Oh, si Inda. Sinda. Sinda. Sin nga area ra? Ah, okay. Along sila sir na area. May project abi una. Aga kinangan i-clearing dong area. May project ko daro nga taga Department of Public Works and Highways. So, may clearing operation nuna. Mag-amat-amat na kamo ang mga kasimaryo ko sa sila sir na. May project ko daro ng Department of Public Works and Highways para matapos yun dun. Kay Nanay Claire Chokog, si kay Sir Lucien. Thank you, Gid. Good morning, Gid. Nanay Claire. Yata ko sa Manukan. Una kating sa Manukan sa Bacaw, sir. Ay, good morning nung tidi. Una sa Manukan. Sana nga Manukan sa Barangay Bacaw, sir. Kay nung boy, Antesa. Happy birthday ko nung sanang apo. 22nd birthday ko ng apo, Crystal King Antesa. Haling kay lolo mo. Boy Antesa ag lola. Galing sa imong mga tiyo ag tiya ag mga pinsan. Happy birthday gid kay Crystal King Antesa. Apo ninong Boy Antesa. Good morning sa compound ita Antesa. Ninyes ag Pastrana. Una sa Pook. Good morning. Pag-greet ako sa akong boss. Jess Marquez ag Safe Sky. Pauli sa pinanagang probinsya Daklan. Ah, gali. Okay, webes eh. Tapos na ba ro budget deliberation? Budget hearing? At tapos na yata eh. Oh, good morning kay Charlene Mandin Aguilos. Ita Office of the Congressional District ni Congressman Jess Marquez. Aga haba safe travel. Clan First District Congressman Papa Jess Marquez. Liso kita sa piha kalinya. Thank you, gali. Kay Nungboy Castillo ha, kung nagtaliman ni Adal. Thank you, Gid. Sa akong ibata, kay Mrs. na, kay Mrs. Castillo. Ano tanga ni Runga first name ni Mrs. Castillo? Toto Joini? Captain Joini? Thank you, Gid ha. Kay Captain Joini, kay Nungboy Carillo. Ano tara first name ni Kwan? Ni ibata na ako. Ibata na ako nung Mrs. ni Kwan eh. Ni Nungboy Castillo. Una sa Banwat ni Washington. May hindi na pagpamati. Madam Linda Taay, happy monitoring kay Ma'am Gima Tolentino. Bongso nyo sa Marikina City. Kay Chile Temporasa, good morning sa Thailand. Happy viewing man kay Kapitan Bernabe Boy Aquino. Kap, nakita mo kap rin ang quarry una sa imong jurisdiction. Baka usul na eh. Ano rin ginagamit kini nga bagas? Unagid sa lugar nga ginaabot itaob. Abo tama do bagas may halong tubi agat. Ay, hindi pwede ron. Hindi pwede ron. Gamitan mo tubi agat na halindong bagas sa sangka infra project konkreto ay hindi pwede.
1: Todo komentaryo. Todo.
0: Ang anyong rugta rin nga may sigirong stockpile sige hinakot it bagas. Gaginabuhi na sa may guwa, gapit lang abi mo sa dagat. Pag nagtaob ni Makon, abot, ha? Dulugar ita tubig agat. Nga nirong bagas, may tubig agat.
1: Todo, komentaryo.
0: Hindi pwede sa konkreto ron. Oh, kap, anyo ron kap. Ay una si mong jurisdiction da, bakhausor da, ag una ro project nga ra. Good morning man kay nung Jigs Okati Terasona sa Olbuswang. Thank you, Gid. Kay Joby Tinga Bornales, medyo pagpamati. Kay Toto Roger Lucero Nagales, ako nasa opisina ita Barangay Affairs. Nasa opisina ni Mark Mitchell Silisi, ita Suling Tapsideria. Ako nagali kay Third. Ha? Kaya Third. Fernando, ano yun ni Imo? Balgona. Sa opisina at Barangay Affairs. Madam Jane Malian Kimpo, good morning Gid. Good morning Aklan daw. Tristan Wyatt Gulay, med nga aga man. Madam Rosie Iso, God bless, Andagaw. Sir Mario Torilla, good morning sa Pilipinas. Happy

0: gawing una sa San Francisco sa California, USA. Mauan-ugan nga panahon sa Katiklan. Bati mo kami from Katiklan, Sityo, Kanyugan. Si Auntie Olong at sa anak niya na si Baby at yung mga apo ni Auntie Olong. From Tulitz, Taiko, Vlog, Chavez. O nasa Katiklan, Sityo, Kanyugan. Kay Kuya Chris Ang Suarez. Oh, good morning, kid. Ito Chris Ang Suarez. Good morning. Agsabilog ng akran. Nga nagapamati. Kay Dr. Jones. Have a nice day, man. Kay Roselo Relator Ambrosio. Shout out sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker sa Puok. O, karoon na sa may Printiat at Bias Party Mates sa Puok. JJ Flores, good morning, man. Kay Jojo Opanda sa Tinigaw. Former Barangay Captain na Eupemio Tem de la Sena. Kay SB Nini Nailio na sa Poblasyon Makato. Migojet, happy pamati lang kay Wood Sticker. Happy birthday kahapon sa Palanga. Mibi Mariano. Haling kay Tres Hermanos Mariano. Ay, Mariano eh. Kay Mrs. nga Palanga mo, Mibi Mariano. Nag-birthday kahapon, belated na pa-birthday. Ang kay Tres Hermanos. Bakasat ang Orimos pare. Una si mong kalibod o abong kababalaghan pang walupa. Good morning kay Nang Tina. Tambong una sa Tamalagon, Tangalan. Kay Berto Tan, good morning kid. Toto Berto Tan, God bless man. Basi kung matapos dong wet market at kalibohay, obrahon yang man nga parkingan it mga big time runa ron sang adlaw. Nga na kaparking ron sa yakyan, traffic dayon, may magapad nga parkingan dong tindahan. Tres Hermanos, nakita mo, ronga dating tindahan, kunik kabaho-baho to. Nagpobrat bang tindahan? Hayrong gin na gamit mala nga area sa bagong tindahan nga makaron ginaobra ag inog turnover kuno sa 30 1 port may nabilin nga 3 port part karon maipatindog nga another building to subo so, tamagon katunga kulant area dating tindahan parking area
1: walang inaatrasan sang ngalan
0: almost gid kundi man katunga kuang katunga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Yan ikon parkingan. Bastante ro parkingan. Good morning, Jet. Nag-muno-muno. Kung sa kanon dong taga-LGU, wa, tasanda nag-coordinate sa Kelco bago sa na nag-install it contador. Correct, don pobre. Shout out lang kay paring sabatan agay Tres Hermanos ag Dr. Jones. Aling kay Don Pobre. Si Don Pobre nagpabatsyag. Si Arbitore rawo ta kapabatsyag siguro mga sang Domingo gon. Blessed Thursday jet. Do intention siguro at LGU sa doon nga gina-install nga kilowatt meter sa kada individual stall sa Hiro. LGU ro masukot sa mga bet. Tama. Doon gid mataruan ng guwa. Agro kilowatt meter it LGU hay centralized or between LGU ag Kelco. Na matsamahoron do guwa pero according ka hapon kay Tony Hipti individual dapat nga mag-apply per kilowatt hour meter so kontakdan ka stall ka apply ka masaraya pero matabo eh maray kita ro gustong matabot munisipyo nga sanda kita ro manihar kita nyo wa ta sanda mag-coordinate sa Kelco. Nga Raquel ko, may libreng kontador. Gina-anticipate yung aktunit, Raquel ko. That's why nga nga, ruan ng kontador bastante, anticipating, yung tindahan, ay abong kontador nga gamiton. Hay, gali, nag-install ko tarong kontraktor. Ha? Aguna man, may supervision mat LGU, aton yung mga municipal, aton nga kwan eh, electrical engineer Marte, inaman ni Mau eh. Di, nag-install na sanda ko ng metro, 1 minute calibration nga natabo, nga dapat gina-calibrate na yun, mandatory. Ha? Ikita mo gilang. Okay, paano ron?

0: okay lang kontak ko wa na bulgar. Hay na bulgar.
1: Mga
0: may libre, mabakay kat imo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: todo. Agnano ka ba, Todd? Huwag kami makita. Ita bayad doon ng metro eh. Hitachi daw yung rugin bakay nanda. Pero Hitachi nga metro, nga ibat ang spelling. Di ba ginman spelling yung Hitachi nga? Metro nga ginbakay. Ano tang klaseng Hitachi?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ah, Rawon Bao. Rawon doon, pobre. Nagpabatsyag na si Arbitore. Long time gani. Sa LTO, ito kanimo naka-duty. Base, maka-LTO license kita maskin di tigo mag-drive motor. Ah, una kayo tingin sa LTO. LTO, siin nga LTO. Ha? Ah? Sin nga LTO Toto Arbitore, ikaw naka-duty. Nung re-rebukan sa Bobo, good morning, kid. Kay Ma'am Lisa Bernardo, good morning, ma'am. Sa mga taga-Greenland, o nagapamati makaron. Madam Mary Jane Caporal da Ilig. Si Ma'am Rosie Reyes, gali. Nah. Oy, good morning, kid, ha. Asawa ni Boy Castillo, si Rosie Reyes. Ibata ko, ano na yung Mrs. Alin sa New Washington. Anak kaya Ma'am Rosie Reyes Castillo. Asawa ni nung Boy Castillo. Ay, good morning, kid. Kay Mr. Pascual Ribicho. Medyo pagpamati. Ag sa mga tagalawaan, gali, New Washington. Si? Ah, dali lang kidong ha. Kay Arlon Francisco, good morning, man. Alin sa Parola, Lagatik. Kay dating SB member, Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Good morning, Jet. More power to your program and God bless. Mamiss tatay doon na. Karoon lang galing dong. Karoon lang. Sa bunsa. Ay, di ba sa bunsa, unari mo nga kagaparan? Unari mo kagaparan na SBO toy, di ba? Sa bunsa, rimo inang mangustin nga plantation. Bunsa ba? Bunsay eh. Bunsay at arwan nga rin mangustin ng mga lansunis nga plantasyon eh. Oh, good morning, kid. Dating SB Chodoro Otoy, Navarro sa Villorente, Tlibacaw. Kay kagawad Irene Silva Gonzales. Happy birthday ko no. Kay kagawad Lori Gonzales. From kagawad Irene Silva Gonzales and children. Happy birthday kid, kagawad. Busy kid sa gate traffic. Nag-arestro sa duty. It LTO Central Office kasi siguro eh. Ga-installman ko no sanda to digit. It's solar sa bubong itindahan ko no. Plano nga mag-install. Ay, okay taron. Raton taga pagutana, hay haman ma-cut off ka mo sa kwan? Mahalin ka mo sa kelko? Nga hindi ka mo ga kinanganit metro? Abi, ma-potod ka mo inyong linya sa kelko? Ag magsarili lang ka mo? Doon ninyong botang bagon? Di haman nagbakag pa ka mo't metro? Kunta, solar lang yung butang nyo, di ba dong? Akin na nga, mag-iapos, sirbi manukot sa nasak. Huwag ka nga mat manukot ka kung solar ay libre.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ayos, kung mag-apad o parkingan, sana hindi lang maobrang parkingan. Plus una sa likod, it Aklan College, binugan yung nakapark. Kung na, rong sayakyan nga ron, ay kabay Patris Hermanos. Tanawo na to na. Rebature pa man yung mag-commentar kita. Wa pa nga ni naka-operate o itong tindahan man. Good morning. Ang galing naman. Nakakatawa. Ama ni Tatay Jess. Jesus Alcobendas. Ang taong puno ng pag-ibig sa Alcobendas Equipment and Supplies. Kay Ma'am Marjeline Magsipok Placido. Good morning, kid. Hindi ko pwedeng i-mention lugar. Ak, basi posasan ako ni Mayor Juris. Concern where about ko? Basa sa LTO ah, sa Quezon City. Loko ka to Arbe ah. Kay Mr. Ramon Salido sir, good morning sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, okay. Thank you gidang Tina. Rosie Reyes Castillo, asawa ni Boy Castillo, manghod ni Auntie Marlene Reyes Buyok. Ah, okay, Buyok kay Mr.

0: Sir Robert Buyok. Bert Buyok, kali? Diba? Mga magapa dito, mga pispan na nasa Washington. Happy birthday, Umanding. Mits Daling Kabisilya. Alas 8.24. By the way, sa Adlong Ebernes, hinaga na. October 16. Hay, nakaschedule do mid-month sale at life extension. So, Botamagon, may 10% discount, especially sa vitamin D3. Watyabo tong libre nga CBG ag ECG. So man, inaga, dong life extension, may mid-month sale, October 16, Friday, may 10% discount, especially sa vitamin D3, with the pre-ECG and CBG and libreng consultation. Ibahan na ng mga doktor nga nagakombinar it nutritional ag conventional nga pagbuong gamit dong dekalidad. Science-based ag advanced formulated ng mga natural products na nagharingid sa Life Extension Foundation USA. Alas 8.25, rayang oras sa Tudkinyo, eat Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid, Banua East, na may siyakran. Ako, nabuhay na gaininom it More Power na More Power.
1: Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billione Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Love Provincial Hospital. Thea's Pharmacy.

0: HFDIC FAR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Tatunan Deacon.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang gutatayon ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. G3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
1: Deacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Dan.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, sarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Walang inaatrasan. Kumentaryo na ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras, alas 8.41 na. Bow. Atorong taga Kenro. Ito ko na sa Minaleso. Magkakandak it inspection. Ito sa Minaleso, may illegal quarry operation man. Sus, Maria Kagusip, ano ka kinatabon? Hama nag-inabo, nga nag-inabo, tarong illegal quarry operation, kapingin sa Klan River, dapat siguro magpapanaogit moratorium kara si Governor Joene. Aga, o si Saon na naitustot aton ni Akenro, adong plastada ita quarry operation along Klan River. Ay kabuabo ta kapin sa may Iriat Banga, kabuabo ng mga quarry operator una. Ang pilambilugang ro nga may permit karon. Mostly karon nakikishare sa sangkap permit eh. Ama ko mo daywa, tatlo, sangkap permit, tatlo nagagamit. Pilang ka cubic meter malang ro nga sangkap permit. Tapos tatlo ko mo gagamit, eh tigpila lang ka mo ka to. O galing, wa mga nga ginasunda. Ay nagapanubura man, rubagas ka ginahakot, kuray ka mga nagakwari una sa Klan River. O ito sa Minaleso nga ra, ay abuo na rukwari operator man. Di pinambilog ka ro may permit. Ay basic abuan ka ra, wa manit mga permit. Kuya illegal man nga nagakwari, nakikishare man sa iba nga mga may permit nga mga kwari operator. Mariones de Garapon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Actually, konstriktuhan ko ito nga probinsya. Arong aquarium operation. Mabahurong income nga maganar ko ito nga provincial government. Ito nga sa Pampanga. Sa Pampanga, ginasangagan. Ginasangagan ito rong bato at bagas sa suba. Nga naghalin sa, halin pa nga ni sa pinatubo. Kumpara sa ito nga bagas siya sa Aklan River, Ibahe River, nga first class nga bagas kitangani. Pero pila gilang ginakita ko ito nga probinsya, pero kung striktuhan datos to, mga kasimanwa, abot ang income nga baganar naton sa quarry operation nga ra. Total, rubaga sa suba, wa man nagkakaubos. Digid maubos rubaga sa suba. Nag-exacto ta baga nga pag-quarry, aga pagbaligat bagas, nga mapuslan ta. Ay, doon nga binipisyo man nga tagpipilang bilog man nga mga privilege. Ani malabi?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Medro, nairato nga taga Kenro, nag-aon kay Governor nga o si Saon nanay. Agmakaw na, ongoing makaw nung pag-inusisa ko mga illegal quarry operation nga sa Aklan River. O, dapat si Bay River o si Saon taman.
5: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
6: Pa-shoutout yun o kay Florina de la Luna, Tabanera, Manix Tabanera, Agjina Elizares de la Luna sa California, USA. Avid listeners dun sanda it Radyo Todo Aklan. Aling kay Ma'am Edna de la Cruz. Good morning, Ed. Sa Pilipinas, sa Bibiwing, una sa California. Sa pamilya de la Luna ag Elizares. Good morning, Jet. Sa pag-obserbasyon ko ta, sa mga bagong kalibo nga officials, medyo utak na nandahay, paalin lat ah, maka kurakot, hindi man tanan na. Isip na tananda kung paano makapaldo. Kapareho sa electric meter nga ron, dapat imisigahan ta, sino yung utak ka ron? Bugtaw kalibunhon. Salamat from John Ramos. Good morning, Jet. Ag sa tanang aktuda consumers cooperative members. Okay, good morning kay Wilt Andrade Tambong ag sa aktuda consumers co-op ag aktuda nasa galing Ramos Tambayan ag sa nang opisina una sa Sikimpo una kay Wilt Andrade Tambong. Tama set up it munisipyo na sa Iperaloyan kapag ang gamit mo minimum 500 kilowatt hour. Pwede kang magsarili sa iyo ang transformer. Pati metro, sa loob at ikaw rin may obligasyon sa repair and maintenance nito. Kapag nagkaroon with in vicinity ng kalibo, market electrician lang, ara. Electrician lang ita munisipyo ko no, Roga Ayos. Ang anatakil ko lang, ng obligasyon, hay sa poste ag primary meter lang. According matanong kay Mr. Alex Nabor. Kay Dino Salminaw, wala pong clue sa second o first district. Second district. Yan ang muna. Second district. Diyan ang muna tayo sa second district, Dino Salminaw. Good morning kay Kabuki Dodong Vlog, zona sa Bilin, Rosal Libacaw. Kaya si Randy Samson Sarabia, una sa Puok, kabibiwing. Kay Madam Mary Eden Adok sa Estancia. God bless you always, man, Madam Mary Eden Adok.
5: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
6: Iso kita sa pihak na linya. Magmangho dun sanda, Nitay Manor Reyes. Ah, okay. Si Ma'am Rosa Reyes, si Lexia Taymanor Reyes, magmagangod. Thank you, Kidanong TD Reyes Villaruel. Good morning man kay Nangnita Tugna. Sa ito niyo mga kapi na sa Briones Housing. Nangnita, good morning, Kida. Ag sa ito niyo mga kapi na sa Briones Housing. Kapin, Kida, ng mga nag-transfer ng mga taga sila, sir, na una sa ito niya pabahay sa Barangay Briones. Kalibunaw. Dali lang kita. Haya, may ginpadabing listahan niya katun si Chief Darius Milgarejo. Listahan na ita mga beneficiary ita social pension. Ay, may nakaschedule pamati mga senior citizen. May nakaschedule abing payout para sa social pension sa maabot niya Lunes, Martes, Miyerkules. Ano kita makaroon? Webes, sa Lunes ko tara ha. Lunes ko tara. 21, 22, 23, schedule it payout para sa social pension kalibo. Sa kalibo. Para sa last quarter date 2026. October, November, December. So, timprano pa rin yung payout. O, pamati ka mo. Pero dali kang gid. Good morning, Anay. Aga sa tanan niya, nakabyo. Thank you, kid. Live una sa Dubai, 4:48 AM. Namiss ko mamati. Ah, naghinaling kiti mo nga wakating nakapamati. Happy monitoring, kid, kaya Madam Noemi Santa Maria na sa Dubai. Mag-aalas 5 na itagahon makaron sa Dubai. Good morning, kid.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hello, schedule. It's fourth quarter social pension payout. October, December 2026 na social pension ninyo. Yan nag-schedule October 21 ag 22 ag 23. Sa cluster 1, kalibo ka tara ha? Kalibo ka tara. Dahil mali itong habato niya eh. Sa October 21, sa cluster 1, ni Morong Andagaw. Ah, Andagaw sa October 21, 8:30 to 12 noon. Uman, Andagaw. Sa October 21, 8:30 yung schedule to 12 noon sa Andagaw Covered Court, kaibahan dong Buswang Old. So man, Andagaw aga. Aro Andagaw ay una sa Andagaw Covered Court. Runga Buswang Old, Bakhaw Norte, ag Bakhaw Sur, alauna hasta alas 4 sa hapon, October 21, sa Bakhaw Sur, Covered Court. O man, e magapad o Andagaw, susulor o Andagaw gang, 8:30 to 12, Andagaw Covered Court, samtang dong Buswang Old, Bakhaw Norte, ag Sur, hay una ka mo sa Bakhaw Sur, Covered Court, 1 to 4 p.m. Then, Linabuan Norte, ag Tigayon, hay sa Tigayon Covered Court. Linabuan Norte, 8:30 to 10 a.m. Then, dong Tigayon, 10 a.m. to 12 noon. So, inakamutanan ha. Inakamutanan sa Tigayon Covered Court, dong Linabuan Norte, ag Tigayon. Mauna rong Linabuan Norte, 8:30 to 10, then 10 to 12, dong Tigayon. Sa Estancia Covered Court, dayat, October 21 mangi hapon, hay Estancia, 1 p.m. to 4 p.m. Rong Tinigaw Agmubo, hay una ka mo sa Tinigaw Covered Court. Rong Tinigaw ay 1 p.m. to 2 p.m. Rong Mubo, 2 p.m. to 4 p.m. Sa October 22, rong poblasyon, inasables Covered Court, 8:30 to 12. O man, poblasyon, 8:30 to 12, October 22, sa Bless Covered Court. Dong Buswang nyo, hay 8:30 to 12 man, una ta sa Buswang nyo, Covered Court kamo. Rona Luok, aga naluok aga Mabilo ag Briones, hay una kamong tatlo sa Naluok Covered Court. Do Naluok 8:30 to 10, rong Mabilo hay 10 to 12, kaibahan do Briones. 10 to 12. Sa 22 ron, una sa Naluok Covered Court. Sa 22 man, dong Kaano, aga Puok. So, combine ka mo ha. Combine ka mo, Kaano Puok. 1 to 4 p.m. sa Puok Covered Court. Ag sa October 23, Friday, ay, wala na. Wala na. Oh, yan na. Yan na po. Pero yung mga unpaid, haiya ka mo buong sa, halimbawa, di ka mo makabuong sa 21, 22, sa 23, hay una ka mo agto sa PISCAP office, sa Federation of Senior Citizens Affairs ng opisina, iya sa may dimagma, ha? Kung sa may dimagma, kung nga iping bagat kwan, kita kalibot iten count in, si Chip Popoy sa rinya, ita poblasyon na Federation of Senior Citizens. Chip, good morning.
7: Well, good morning sa todong dito. May tayo din ang gawin sa itong palanggang tayo. Mati, gabi-gabig sa itong mga senior citizens sa barangay kongresyon kung paano ang kalibo. May ang ginawang senior. Ito lang, sa todong gate, may mayandaan kita, manganing balita sa makarong pangurosyon. Nakalawag din kami makarong iahit ang mga ID para sa social pension payout ato na nakatayana ng sa October 22.
6: Okay.
7: At alas 8, Omega, at agaon sa Igreco, Itamina, Memorial Covered Court, sa Beside, Calibo, Aklan.
6: Okay.
7: Sa Pisa 22 na po doon get, ay ito lang kita magkita-kita, agad sa release sa the 4th Quarter Social Pension Payout sa ato mga indigent Filipino elderly senior citizen at barangay poblasyon sa Banwang Calibo, sa to doon get.
6: Okay, may listahan niya nga ginpadagay kao, nga ginapanawagan nga mag-report o na si mga opisina for validation na sanda.
7: Registration ng get sa doing community based monitor yung system bukod at iya sa opisina ito katotong get na napareport siya na sa atong opisina kung
6: OSPA PISCAP
7: kung PISCAP na,
6: ah PISCAP no, okay
7: ako sa may test may kasa sa may kanitos may ano ang nila doing
6: Kalibo at Titihan Countin
7: oo o sa yung yaman nanda si Mrs. Los Duminda Roberto ay imor doing register ganda pa ang tiyagi sa online. Ay nabi daya sa totoong get ay may mga diferensya kung ang mangyayan nun. Kung hindi isang naramatisto ay yung malistang ito sa uling ilan daw na makwalipay na siya sa doing itong pagpapin na social pension. Ay napadawagan tayo na itong mga senior citizen yung nakalista ng padaya ko na kimo kung ba hindi kita bilangon siya sa totoong get ay kababawag ng pagbunan ng pagbasyon. Uri ba ba ikaw ay bukot tagaya matansin di ba ang gambol din ya? Ay ngayon pagi sa imong programa, doing sikat yung station pag-sakyan sa Dutodoy, ang mga pamati sa kinyo, ay pinagi kinyo, ay makapamot kita doon nga itong mga informasyon ng mga sarili mga tao na napareport ito. At least doon siya na sa Community Based Monitoring System kung Department of Social Welfare and Development at kung Philippine Statistics Authority. Ito doon dyan.
6: Okay, so makaroon ongoing ano pagpanupulit numero ninyo?
7: Oo, oh, ang guling kami, yung makarang babong yung tao mga kami, ay ding ang guling ganda, ang numero sa tulong din sa ang payroll sa pagbuto ng social pension payout sa napontuang sa October 22.
6: Okay.
7: At alas 8 media sa Bishite Cabernet.
6: Paano rin mga hindi makabawit personal? Kinangan dong representante, chief, authorization.
7: Pwede, makarangan kita man kami sa authorization yan, no? Provided dyan sa todong dito, kahit insakto makakama, di pala kasi yun niya sandara, kahit dayang yung tawagin nato ng mga bidridin na dakilangan dito sa resisyon, no? Ay may naabig na sa todong dito, kasi ama, nag-aambay sandang manan, di tamto si tatay man o si nanay, si lulo, si lula, sa ina, ng buhay sa resisyon, ay kung nagbibing may mga sakit. O gani, ay muli, sa among ito na experience, sa among pending ding inunidor ka ba? Uri iba, tagalik ka rin, ganto sa mga bulangan, ganto sa mga sindaat at sa hulunan. Ngayon makaling ginagkita natin, gani katulong dito ay after yung instruction ni Mrs. Roberto Camon, do pinagan niya makaroon yung mag-antoy yung katatang authorized representative kung magulang ang nakitangin nila sa deposition. Ang gayong bisis yan sa tindi, ang gayong bisis yan daw matawag ko position, ipangako, ibalidin sa dak, matod na sandang ibay doon yung nakitangin sa position, ay pag makita sandang bukod ang galing sandang yung mga bibidin na masakit, ay kasi doon yung magayong dahilan yung saron sa andang nakapalpahan yung ikaraw sa dahil sa position.
6: Okay, sige.
7: Binigid kita sa makano pag malidikan at matod sa nag-iakit. Ay, iba, nagkarami ka doon dito. Ipanggagan nyo man, ito na sa mga Manila, napasikap, mali tayo kung mo sa Palakon. Ay, ito, tatay mo sa mabulangan kung sintang ibing na, kung sintang subayan, kung sintang masyaran. Matod ang dito.
6: Okay. Chip, may listahan niya nga rakakong inpadagay ka, pero may nakabutang di karang P ag D. Ano ra?
7: Okay.
6: P-A-G-D.
7: P-A-G-D?
6: Oo. May nakabutang di ka raw eh. Handwritten eh. Ano raw P-A-G-D nga ra nga nakabutang di ka raw? Di nga ra, DC siguro ra.
7: Wako kabutang P-A-G-D. Ako sa pinagawa na schedule at yung P-out at yung pagawakan ng form yung registration sa community-based monitoring system.
6: I-check ba, Chip? Ay, may nakabutang abili ka rin ang letter. Kuni, may nakabutang. P-A-G-D. Oo.
7: Paid.
6: Ah, okay.
7: Paid.
6: Rudy nga ra? Ano Rudy nga ra? This is?
7: Basta paid, okay, there is abbreviation ng day, it's been a paid, pay a day, pay period of day, period. Diba? Di nyo kabutan?
6: May abig pay, ag may demand. Ano rin di?
7: Person with disability.
6: Ah, persons with disability. So, okay, sige. So, P, aga, D, regular sandera. Okay, sige. Day Malang Chip, thank you, good, ah.
7: Thank you, Gigi, sa permis pagkabudar ka mo. Mabuhay ka, God bless. God bless, Radio Todo. Mabuhay ka.
6: Thank you, Gid. Thank you, Gid. Chip Darius po po yung Miligarejo. Araw, for validation, daring mga pangagan, ha? Pamati ka mo. Ginapagto ka mo sa PISCAP, umpisa makaon nga daw, hasta 30. Para sa inyo nga, sa CBMS da. Okay? So, pamati. Agto ka mo ha, sa PISCAP, pa sa Obisina at Federation of Senior Citizens Affair, kung sa may kilid, sa may Castillo, baga nga ron? Kilid at Atiatihan County in. Magapit sa may Castillo Shrine. Kung sa may Acacia, magipagkita ka mo, umpisa makarong adlaw, hasta October 30, kay Mrs. Luz Biminda Roberto, agun marehistro ka mo sa CBMS, Community-Based Monitoring System, para ma-correct inyong mga record sa National Office. Importante gid nyo mayadra, ay ginahingyo gid ka mo nga mag-agtog, mag-operar, ay para gid kinyo ra. Aras, rong mga ngagan, kay Jovencia Samiliano, Alita Luciano Agudon, Opilia Mistidio Alpon, Crisan May Pidicaray, Crisanta Inocencio Arboleda, nagdubli pa nga ni Ramon Agana Arubang, Digunda, this is day, Tay Ramon, Edita de la Cruz Barba, di manda, this is na. Felicidad La Chica Bartolome, persons with disability. Percy Meplesa Yabot Bombita, Joela Invina Carillo, Maria Delta Lorenzo Constantino, Nita Fernando Davila, Sinaida Tugade del Pilar, Lilia Pancho Junela, Antonio Dibildos Dongines, Lidia Sabal Elias, Romeo Constantino, Irenia, Irenia, Aberilito Padrikila Iscarilla, Ben Alcantara Paul Hensio Jr., Chirimayas Rondario Ibardolasa Sr., Escolatica Irabon Inak, Norma Paredes Licoines, Estela Ligaspe, Ana Inja de la Cruz Ligaspe, Redna Linlim, Delia Gomez Macabales, Junis Paz Mariboho, di man nakabutang kara, Erlinda Albay Milgarejo, Nibla Malaraig Merto, Elisa Biconadwa, di man nakabutan ni Kara, Oleva Lucero Nagales, Liberato Namay Natabio, Estelita Sarabia Nimes, di man, Hede Zamora Pabunan, Abilino Ribasi Parco, Elsa Milgarejo Parides, Felicissima Ridison Pas, Pasual, Grita Dugaas Regalado, Kaboa, Lolita Misina Reyes, Ronnie Pangan Rivera, Rizalino Ruiz Su Jr., Diman, Ninpa Sucro Sopitran, Vita Hilario Tabangay, this is Manda, Adila Santiago Tambong, Gregorio Erdistan Tapar, Ernesto Tavares Tolentino, Salvador Abelio Torre, mga pwede pati siguro nga maristro, galing ay di nakabutang iya eh. Lilia Inamisan Tologalia, Teresita Gonzalez Villanueva, Estelita Pulinario Biray, Milagros Sabal Yekla, Pridis Winda Sabala Sabalero, Sol Villorente Sausa, Adelisa Perez Suño, Mercedes Ilig Suño, Roselita Asyong Suño. Di malang. So mag-report ka mo sa PISCAP umpisa makaroon hasta October 30 para makorek rin yung mga ngagan o inyong data sa CBMS.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: May 4 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 9.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Pa-shout out sa Reyes family sa Andagaw. Halin kay Sir Rodi Reyes Oreta. Good morning, good sir. Rodolfo Rodi Reyes Oreta, una sa Andagaw. Good morning sa pamilya Reyes sa Andagaw. Engineer Cesar Gomez Taiko, happy monitoring gid. God bless you always, man. Una sa Barangay New Buswang.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning, Katarong Jet. Aslang ko basi may idea kung saan o iya sa Kalibo. Wrong distribution ita 10 kilong rice. Wa pakitat idea, wa pakitat information halin sa itong LGU eh. Dahil sa makato, as just taking place ko Martes. Sagamat kito. Wa pat schedule sa Kalibo, koreng 10 kilos nga bugas. Wala pa pong schedule sa Banwa it Kalibo. Kung may una galing, ipanawagan ta galing.
5: Todo komentaryo.
6: Now, balikan ko na ira yung Ordinance Number 2022-006. Ngarong author karas is member Attorney Christine Candelario de la Cruz. Daya nga ordinansa, inaprobahan da kuwaton nga Kalibo sang Gunayang Bayan, dated October 10, 2022. Sanda nga important regular session. Konsena do present pag-aburba ko rin ordinansa hay si former Vice Mayor Cynthia de la Cruz. Sanda ya is member anay makaroon Vice Mayor ron Philip Kimpos Jr. is member Christine de la Cruz, William Lachica Jr., Matt Aaron Guzman, Kitsi Luces, Ray Maribaldo, Augusto Tolentino, Ronald Marte, dating Liga President Cap Nelson Bimboy Ripiedad Sr., ag dating SK President Romelin Joy Flores. So perfect attendance pag-aproba ko nasambit niya, ordinansa.
5: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
6: Ordinance number 2022-006. Authored or author is member Attorney Christine de la Cruz. Dung titulo, an ordinance creating the Office of the Municipal Agriculturist, OMA, of the local government unit of Kalibo as an independent department and to allocate funds for the implementation thereof and for other purposes. Aro na? So, may allocation, may budget. Pero nga, pag-crear ko OMA bilang sangka independent department, bukod at division, kundi department ta imaw. Buta bagun nga ro nga, municipal agriculturist, imaro magatindog ga department head. Pero ato na bing agriculturist, municipal agriculturist, haya division head ta imaw, under sa Economic Enterprise Department, under kay Mary Gay Kimpo Joel.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: The ordinance na naghahambal at present, the Agricultural Services Division, ASD, of the Municipality of Kalibo is under the direct supervision of the Municipal Economic Enterprise Development Office, which is mandated for the collection of revenues relative to the economic stabilization of the municipality. Economic stabilization. Ayos. Section 17 of Local Government Code of 1991 prescribe every local government unit to exercise such other powers and discharge such other functions and responsibilities as necessary, appropriate, or incidental to efficient and effective provision of the basic services and facilities. Republic Act 8435, known as Agriculture and Fishery Modernization Act of 1997, mandates the state to promote food security, including sufficiency and stability, and ensure its accessibility to every individual or family at all times. The creation of the Office of the Municipal Agriculturist as an independent department is necessary, kinanganon gid ko no eh, to ensure that those who belong to the agriculture and fishery sector shall participate and share in the development and growth of the services and to utilize the resources delegated to them. In addition, the Office of the Municipal Agriculturist shall be an independent department responsible for the promotion of agricultural services, provide policy frameworks in strengthening the same, and support investment for the benefit of the agricultural sector of the municipality of Calibo. Now, therefore, be it ordained by the Calibo Sangguniang Bayan in session assembled that Section 1, this ordinance shall be known as and cited as an ordinance creating the Office of the Municipal Agriculturist of the Municipality of Calibo. Section 2, declaration of policy. It is hereby declared that the Office of the Municipal Agriculturist shall work towards the advancement of agricultural services for the achievement of food security / sufficiency in the Municipality of Calibo. Section 3, purpose. The purpose of this ordinance is to empower and establish a service-oriented Office of the Municipal Agriculturist mandated to provide effective and efficient agricultural services to farmers, fisherfolk, and other members of the community involved in the delivery of services such as agricultural, fishery, livestock, and poultry in the municipality of Calibo. Section 4, power, function, and duties and responsibilities. The following shall be the power, function, duties, and responsibilities of the Office of the Municipal Agriculturist. Formulate and develop agricultural plan relative to the needs of LGU in consultation with different sectors of government and the stakeholders. Monitor and supervise in the delivery of agricultural services and ensure that farmers, fisherfolk, and the like are the direct beneficiaries of such services. Coordinate, facilitate, and assist every local farmers in the application and availment of grant from national government and other financing institutions. Form farmers and fisherfolk association, train and lead them to become effective organization and members of the society. Mobilize and empower farming, fishing, and livestock communities to produce quality, sufficient, and affordable, di ka nagit sa affordable nga raw, agricultural products, and encourage the participation of private sectors towards equitable and sustainable development for agricultural sector. Perform such other function as may be necessary for the realization of the policy as well as the principle provided in this ordinance. Section 5, composition. Opisina at UMA shall be composed of the following personnel for the effectivity of their performance in the delivery of services such as but not limited to the following and as per here with attached Annex A. May administrative division imaw. Siyempre, una karondong chief agriculturist. Ngaroon ng salary grade 24. Municipal Agricultural Officer. Mas mataas sa galing nga chief agriculturist sa Municipal Agricultural Officer. 24 taruan at chief agriculturist. 20 gang taruan at MAU. Administrative Aid 6. Administrative Aid 4. Utility Worker 1. Sa Crops Division, sa mga kwan, sa mga pananom, sa bilog nga agriculturist, agriculturist 1, agricultural technologist. Sa livestock and poultry production, daywa man doon ang tao. Ayaki, daywa-daywa gang. Veterinarian, aga agricultural technologist. Sa Fisheries and Aquatic Resources Management Division, ayahay, sambilog gang. Agricultural technologist gang. So, kabuan ka ng GO na yun. Sa Agriculture and the Biosystem Engineering Division, tatlo. Engineer 1, Utility Worker 1, Laborer 1. So, rin doon na nga composition, ha? It, OMA, UMA, bilang sangka department, may 1, 2, 3, 4, 5 imaw nga kadibisyon. Ay rin limang kadibisyon nga na section ng makaroon. Makaroon na bira, section yata sandara. Bukod na division na yung limang ra. Limang ka-section, under sa division, it UMA. Dahil doon UMA, hasta makaroon, division gihapon sa Idaho Economic Enterprise. Hayama ako mo 2022 para.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: 2022 pa po. Ha? 2022 pa. 2027 na kita angan-angan. Sa pagbalayon, Section 6, Slaughterhouse Section. Para pagali, may Slaughterhouse Section pa. The personnel of the Slaughterhouse Section shall remain. Slaughterhouse ay income generating ra. Dati, makaroon, hindi na. Hindi na. Siyempre, what remittance CPSA mo, ay rong katay, hindi kaabot sa 140 nga kaugot sapat kada adlaw. So ano yung remit ni PC mo? Ayro yun nung sa kontrata.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: The Slaughterhouse Section, the personnel of the Slaughterhouse Section shall remain with the Municipal Economic Enterprise Development Office as per herewith attached. So may empleyado ka sa Slaughterhouse Section pero nagaswildo ka, agwa amat ginakita. May meat inspector 3, daya under na sa Slaughterhouse Section, ha? Meat inspector 1, laborer 1, ag utility worker. So apat, ha? Sa Slaughterhouse Section. Pero magapabilin tayo mao sa Economic Enterprise Development Office. Section 7, budgetary allocation. Ang opisina ko ng Municipal Agriculturist shall have an allocation share of 3% in the annual budget and shall be derived from the general fund proper it municipio. So, roan ang share height, 3% sa annual budget. It general fund proper. Ay may budget matarong nido, may separate niya budget man doon general fund proper. So, 3% kung budget, halin sa general fund proper itatong yung munisipyo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Section 8, repealing clause, all ordinance, executive orders, rules and regulations or other issuances which are inconsistent herewith are hereby deemed amended, modified, and repealed accordingly. Section 9, separability clause, in the event that any part of or provision of this ordinance is declared unconstitutional, inoperative, or otherwise illegal or unlawful by any court of a competent jurisdiction or by the sangguniang palalawigan, all other remaining parts of or provision not so declared or affected shall remain valid and in full force and effect. Section 10, effectivity, this ordinance shall take effect immediately upon its approval. Tiyamakon mo, immediately upon its approval. Enacted 10th day of October 2022 in Calibo, Aklan, I hereby certify to the correctness of the above stated ordinance as to form. Permado, Diana T. Pigarido, SB Secretary, attested Cynthia de la Cruz, Vice Mayor, Presiding Officer, approved. Choris Bautista Socro, Municipal Mayor. Now, the question. 2022 para October. So ginsabit sa sanggunang panalawigan, ginaprobahat sanggunang panalawigan, kung naaprobahan gin ba na, pero akong gusto i-clarify eh. Kung dayang ordinansa na i-submit sa sanggunang panalawigan da, haprobahan ba at sanggunang panalawigan da, na i-publish ba gara, and after it publication, hay implementation, dahil 2022 pa, ay makaroon nag-asapir ng economic enterprise sa mga section-section nag-division nga ra, nga non-income generating. O dapat nga nero, tourism nga ra, buon man da sa economic enterprise. Ibalik ra sa general fund proper. Ay, yung tourism nga ra, rin yung nga tikad-tikad nga ra. Awa man nag-income eh. Nag-pinasweldo or economic enterprise, nga what income? Ang doon pinaka-purpose, iti economic enterprise, negosyo. Negosyo at munisipyo para kumita rong aton nga gobyerno lokal. That's why gin-create doon economic enterprise. Bukunit gin-create mo taro economic enterprise para ibu-bu mo rokabuhabo nga mga empleyado, ikarga mo rokabuhabo nga mga empleyado, para akumudaron mo rokabuhabo nga mga empleyado, nga hindi mo may isaksak sa general fund proper, ay sunggo na kita sa PS Cup nga ginatawag. May 45-55 selling.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
6: Pero hamanit nung OMA, watagi hapon ay kriar nga departamento. Hamanit una tagi hapon mo sa Economic Enterprise Development Department. Hamanit watay mo gina implementar nga sing nga sang kasiparado tang department gua sa economic enterprise. Pero anang budget una ta sa general fund proper, ano ro mga rasones mga kasimanwa? Irason naton sunggo kita sa PS Cup. Ay ro meristahan akot ginpin apan nga mga posisyon no. Sige rong pinilapit mga vacant posisyon. Iharagali oh. Sige man pinilapot ang bangon bukon gamot sunggo sa PS Cup. E nag-fill up gamot mga bagong posisyon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Oh, ano ro, mahambal mo kara? Isbikistan, ikaw rong author ko na sabit ng ordinansa. O ikaw, Isberibaldo, chairman ito, committee on rules, laws, and ordinances at atong kalibusan ng ng bayan. Ikaw, chairman ito, committee on laws, rules, and ordinances makaroon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ang ano mahambal ka na at Economic Enterprise Development Department Head, Mary Gay Kimpo Joel, ay ara 2022 pagilirong ordinansa nga ra. Wa ta maimplementara sa makaroon. 2027 na kitaan nga. Dahil yung buga na lang, 2027 na, magpa 4 years. 4 years on actually. Nga maimplementara nga rang ordinansa. Kapareho mat ibang mga ordinansang ginpasa pero hindi maimplementar itaton nga gobyerno lokal.
5: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
6: Alas 9.22. Wapat response si Esbekisten eh. Ah, negative ba dong? Busy pa siguro imaw. Rong Life Extension Philippines, may mid-month sale, Hinaga, October 16. May 10% discount, especially sa vitamin D3 with pre-CBG and ECG.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: More power.

0: Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
3: trayang
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trust

0: bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
1: para sa Senet Manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Alley na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon ah. Ihutin mo man abiro yung sikreto ka, Kon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
7: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
8: Bio with
9: ako si Ana, i-for problema ko gida nga ako na regular nga regla. Isa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matatags mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500, Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
15: Armando Castillo ng Danday.
14: Kuya Tay?
15: Mendoro. Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Alas 9.34 na. Good morning, anay, kay Madam Jinjin Mary Cipriano. Aga ginagreet na si Nanay Josela Fernandez at happy 81st birthday today. October 15. Una sa istansya. Oh, happy happy birthday gid Nanay Josela Fernandez. Ginaga-celebrate ko ng 81st birthday. Good morning kay Jinjin Mary Cipriano, kay Feliciano Buenapi, Feliciano Buenapi. Kay Ernie Feliciano. Ita EPL Mini Sound una sa Kulabnog Palay. Kay Johnny De La Cruz una sa Libacaw Public Market. Ayang agang ginabit chimpo na to ni. Hinagatagaling balikan ha. Ingara nga ordinance number 2022-006. Ang wanatan naton matalakay banwa nga mga isyu lokal hinagatagaling balikan. Ay yagpas na naman kita.

Raw update development kung mga nagkinatabong nga mga insidente-aksidente sa Bilog Aklan sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan lang si Banamon nga mga news and public affairs program. Naging ka-partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sangagan kong Bilog Aklan, Radyo Todo.

0: Bataclan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nakito temporaryo. It mahidayton mahilwayon magagom nga gahon ni Tuwebes. Oktobre 15 kita. Trabaho lang walang personalan, banwang nagabamati mangin hirway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 mga pasaway sa likunan. Jet Reyes. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagats,
4: magabuti ka. So, rihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: awa na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa
4: Mega World, sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Pero kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Mag-abuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makabuti ka.
4: Okay. So makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kun medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-aserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspore biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man ni kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ni kapatulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki na. No? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig, kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

tuhugan kong gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Gumigumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: kagamit ng mga products ni Life Extension.
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: para mismo.
4: DTX 500
6: kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
1: Oo. Mayong aga sa imong, Junior. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will

0: almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
0: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
0: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
0: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
0: Good morning, Sir Boy.
2: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically it helps you to stay younger and it prevents gatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka ang paaman kampiyon sa blood sugar, ha? May gatawag nga ang palaya extract nga gapanubos mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha? Para mapanubo ang imo blood sugar. And of course parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Russell Yahanta, ha? Kay kapamati ko sa GP gapon may nakasulod, may dala armas nga kabata nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
0: intercept.
2: May intercept dayon. Amo na ang topic ko ta karon.
0: Sige. All right. General, kadto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, una gid engineer pinakauna gid na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells gidya.
0: Again, the most basic structure sang lawas. Why naman? It's cells.
1: Okay.
0: Ang pinakagamay-gamay din. Microscopic.
1: Mm-hmm.
0: Cellula. You are made up of around
1: trillions
0: of cells.
1: Okay.
0: Ang imputinae are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Kailan
0: na natin ginambal ni Cell Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na.
1: Uh-huh.
0: Inatawag na
1: natural cell death.
0: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
0: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
0: Hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
0: Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
0: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashid off, pababaw, kakakakas. Gay
1: okay.
0: Mo buling.
1: Okay.
0: Gay mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas nagamature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
0: Oh, that's why like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Mabot ang panahon matigulang na siya, siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
0: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano but ko silingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
0: Mabguba na siya, ma self-destruct siya. Uy, ga tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
0: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
0: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi komo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
0: Bayla na. It's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya.
0: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
0: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
0: Healthy. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
0: So, nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sa immune system, iyan akudalan.
1: Okay.
0: Kudalan. No, kiging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala doon na putos ni saya.
1: Okay.
0: Doon na putos. Kapag mo siya bukol.
1: Okay.
0: Anong ginahimo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka siyang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
0: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay,
0: sa kagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka siyang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagtong kasang tanga, gahubag, kay ginakudalan sa immune system, ngayon sa maglapta, same as a cancer.
1: Mm.
0: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Now, question, nga nagamango ang selula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
0: Botsilingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
0: Cancer.
1: Uh-huh.
0: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
0: Most likely. May arag gani ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
0: basi. Maalalaway ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta mayo lang genes.
0: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto niya, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo masuffer kay base magka-cancer. Amo na.
1: Di pero isa mo lang atong ginikanan, si lula iba mo lang to.
0: Dapat ibalik. Ah,
1: di na
0: to. Ah. Oh, pero ba buto ta kay Muhammad. Oh. Now engineer. Again, why labot sina? May ginatawag kita nga environmental factors or amo ni ang imo nga or acquired.
1: Aha.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. So, sige, uyat, magka problema ka.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or yung mo ginakaon.
1: Aha.
0: Uh-huh. Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
0: Uh-huh. Sige mo nga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it will mutate the cell. So muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga protector sa selula.
1: Okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo ta cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why nagit budget? Hindi na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit yan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50, sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay. Check.
0: Anong, gainom ka? Yung sir, gainom ko. Beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na. Check.
1: Okay.
0: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, wait. Check. Yung pala kaong kakarni? Plakaong kakarni? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong kakarni? Oh, check.
1: Nag-contribute.
0: Huwag kaga-exercise? Uh-huh. Wala. Te. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
3: May pamakot ang doktor nga wala na implant ni Sir Tipe. May multiple sex partner ka. Kaya sa prostate, it's either you don't have it.
0: You overuse it
3: or you don't use it.
1: Okay.
3: Hindi na mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Mm. Utan. Nga ang utan, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni nga aksang scrub, amuni nga amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
3: accommodating kay Sir JP.
0: Oo, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imong again research. So, engineer, sa itong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with Mighty C, and utan.
1: So, see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Wala, man.
1: Wala.
0: Doon pa rin yung mablang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8?
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5. Sige.
3: So yata sa buong, no, paano mo lang mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes? Oy, diba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa eskulahan.
3: Sa eskulahan. Nga abala wala na check sang gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
3: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo, bisyas ang sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
3: Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
3: That's why makalusot gidkisa. So, there is mismo, sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko so, may isa ka university dire, gapila estudyante mo, bug checking.
3: That is good.
1: Uh-huh.
3: Delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Ang mga dapat i-check gid, no? Posibong nga adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga cellula, kag active Sir Boy.
3: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga cellula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mababang gwardiya. Isa lang po serabi sa shin. Ha? Waiting, di ko naman ano gap. Kung aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
3: Hindi.
1: Hindi pa?
3: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
3: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
3: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
3: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
3: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ining mga virus kag ining mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man dang ang ila panit ngayon na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
3: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
3: Katuanan nila dayon ang site kundi ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imomba.
1: Amo tingnan, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal.
3: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
3: Pagsulod pa lang nila mismo, kumbaga may dala na sila yung abaho.
1: Mm-hmm.
3: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
3: Nga ma-detect na yun sa immune system sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders kay ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system, your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
3: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man nadamo nga sulod sa imo,
1: mm-hmm.
3: Kaya padamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
3: Mismo pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion
1: mm-hmm.
3: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
3: Ini amo na daga sulod ng general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
3: Ay may ari ko din
1: may antidote na ko din.
3: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
3: Or, mambal ang T-cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ha? Ay, mm-hmm. kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
3: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
3: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lainda, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're mm-hmm. fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelmed
3: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahilanaton ka.
1: Okay.
3: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
3: That is, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kay, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
3: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makonvulsyon.
1: Okay.
3: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
3: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm. Ha?
3: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3-bio da. D3-bio, when is siya labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3-bio yaw ay da labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan mm-hmm. niya ng immune system mo, pwede siya mga ayaw yung bulig.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3-bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3-bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Mm-hmm. Hindi yaw, natural ya. Himo niya sa nature, kay alin niya sa cold-pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3-bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy, alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why.
1: Isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabuligin sa aton mga selula kung kaysa nga aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
3: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha.
3: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Aha.
3: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra?
3: Kontra. Ha? Kikon nagbuang na.
1: Nagbuang na
3: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. Oh. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why, ha? That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
3: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX beauty soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang papaputi.
3: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract, which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level, and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Magklinika D-Fresh.
1: Sige na, pero kada agaya ang mga Pilipino Sir Boy, grabe gini ang mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ Sir Boy, labi na gina nga ito nga intestine. Ha? Kinanglan mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Nami pagin siya kay nami ang aroma.
3: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
3: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. The basically ang nga antioxidant nga sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amuna ni siya, amuna ni yung kape nga para sa imo. Ang pwede mo ni yung maanli kay stevia ang sweetener sini, no, so you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no. So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta lang ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumood taga-agaga yuhom ka ay isli ang kape mo. Dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine gali kasaka na ha kung ikaw naka prebio coffee. And kung gusto mo yung kampyon ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik diyan ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Ano gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore forming probiotics para you get the full benefits. Kona ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B, and pinakaimportante sa na nami ang gitawag nga pag-usab sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta ang atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa atong nga gut. Dapat pakanon man ini Sir Boy sining aton nga mga Clinica Spore Biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
3: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag D3 Bio.
1: Salamat.
3: Ako si Boy Zuleta Gambal. Good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petya 15 na po tayo sa buwan pa rin ng Oktobre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lesser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, rider dead on arrival sa ospital matapos bumangga sa kasalubong na tricycle sa bayan ng Numancia.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, tricycle driver patay ang matapos sumalpok sa motor sa Kalibo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At alias Pane, dalawang buwang minomonitora ng mga otoridad.

0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, Negros Oriental. Maglalaan ng 50 water pumps laban sa El Nino.
0: Todo balita.
2: At 2.1 million pesos na gamit sa illegal na pangingisda na samsama sa Western Visayas at 23 arestado.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Gatchalian at Castro uminom ng tubig na sinala sa balde.
0: Todo balita.
2: Samantala, Palacio may pasaring sa mga bumatiko sa payo ni PBBM hinggil sa balde.
0: Todo balita.
1: At bilang ng mga pamilya na nagsabing mahirap ang kanilang kalagayan, tumaas sa 16.8 million ayon sa SWS.
0: Todo balita.
2: Samantala, Trump dadalo sa Pilipinas para sa ASEAN Summit.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang international, 5 patay at 30 ang sugatan sa pagkadiskarela ng tren sa Pakistan.
0: Todo balita.

0: Dagdag headline balitang international, Pope Leo may cancer sa baga ayon sa Vatican.
1: Todo balita.
2: Headline balitang sports, Dwayne Wade, personal na sinanay ang mga Pinoy basketball players.
1: Todo balita.
0: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, ikalawang batch ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2026 inilabas na.
1: Todo balita.
2: Headline, balitang negosyo, farm gate price ng balay bumaba sa 20.84 pesos per kilo noong buwan ng Setyembre ayon sa PSA.
1: Todo balita.
0: At sa headline naman ng balitang pagkalusugan o health news, libreng opera para sa mga batang may bingot at ngongo o isasagawa sa kalibo.
1: Todo balita.
2: Alas 11.30 in webinar at libat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo balita.
2: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang rider matapos bumangga sa kasalubong na tricycle sa barangay Laginbano, West Numancia, gabi ng Miyerkules. Sa inisyal na impormasyon, galing sa bahagi ng Kalipo ang motorsiklo papuntang Numancia. Samantalang driver naman ay papunta sa kasalungat na bahagi ng daan. Pagdating sa inaayos na kasada sa lugar, nag-overtake umano ang motorsiklo papasok sa linya ng tricycle, dahilan para bumangga ito. Nagtamo na malubhang pinsala sa ulong rider, dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, dinala rin sa pribadong ospital ang driver ng tricycle at tatlo nitong sakay na nagtamo rin ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente.
1: Todo balita.
0: Samantala din, on arrival sa ospital, ang isang tricycle driver matapos sumalpok sa motor sa bahagi ng intersection sa Mambini Street, Barangay Poblacion, Kalibo kaninang umaga. Ang nasabing nasawi ay isang 37-anyos na residente ng Barangay New Busuang, Kalibo. Patay sa initial na impormasyon, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima kung saan pagdating sa intersection ay sumalpok ito sa isang motorista na mula sa ibang direksyon. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang tricycle driver sa gilid ng kalsada at tumama ang ulo sa semento kung saan kumalat ang dugo. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital ngunit idiniklara na siyang wala ng buhay. Samantala, nagtamo naman ng minor injuries ang nasalpok na motorista. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station kaugnay ng nasabing aksidente.
1: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, dalawang buwan umanong minamanmana ng pulisya bago tuluyang nasa kote ang isang babaeng suspect sa drug buyback operation sa Rojas Avenue Extension, Barangay Andagaw, Kalibo noong Martes. Magugunitang naaresto si Pane matapos mabilhan ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 3,100 pesos na buyback money. Samantala, na-recover din sa isinagawang paghahalughog ang isa pang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Sa panayam ng Radyo Todo Aklan kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer, mahigit 2 gramo ng iligal na droga ang nakuha sa suspect na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Dagdag pa ni Police Major Ayon, patuloy ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagmonitor ng mga taong kaugnay kay Pane at kung saan ito kumukuha ng supply ng iligal na droga. Sa ngayon ay hinihintay pa ang resulta ng drug test ng suspect. Samantala, nananatiling nasa kustodiya ng Kalibo PNP si alias Pane.
1: Todo balita.
0: Sa iba pang balitang lokal, matagumpay na naisilang ng isang 19-anyos na ina ang isang sanggol na lalaki sa loob mismo ng isang rescue vehicle habang sinusugod sa ospital nitong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa ulat ng MDRMO Makato, nadatna ng kanilang rescue team ang pasyente habang pasan palabas ng bahay ng mismong ama nito. Agad na isinakay ng ina ang sa rescue vehicle upang dalhin sana sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, Habang bumabiyahe bilang biglang pumutok ang panubigan nito. Kaya agad na naghanda ang mga responder upang assist mag-assist sa nasabing panganganak. Badang alas 5:18 ng madaling araw nang tuluyang mailuwalang malusog na sanggol sa loob ng sasakyan. Matapos ang ligtas na panganganak, agad na binigyan ng kinakailangang paunang lunas ang mag-ina at patuloy na minamonitor ang kanilang mga vital sign. Habang tinuloy naman ang biyahe patungo sa ospital para sa karagdagang pagsusuri.
1: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, posibleng maantala naman ang pagsusupply ng kuryente sa bagong Kalibo Public Market dahil sa mga electric meter na ikinakabita sa mga pwesto ng hindi umano dumaan sa calibration ng Aklan Electric Cooperativo Akelco. Sa eksklusibong panayam ng Radyo Todo, sinabi ni Akelco General Manager Attorney Ariel Hefty na nagulat ang kooperatiba nang makita nilang nakakabit na ang mga kilowatt-hour meter sa mga pwesto sa bagong palengke. Hindi din umano niya alam kung bakit bumili ng sariling mga metro ang LGU Kalibo nang hindi umano ito pinagbibigay alam sa Akelco. Ayon pa kay Hefty, na ipaliwanag na sa unang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng LGU na nagbibigay ang Akelco ng libreng metro para sa mga bagong koneksyon at may sapat din umanong supply ang kooperatiba para sa mga bagong koneksyon at pagpapalita ng mga lumang metro. Ang pagbibigay aniya ng libreng metro ay alinsunod sa polisiya ng Energy Regulatory Commission o ERC at nakasaad din sa Magna Carta. Dahil dito, iginiit niya na posibleng maantala ang pagsusupply ng kuryente sa bagong palengke hanggat hindi natutugunan ang isyo sa mga electric meter.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, magsasagawa ng libreng chest x-ray ang Municipal Health Office ng Tangalan sa Oktubre 16, 2026 sa Tangalan Sports and Cultural Center. Maaring magpa-x-ray ang mga residenteng edad 15 pataas na may sintomas ng TB gaya ng matagal na ubo, biglang pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi o plemang may dugo. Dakop din ang mga nakakasalamuha ng pasyenteng nagkaroon ng TB, gayon din ang mga senior citizen at may diabetes na inuubo kahit ilang araw pa lamang ito. Pinapayuhan ang mga interesadong residente na magpalista sa kanilang barangay health worker, nurse o midwife para makapag-avail ng libreng pagsusuri.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:45 na at libataban tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Maglalaan ng 50 water pumps ang provincial government ng Negros Oriental sa mga komunidad na posibleng matinding maapektuhan ng El Nino upang matulungan ang mga magsasaka na makayanan ang inaasahang tagtuyot. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Adrian Cedelo, ang mga water pump ay binili para sa pagtugon sa mga kalamidad gaya ng bagyo. Ngunit gagamitin din ang mga ito upang matugunan ang kakulangan sa tubig dulot ng El Nino. Inaasahang mararanasan ang dry spell sa probinsya pagsapit ng buwan ng Disyembre o unang bahagi ng Enero. Dahil dito, ipapamahagi ang mga water pumps sa mga lugar na higit na naapektuhan sa pagkatuyo ng lupa. Muling susuriin ang pamahalaang panalawigan ng El Nino Action Plan na binuo noong 2024 at ideklara ang state of calamity sa Negros Oriental dahil sa epekto ng naturang phenomenon.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, nasamsam ng Police Regional Office 6 ang mahigit 2.1 million pesos na halaga ng mga bangka, lambat at huling isda sa magkakahiwalay na operasyon laban sa ilegal na pangingisda sa Western Visayas sa mula October 11 hanggang October 12, 2026. Sa loob ng 24 hours, nakapagtala ang mga otoridad ng 16 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 23 individuals. Naisagawa ang pag-aresto sa Concepcion at Carles sa Iloilo, pati na rin sa Pilar Capiz. May mga naitala rin katulad na operasyon sa mga lalawigan ng Aklaan, Antique at Guimaras. Inihahanda na ng mga kapulisan ang kaukulang kaso laban sa mga suspect dahil sa paglabag sa RA 10654 o Philippine Fisheries Code at mga lokal na ordinansa sa pangisda ng kanikanilang munisipalidad. Kasalukuyan silang nakapiit sa mga lokal na himpilan ng pulisya para sa karampatang disposisyon.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:47 na at lipataban tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
2: Uminom sina Department of Social Welfare and Development or DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro ng tubig na sinala gamit ang jerry can o balding may water filtration system. Sa press briefing noong Miyerkules, ipinakita ng DSWD kung paano ginamit o gamitin ang kagamitan bilang bahagi ng paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Matapos ang demonstrasyon, uminom ng sinalang tubig sina Gatchalian, Castro at ilang miyembro ng Malacañang Press Corps. Ayon kay Gatchalian, may sertifikasyon mula sa Department of Health or DOH na kumikilala sa kagamitan bilang medical device at nagsasaad na ang tubig na lumalabas dito ay angkop na inumin. Matatanda ang nag-viral ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa Super El Nino.
1: Todo national. National.
0: Samantala, balde-balding utak ang naging banat ng Malacañang sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumawa sa payo nitong bumili ng balde at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ang pahayag niyang ito ay para sa mga tinawag niyang obstructionists o mga taong umano'y walang nakikitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi rin ni Castro na sa halip na batikusin ang payo ni Marcos, mas makabuting makinig muna at unawain ang layunin nito. Binigyang din niya na hindi dapat nakatuon lamang sa pagbili ng balde ang pansin ng publiko dahil bahagi umano ito ng mas malawak na paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang epekto ng Super El Nino.
1: Todo national. National.
2: Sa iba pang balitang nasyonal, umabot naman sa 16.8 million ang mga Pilipinong nagsabing mahirap ang kanilang kalagayan noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan batay sa survey ng Social Weather Stations. Karumbas ito ng 55% ng mga pamilyang Pilipino, mas mataas kumpara sa mula sa 13.6 million o katumbas ng 49% noong buwan ng Hunyo. Pinakamataas ang porsyento sa Mindanao sa 64%, kasunod ang Visayas sa 63%, balance sa Luzon na may 51%, at National Capital Region na may 44%. Tumaas din sa 44% mula sa 36% ang pamilyang nagsabing mahirap sila pagdating sa pagkain. Katumbas ng tinatayang 13.3 million na pamilya. Samantala, umakyat naman sa 15,000 pesos mula 14,000 pesos ang buwan ng budget na kailangan umano ng mahihirap na pamilya para hindi na maituring na mahirap. Tumaas din sa 6,000 pesos mula 5,000 pesos ang median na kakulangan sa kanilang buwan ng budget. Isinagawa ang survey mula Setyembre 21 hanggang 27 sa 1,500 na Pilipinong edad, 18 pataas sa buong bansa.
1: Todo national. National.
0: Sa iba pang detalye balitang national, kinumpirma ng Malacañang na dadalo si U.S. President Donald Trump sa 49th ASEAN Summit and Related Summits na gaganapin sa Maynila sa November 2026. Gayunman, wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang palasyo hinggil sa nakatakdang pagbisita ng leader ng Estados Unidos. Bilang paghahanda sa summit, idiniklara ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 16 hanggang 18, 2026 bilang special non-working days sa National Capital Region. Huling bumisita si Trump sa Pilipinas noong November 2017 upang dumalo rin sa ASEAN Summit na idinaos rin dito sa Pilipinas.
1: Todo national. National.
2: Alas 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo international.
2: Lima ang nasawi habang 30 iba pa ang nasugatan matapos madiskaril ang lahat ng 14 na bago ng isang pampasaherong tren sa lalawigan ng Punjab sa silangang bahagi ng Pakistan. Ayon sa mga pulis, nangyari ang insidente sa distrito ng Multan. kahapon ng umaga habang bumabiyahe ang Rahman Baba Express mula sa Karachi sa Katimugang Pakistan patungong Rishawar sa Ilagang Kanluran ng bansa. Agad na isinugod sa mga kalapit o kalapit na ospital ang mga nasugatan upang mabigyan ng kaukulang lunas. Pansamantalang itinigil ang biyahe ng mga tren sa apektadong bahagi ng Riles. Nagpadala rin ang mga karagdagang tren upang sunduin at ihatid sa Peshawar ang mga pasaherong na-stranded dahil sa insidente. Patuloy namang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagkadiskaril ng naturang tren.
1: Todo International.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Vatican na may cancer sa baga. Si Pope Leo matapos sumailalim sa operasyon na upang alisin ang apektadong bahagi ng kanyang kanang baga. Isinagawang operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma matapos matuklasan ang tumubong bahagi sa kanyang baga sa isang regular na pagsusuri sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, tumagal ng 90 minutes ang operasyon at matagumpay na nais sa gawa nang walang komplikasyon. Inalis ang ibabang bahagi ng kanang baga na may cancerous tissue. Wala pang nilalabas na detalye tungkol sa yugto ng cancer at kung kumalat na ito sa lymph node. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga sa pagtukoy ng susunod na gamutan at inaasahang kalagayan ng Santo Papa.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports. Personal na tinuruan ni three-time NBA champion na si Dwayne Wade ang piling Filipino basketball players sa isang training event sa Taguig City. Kasamang basketball trainer na si Chris Johnson, nagsagawa si Wade ng coaching para sa mga piling kampiyon ng palarong pambansa na nangarap makapasok sa iba't ibang basketball team at liga. Nasa Pilipinas si Wade para sa mga aktibidad ng isang brand at pakikipagkita sa kanyang mga tagahanga. Sa panayam, sinabi niyang matagal na niyang nais makasama ang kanyang Filipino fans, kaya personal niyang hiniling na makapunta sa bansa. Si Wade ay 13-time NBA All-Star at 3-time NBA Champion sa loob ng 15 na season sa liga.
1: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
0: At para naman sa balita ang showbiz, balitang artista, inilabas na ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang huling apat na pelikulang kalahok sa festival ngayong taon na bumubuo sa kabuuang 8 pelikulang mapapanood sa ika 52nd edition. Kabilang sa ikalawang batch ang A Perfect Marriage na pinagbibidyahan ni Kim Cho at Paolo Avellino at ang historical drama na Los Salvajes Bravo na pinagbibidyahan naman ni Romnick Sarmienta. Kasama rin na sa listahan ang family drama Little Hope kung saan tampok sina Pepe Herrera at Yasi Pressman at ang documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Ruel D. Gallardo CMF na pinagbibidahan ni Zaijan Jaramillo. Una nang inanunsyo noong Hulyo ang unang apat na pelikulang kalahok sa festival. Kabilang dito ang Second Miracle in Cell No. 7 na pinagbibidahan ni Aga Mulaka. Amir na tampok naman si Dennis Trillo. Hatted Carnival na pinagbibidahan ni Julia Barreto. And The Greatest Showdown na tampok sina Vic Soto at Vice Ganda. Nakatakdang ganapin ang awards night ng 52nd MMFF sa December 27, 2026.
1: Todo! Balitang Showbiz! Balitang
2: Showbiz! At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo Balita!
2: Agyang bumaba sa 20.84 pesos kada kilo ang average farm gate price ng palay sa bansa noong buwan ng Setyembre taong kasalukuyan mula sa 22.16 pesos kada kilo noong buwan ng Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ngayon man, mas mataas pa rin ng 33.6% ang presyo kumpara sa 15.60 pesos kada kilo noong buwan ng Setyembre taong 2025 o katumbas ng pagtaas ng 5.24 pesos kada kilo sa loob ng isang taon. Matay sa datos ng PSA, Central Visayas ang nagtala ng pinakamataas na average farm gate price ng palay noong buwan ng Setyembre na 24.60 pesos kada kilo. Samantala, memaro pa naman ang pinakamababang presyo na 18.85 pesos kada kilo.
1: Todo Balita! Todo Balita!
0: At para naman sa detalye balita ang Pangkalusugan o Health News, magbibigay ng libreng operasyon para sa mga batang may bingot at ngongo o cleft lip at cleft palate ang Dr. Rafael Estobucon Memorial Hospital sa Calibo mula January 24 hanggang 29, 2027. Bukas ang programa sa mga pasyente mula sa Aklan at mga Karatig probinsya. Sagot din ang programa ang pamasahe, matutuluyan, pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng mga pasyente. Inihikayat ang mga magulang o guardian na magparehistro at magpa-assess sa pamamagitan ng pinakamalapit na health center o district hospital.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 71 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lucer Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, it alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Aksyon.

0: Panlasyon.
1: Ay, dali tulad na Banwa, Itakalibo, may katulad na probinsya, Taklan. Welcome sa itong pagpangalag at sa itong pagililiba sa pagpagayag it programang Todo Aksyon. Magkaroon ka daw kita, Ita, Webas, Pizza, Kinsi, na kita Banwa sa buwan itong Oktobre, Dagon 2026.
0: Aksyon!
1: Murasaran Banwa, rin kagapag-abi-abi, agapag-apadamiyaw, Ita, may kagahapon, may kapagpamanti sa itong magasuki, katagapag-amati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon kayong edisyon, ito nga pag-ililibar, o akong ikinyo, Banwa, ang pag-welcome, pag-panamyaw, ita, maayad-ayad nga, Udro Adlaw. Oy, kamusta? Sa ato nga mga suki, kabaga taga, pagamati, kapinggin sa mga nakatutok, magkaroon ka na kabaga panyempo. Kabay, no, nga naging okay, Banwa, o ato nga sang maga, no, itry kagadlaw, ita, Webes. Kapinggin, no, sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga imangod nga nagamonitor, magkaroon ka na kabaga panyempo. Sa ato naman negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market. Ay ka naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato ni mga katodo, sa ato ni mga bulantero-bulantera, Banwa nga nagkatutok, magkaroon ka na Udro Adlaw. Kamusta? Dua ton nga adlaw ita Webes, no? Sa ato nga negosyante, no? Sa Kalibo Shopping Center, aga Kalibo Public Market. Sa Pisar Banwa, no? Nga sa giyapo, nakaka-experience ito, maugano'n nga panyempo, kapinggit kaina, kraga gahon. Na mga katodo raton kaga probinsya ka nagiyaman sa aton sa Banwa kat Kalibo pero padayon na mga katodo raton yung negosyante na sa pagbaligya makaro kaga daw ita Webes.
0: Aksyon!
1: Sa ato nga mga katodo nga nagamonitor, sa ato nga mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon, ita ito nga Banwa ita Kalibo, na kama naman bilog nga probinsya katakyan, siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals, naya sa ato sa sentro ita Banwa ita Kalibo, nga magkaroon ka nga mga paorason, na padayon pa mga katodo nga nagawarya-warya sa mga mayor nga daganon, na ita ato nga Banwa ita Kalibo, aga probinsya kra ita Aklan. Parang iba na ito ng mga tricycle drivers makaroon, no? Mga jeepney, mga van drivers. Nagapatagay ka na Banwa, itapag-uwi labas, makaroon ka na mga panyempo. Sa pila ka mga karindiriya, iya sa ton sa Banwa, kara ita Kalibo. While doon iba mga todo, nagtutambay, no? While nagawatuwat, itapasahero. Makaroon ka na mga pangorason, mga todo, especially, no? Iya sa ton sa Banwa at Kalibo. Sa eastern, nag-western terminal, no? Ita aton ka na probinsya. Ang makaroon ka na mga pangorason. So nagkatutok sa anton niya pagpangalagan.
0: Aksyon!
1: Sa ato man nga mga katodo nga nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kra ita ilabas. Rung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas ka mulang bahala magapreparariti nyo nga pinagahon magkaroon kra nga unto. Kay kami man dumagatod kinyo itapila ka mga balita na no? Nga nagkaganabo iya sa Banwa ita Kalibo agabilog ga probinsya Kataklan. Nga anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pagililiba. Karang ka mga katodo nga magkapartisipar sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon ka adlaw. Pwede ka mo nga magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gano'ng pagkataw at ligwan no? Sa kabugusan ko itong pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man no? Pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad makaroon kaya nga hapon para mas mabunan to no, nga mga katodo o magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal nga anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pag-ililiba kaya siyempre mga katodo para nga maging mas updated ka mo no, sa managag kanabo sa bilog na anton nga probinsya kay Takan pakipalo no, dong Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news sa agnatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nita notification agod no nga mangin mas updated gig ka mo sa managag kanabo sa bilog na ton nga probinsya Itaklan yan eh pakipalo pakilike aga pakishare ado aton nga pagililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: may balita may aksyon aksyon.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodeca nga palatuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita Banwa hasta launa imedia makaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga todo reporters na huwag naka-standby naman banwa asanda ko nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-atsa kita mga todo no, itapila ka mga balita direkta sa aton nga mga municipal police station na sa bugos na aton nga probinsya katakan mga insidente banwa ang nagkaganabo sa bugos na aton nga probinsya kung nagkataliwan ko rin mga inoras sa kaya kami na ka na mga todo no, mga magagkuhan nga insidente nga nagkaganabo sa bilog na aton nga probinsya katakan kan igabas siya daron sa aton nga pagililiba na aton ka nga mga todo reporters sa kabugusan ka aton nga pagpangalagad magkaroon ka edisyon it aton nga palatuntunan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Yaman wa sa itong nagpagwarag, huwag magkaroon ka nga hapon, hindi ka nga daywan, no? Kapag masumusubo nga aksidente, nagguntad magkatodo sa aton nga probinsya takan, nga ginduan o naduaan yun, no? Itry ka nga kabuhi, hindi ka nga mga biktima matapos nga maimbulwar, sanay ka nga aksidente, banwa sa magkasiparar ka nga lugar sa aton nga probinsya takan, una mga katodo, hindi ka nga kabii, una karoon sa may barangay, laging banwa West Nomansha, hindi ka nga buturista nga sumalpok to, sanay ka nga tricycle, na karon sa barangay Lagin Ban West no man siya mga katodo kagin dahilan kung pagkamatay itry ka nga driver ita motorsiklo kagin deklarar banwa nga paadid on arrival sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital agos makaroon ka na mga katodo nga mga Domingo kaabo ka nga mga aksidente ang nagkaginabo sa anton nga mga karsadahon sa anton nga probinsya Takyan nasundan mga katodo kaina ita agahon pa mga katodo alasays kaina ita agahon no dayman ka nga aksidente agaragunta di karon sa Mabini Corner di Magma Street ta Poblasyon Kalibo agagin kamatay man banwa itry ka nga sangka tricycle driver matapos to magkatodo nga sumunggab man no sa rato ka nga motorsiklo agagin nasugid sa maran or naubsan ka na ita gasolina na mga katodo rasong nagapundo sa rin ka nga tunga ka karsada ugaling may una ka na banwa nga nagaharurot ka nga tricycle driver agagin naman niyo itaruday ka nga biktima agana ka nga sunggaban abangod gani no sa kada sigon niya pagpadayagan ko anak ko nga bihikulo ang ganang rason banwa ko anak ko nga pagkamatay ako na sambit nga biktima makasugubo mga katodo nga aksidente nga nagunta diya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo kay daywa na naman noro nga binawian itawam ka nga kinabuhi atuga itaroday ka nga aksidente sa aton nga mga karsadahon that's why tama ka importante banwa no? Sa aton nga mga motorista arong aton nga paghagong pagmaniho ka ta mga motorsiklo o anuman ka na banwa nga klasik at mga bihikulo mga katodo no? Para nga at least kay papano kung maimbulbar kagin man sa roday ka nga mga aksidente ay hindi kagin baga man na makaangkon ita grabe gikaro ga lastro aga dapat always kita daw no? Nagasok-sok ita roday ka nga helmet mga katodo especially sa aton nga mga motorista sa managamaniho ka na ta single motorcycle mga katodo na kay nagligad ka nga adlaw mga katodo no? Kay kabuan na bimagkaron nagapatarasa mga sa pagpadagagan kung anda kung mga bihikulo ako naman tunday ka nga mga helmet pa iwa paginalak no nagligad to gadlaw na jutayan naman ni kita di karon sa may barangay Tigayon sa Banwa Katakalibo na kay may nag overtake aton ka nga sangka motorsiklo mao pag abuso na hanahugo grana karon niya helmet nagaligid-ligid sa kasada may ganim ako mahina yun aton kagapagpadagagan na mga katodo jutayan na aton mahabot tunday ka nga helmet kinagaligid sa kasada at that's why tama ka-importante mga katodo no? Nga siguradoon na to niya pagwas nga soksok na tilmet ay dapat tayo nakalakgid no agudo hindi apukon itay ka nga hangin no kay mabahol dong posibilidad nga apukon gidro mga katodo ang kapin pa kung uwa ka na nakalak dugangan pa nga madasig ato kay kapagpadagagan no kay makaguhoy man mga katodo no ato niya pila ka mga motorista kung maimbulbar no sa aksidente kay bangod sa aton kay mga kapabayaan no mga katodo no sa aton kay nga mga karsadahon asuray ka na mga katodo no sinamban na ton masubo-subo nga aksidente ganaguntad mga katodo kay daywagid no kabaga kabuhi aron na duha mga katodo saray karang na imbolbar sa mga aksidente mga katodo sa naman siya ang iya sa aton sa Banwa Itakalibo
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Samtang sa piyagabahin, pila pa ka mga balita sa ato nga pag ililiba, makaroon ka na nga hapon sa ato nga pagpangalagad. Law Enforcement Operation, ita LTO Region 6, mga katodo, again, saray ka na nga mga kulurom sa bilog ka na nga Western Visayas, nagapadayon. Agasandi ka na banwa sa dato si taton nga LTO Region 6. Mga katodo, may una na nga kapin, masobra 200 daw ka mga kulurom nga sagakyan. Aruanda ko nadakpan mga katodo sa ginapatigayon. Ang law enforcement operation itaton niya LTO sa bilog karaga Western Visayas mga katodo. Aumpisa pa ko nagataliwan karaga buwan kara ita Enero. Okay, nagligad kara banwa no nga mga inadlaw ya sa ton sa probinsya Katakan. Ago sulod-sulod kara banwa rumpila ka mga law enforcement operation ang ginapatigayon kara mga katodo it aton nga mga taga LTO para man no sa aton nga mga igbanghod na particular no sa rode karaga mga kulurom karaga sayakyan na mga katodo kay Agus adlaw-adlaw banwa may una karaga mga operation na ginalibot no itaaton nga mga law enforcement officers na itry karaga LTO ro anton nga Western Visayas mga kaabyanan. Samtang sa piyakabahin mga katodo sa pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Aroday ka na mga katodo no nga insidente nga raita pagpingtima sa sangka negosyante. Sa banwa ka na tanabas mga katodo nga ginaligar. Aroday ka na nga budol-budol. Mga katodo kay nabuan to itakapin 97 mil nga kwarta. Mga katodo matapos nga gin-deliver. Aroday ka na nga mga ginakabig. Piki ka na banwa nga mga produkto. Mga katodo sa aroday ka na nga mag-asawa ka nga negosyante. Una karon sa may banwa ka na itanabas. Kaina nag-istorya kami ni Police Major Ronel Bayaban. Arong hepe itaaton ka nga nabas Municipal Police Station. Angawa pagidra banwa no nakagampot sa andako nga tagatapan. Wa pa ka na naka-report sa aton nga nabas Municipal Police Station. Na mga katodo aroday ka nga biktima. Nga ginasugid mga katodo biktima. Itry ka nga nagpakinaga ka nga ahente. Ang madali to banwa na papati runday ka nga biktima. Ang mga katodo nga sangka negosyante ang supposed to be dapat makaroon pa nga buwan ita Nobyembre mga bukas. Aruan ako nga negosyo nga banyaban nagalibot man banwa runday ka nga grupo. Ang mga katodo nga nag-offer man to banwa itaray ka nga pila ka mga produkto. Ang nawagi ka na banwa maantisipar ita runday ka nga biktima. Nga piki mga katodo runday ka nga mga produkto ang agin deliver sa nasambit nga negosyante. Ay dapat no i-report kin naton sa aton kag mga kapulisan no para kag mga patigayon na itapag pangusi sa aton nga mga otoridad kapingid ro aton kag nabas sa PNP ang mga katodo agod mapaalinton sa publiko ang mga katodo magiyahan do aton nga publiko nga mangin aware banwa sa makaronday kag mga mudos nga iya na naman sa aton sa probinsya Takan nagpanaga sa banwa kay basibaga sa kibot ama kibot kita na sa pila kag adlaw nga may una pagid kag mga biktima ama kaguoy man makatodor mabiktima itry ka nga baga bintahuso ang suspect banwa nga nagpanagasa ana naman iya sa aton nga probinsya Takan particular una sa may banwa itanabas
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Daw kahapon ka nga adlaw mga katodo, grabe na naman no, ronday ka gagin patigayon ang operation kontra illegal nga droga sa may park kita Iloilo. Ang nakakumpis ka naman itapilang milyon nga haiga kara ita illegal ka nga droga na mga katodo sa ginakabig high value target individual nga anay pulis. Aro na aresto ka na banwat aton nga mga otoridad. Daw ka naman kagakim sa ronday ka gin aresto, ronday ka nga bagulang gin panaog sa barko. Ang asiman mga katodo, arong gin pang aresto or daywa di ka no? Sa bilog, ronday ka nga retired extra police. Garoday ka nga sima, no? Sa lima ka magin pang aresto. Na itaanton ka magkapulisan sa sangka operation. Ang agin patigayon, itaton ka nga mga otoridad. Iya sa aton sa probinsya Katakan, mga katodo. Based man sa pagpabutsag kato ni Police Major Obriayon, Republic Information Officer, itaaklan police sa provincial office. Ang manageable banwa, no? Rung problema sa illegal ka nga droga. Iya sa aton sa probinsya Takan, mga katodo, kay uwagid, no? Ita may na-monitor. Mga katodo, nga makabigid at drug lord, no? Or durugista. Ayas aton sa probinsya Takan, mga katodo, kay antes pamanman na makasuod iya sa aton sa probinsya Takyan. Aro day karaga supply itray karaga illegal nga droga ay nakukumpiskar na banwa it aton kagamaga kapulisan. Now kay padayon man mana ronday karaga ginapatigayon ang monitoring itaton nga Aklan PNP pag-abot sa illegal nga droga ro aton karon nga paghahambagan.
0: Pagana sa pananghalian. Todo action.
1: Now kay sa gyapon magkatodo kon once nga may una karaga supply ang nagasuod magkatodo sa aton karaga probista kan nagapakita ang sa gyapon may una karaban waga demand dita lay karaga illegal karaga droga.
0: Action.
1: Aga siyempre rondo apelasyon ita aton nga Aklan Police sa Provincial Office sa publiko na mga katodo nga magtaw kita no ita mga impormasyon ako may aton ka mga katodo nga mga nasayuran ang makaronday ka mga aktibidades nga nga imbulbar abi sa pagduso ay try ka illegal ka droga mga katodo agod nga matap na ita aton ka mga otoridad mga katodo saray ka makaron nga nagalala ang problema sa illegal ka droga kapinggit iya sa aton karon nga region size mga kaabyanan.
0: May balita, may aksyon. Toto, aksyon.
1: Try makatodo na bilang ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa no pagkatataron sa ito nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon. Sa giyapon na padayon ka makatodo nga magkapadaga itinyo ka nga mga mensahe pila ka mga pagpadamyaw concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon. Na kay aton gin nga pagkatawat ligwa no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Paki-like ka, aga paki-share, aga paki-follow no damo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
0: Action.
1: Mga ibuka dari man wa nga mensahe nga gipadala sa to kagapag ililiba makaron kag nga hapon. May gig nga hapon na may gapagpamati kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning.
0: Action.
1: No kay agaon makaron sa Pongso Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada.
0: Action.
1: Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Likewise kay Ma'am Jane Malian Kimpo o naman sa Hong Kong.
0: Action.
1: Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Sa ato niya mga Canon OFW sa nga always get the monitor. Sa kada unto adlaw na ito niya pagpagayag no, sa ato niya pagpangalagan. Kay Sir Reggie Rebukan sa mga taga-barangay Mubo sa Banot Kalibo na no, nagapamati man o na kay paring Jiver Cipriano. Harong gwapo nga hit bouncer it Parkside iya sa Kalibo. So nahid lamang kita sa Parkside Mingko Pinang Domingo man kita o masambuan na nagid man. Gawa kita nagkabalik sa Parkside.
0: Action.
1: Nasa kay paring Bernie Javier dong gwapo pagid nga bouncer it Parkside. Nagapamati no sa aton nga pag-ililiba makaroon nga hapon.
0: Action.
1: Hey kagawad Michael Villani Basolina sa mga barangay Lagin Bano West no man siya.
0: Action.
1: No magagom nga utrad law no sa aton nga mga kasimanwa una mga katodo sa no man siya.
0: Action.
1: Mga kay paring Romel Kailing sa Isla Taburakay sa mga barangay Manok-Manok una karo sa cargo boy.
0: Action.
1: Nagamonitor makaroon kay Iban si Pipoy John Paul Argelias.
0: Action.
1: Kasi si Roger Lucero Nagales na always man nagkatutok sa ito nga pag-ililiba.
0: Action.
1: Kaya kay Bro Russell Senyeres si kay Papang Sunny sa mga barangay Yapak sa Senyeres family.
0: Action.
1: Aga siyempre no iya si kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Itatangalan.
0: Action.
1: Kay Mary Jess sa Prado Salminao sa ako nga makasiman wa una sa barangay Alimbo Baybay. Sa Banwa Katnabas nagapamati no sa ato nga pagpangalagan. Kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw, good afternoon. Paolo Paypay gid ra magkaron kay Gaoy Gimayad kay may okasyon kapon si Boss na. May gi nga pagpamati siyempre una kay atong Oreta sa Banwa Katnabas kay former SB member Longlong Di Asis. Sa barangay Hibon Banabas no may banya pagpamati. Kay Bas B-Boy Gleason Taborda, happy viewing.
0: Action.
1: Kay Well Andrade Tambong no, sa mga aktuda may mga pagpamati ang may gig nga hapon.
0: Action.
1: Master Himala nag-uli lagi kao kabi bay sigurado kay hindi pwede.
0: Action.
1: No, kay kunwa agang git idiote eh, mapanabas ta kita ron. Ako galing agang-agang kita bi Chick Boy John Delmar Garing Galaw. Kinahanggan tagid nga mag-uli kay may duty kita ita agahon pa.
0: Action.
1: Kay Migamong Swalo, gamay bang ganunit, may mga pagpamati, una ka sa Capitol, kaday Bro Julio Garbo, ya karon sa may Purok 5 sila Serna, sa Mataga Global Paint, aga sa RG Paint, no, sa Banwa Karayta, no man siya may giga pagpamati. Action. Kay Hamlin, kunanan, happy viewing, no, sa Davao, sa kunanan family, ang nagamonitor sa Antonia Pag-ililibang. Kay paring Francis Tandog, mayadman nga pagpamati. Action! Aga una sa ato nga mga van driver, no, sa Tandog Tours. Aya karon sa City Mall nga nagamonitor sa ato nga pagpangalagad. No, yaman kay MC Cruz, happy viewing, no, from Toronto, Canada. No, sa kay Matmat Artusilia, happy viewing. No, nagapamatigi sa ato nga pagpangalagad. O naman kay Ninia Silva Pukid. Sa Barangay Briones sa Banwa Karaita, Kalibo. Kay paring Dante Takas, may mga hapon, nagmay nga pagpamati. Una sa ato nga mga negosyante, no, sa Yotorong, kay nung Woody Navarra, may nga Utradlaw. No, sa ato nga mga negosyante, una ta karin baboy, baka, no, sa Yotorong Terminal. Nag-monitor, magkaroon ka nagabaga pa niyan po, no, sa ato nga pag-ililibang. Kay nung Ili Navarra sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamsi Refreshment. Sa mga nag-aoy labas, una magkaroon, may nagiging nga Utradlaw, syempre. Naman kay paring Harley Dito Mas sa Harley's Bindungguan, kay paring Junior Lente sa Relente Family, sa Nyo Buswang, kay Master Noni Nicolas sa Nelias Eteri, kay Sergino Ambito, no, na ikron sa Barangay Arcangel Sur sa Balete, ang nagapamati sa ato niya pag ililiba makaroon ka nga hapon, kay paring Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Bacau Sur, Kalibo, no, na kay Tatay Freddy, kay Joffrey, may gig nga hapon, ag may nga pagpamati, ag syempre, una kay Sir Ramon at kay Mamay May Munja sa Barangay Bagto, Lezo. No, sa maalwan niya mag-asawa, no, sa Di Manuel Munja Family nga nag-monitor. Aga una, siyempre, no, sa mga taga Roxken Motor Parts. Ag sa mga taga Arki Ukay Ukay, no, sa Poblasyon Lezo. Ag Arki Ukay Ukay, una karon sa Kulasi Antique, sa Sibalom, ag Barbasa Antique. No, may gig nga kahaponan, no, no, ag may gig nga pagpamati. Magkaroon ka nag-abagapan niya po kay GR Tayco, happy viewing. Mga katodo, no, nag-monitor man sa ato nga pag-iililiba. Aga sa ato, no, nga mga miyembro Tamalay Municipal Station Drug Enforcement Team. Aga na Master Sergeant Teddy Dalisay sa Isla Itburacay. May 31 minutos manwa nagkataliwan sa oras karaita alas 12. Agi na paisagid mga katodo it life extension clinic kasanday mga patigayon na ita mid-month sale October 16 hinaga karagad law mag-avail ita 10% discount especially no, sa vitamin D3 aga may una pang libre aga CBG aga ECG. Aga niya sa uman, sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigbangod, ginapaisayod, garong life extension clinic kay magapatigayon, it midman sale in aga karagadlaw, October 16, adlawng biyernes. May nagkaroon nga 10% discount, especially sa vitamin D3 products na may naman ng libre nga CBG ag ECG ang mga katodo. Visit ako niya mang harong life extension clinic na hamtang, nagkaroon sa Mabini Street Poblasyon, Kalibo, Akran. Daw kay mabaho na lang katodo ng mga bulig nga maka-avail kita no ita baga libre aga gina-offer no ita ray kraga life extension clinic mga katodo kay magbisita gid man una no sa Mabini Street Poblasyon Kalibo Aklan. Ang siyempre oras sa tuman kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life gani no sa ato niya mga katodo sa ato niya magigmangod kapinggit sa mga mahilig una magkape dapat hindi lang kita basta basta nga kape dapat sigurado na ito nga kape nga ito ginaino mayroong kape mga katodo gabay una nga manaming gabinipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sa Gyapon asarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon, Kalibo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Maysakran. Ako nabuhay na kaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kanami agro-epekto ka kon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado.

0: Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ko lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches.
4: Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C. And I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
11: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
11: Meron!
12: Saan?
11: Sa Life Extension Medical Clinic
4: Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners.
3: At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw
4: for longer life.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man amir, yung sikreto ka kon?
12: Wa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
14: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isang ka-teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Pagkana sa pananghalian, todo aksyon, aksyon, balita, may aksyon, aksyon, bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
21: Pabalik sa mga pagpangalagad, may 46 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
20: Aksyon.
21: At sa giyapo, napadayin ka muna kapamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo, Reynald Banchola.
20: Todo Aksyon.
21: O, yung pigyong nga sa kay Ma'am El si Tambong rung guapa nga mama ni Katodong ni Ka Joy Tambong.
20: Aksyon.
21: Ah, nagapamatikid magaroon no sa ato nga pagpangalagad ag happy birthday sa anak kong si Nelson Tambong. Ba may andaan gali ka na kay Katodong ni Ka Joy. Mamika, pa okay ka lang na birthday gali ni Otol mo. Sige nga po na may pagpamati ag happy happy birthday man ha kay Nabas SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa. No, nag-silibaral man makaroon ita birthday no kay Nabas SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa. May man nga pagpamati. At siyempre happy happy birthday pinsanon duhanda no sa adlaw karagas Sabado kay Piesta una sa Barangay Rizal sa Banwa Itnabas. Sama na happy birthday kay SB member Gudo Predo Tay Guding sa Jasa It Banwa It Nabas.
22: Happy birthday!
21: May mga ampun ha, agbay kapag pamatibaw sa kong gwapo ng ampun kay ampun John John Hannibal Banjola sa Isla It Boracay.
20: Action!
21: Oh, sikat-sikat ang vlogger na gidrama karon ho. Grabe ro, kung ano, iwagin nagkakalipat nga mag upload itanda karon nga mga content, no? Kaibahan si Kwan. Si ano daw si Ungas o si kay Raymond Abihay ng Ibo ay nalipat ako kung ano ro pangagan katong ini Ibo sa nakaraga vlog ni Ampo John John Anibal na sa aton nga mga kaapi na nakaroon sa isla kay ita Boracay. Speaking it Boracay, may mga hapon nagbaga pagpamati kay Papang Bobby. Ba, naga monitor man no ra aton nga mga amigo na sa isla kay ita Boracay. Una kaday part Bano Martin no sa Sitio Tuloban ag kay paring Saldi Martin ang nagamonitor sa aton nya pag-ililiba na magkaroon ka nagahapon iya sa aton karoon nya pagpangalagad sa pagpagayag ita programang Todo Action.
20: Todo Action.
21: Na magkatodo no sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita no nga ato nyo pagkatataron magkaroon kay edisyon ito ato nyo pag ililiba no kay kalina no na istorya na ton si Police Major Ronel Bayaban wrong hepe no ita ato nyo karoon nga nabas municipal police station may kantanan ba na magkatodo kay may una ka naga negosyante no nga ginapabutyag biktima banwa no ita aray ka naga pagpang scam or budol abi no itray ka naga wa pagid makilaga ang mga suspect mga katodo nga allegedly nagpakilaga no nga sang kaahente itray ka mga produkto no kay sandig man sa mga impormasyon nga gimpabot katon nga ruray ka negosyante mga katodo kay may marugbukas kunta no randa ko nga pwesto una sa may Abanwa Katnabas no magkaroon ka nga pagabuto nga buwan ita Nobyembre so diyan man posible nga basi nagawarang man mga katodo roday ka nga grupo gara itagin aligar nga nagpambudol na no? Mga katodo nga nakitaan abi nga bakanti patamana roday ka nga bagastante wa pamana gara ita astak mga katodo kay bangon dyan sa masunod pa ka nga buwan nag open roday ka nga negosyo Banwa
20: kami
21: po nag-istorya no mga katodo nag-offer to kay mana manami manami mana rong buladas manami maro istorya no mga katodo mana mabutang mana kami itamon ko rin mga produkto iya yeah? No which is manami ro nangin imbukada Banwa ita raya karaga baga suspect mga katodo during no sanda ko nga pag-adto una karon sa nasambit karanga lugar
20: action.
21: No, kayo ato mo lang ka na magkatodo konta, no, nga para baga nga mapaalinton sa publiko, no, agod nga malikawan na ton nga may una pakarang nga mga mabiktima na ton nga mga igmanghod. No, kay kung padayon ka na magkatodo nga libre nga nagka warang-warang nagapanagasa, iya sa ton sa probinsya ta kanya, basi baga sa pinang adlaw kibot kita, no, nga may una na naman ka nga panibag-uga mabiktima mga katodo, ruray ka nga mga suspect nga Banwa nga nagpanagasa, nagbiktima sa ronde ka nga sangka negosyante mga katodo kung nagtaliwan karon nga Oktobre 12 no kay agahon no nag adto una sa anasambi ka nga establishmento no may una ka nga magin offer Banwa no nga mga lotions no mga katodo iba pa ka nga mga personal care products no mga katodo nga akunta ay dayron no mangin baligya man kunta una karon sa raya karang marugbukas no nga negosyo no nga kung siin mga katodo ay kaabo-abi nga mga gin buladas no nga mga istorya nga mana ay raya karang persona or day karagadag diskarte no mga katodo ay nagarepresentar no sa ginakabig no mabahuman no nga distributor company no itaruday kaga produkto mga katodo that's why siguro sambilog doon sa mga rason no nga hamang nga inganyo Banwa aruray kaga nga naging biktima no kung nasambi kaga nga pagpag-scam or pagpambudol no mga katodo kay sa kabilugan abi no mga katodo nga nakataut-anan no ita kwarta nga masobra 90,000 mga katodo, roday ka na nga nabiktima. Roday ka na mga katodo, no, rung mabudlay, no, kay salig kita, no, although nga, sandi ganis sa mga information ka to, naging paabot niya, aminado matang, minko nag, sunod-sunod dito baga sa, ray ka nga gusto, no, or sa ginahambal, itray ka nga suspect. Nga minko, pargas man sa pila ka mga senaryo, sa mga insidente, Banwa nga nagkaginabu iya sa ton sa probinsya Takyan, aro lang in estilo Banwa no kumbaga madali nga napapanti ulihiro na yung madiskobrihan no nga biktima na gali no itry kaya magpagpangloko aro pila na ton kabaga igmanghod no kay kita nagapati Banwa nga ruan ton nga mga kaigmanghuran aware naman no sa makarunday kaya mga mudos no ang sambilog di kara Banwa no sa kumamat no nangangawahan na ton baga nga although nga aware na kita nga may makarunday kaya mga mudos pero sa giyapon, no mga katodo, napapati gihapon no itaroday ka nga mga suspect nga ra nadaga gihapon no sanda ko nga istorya kay kita hindi man kita ko makambay makatudo nga kung ano gig man kararo sitwasyon kay hindi kita banwa sa lugar itaroday ka nga biktima which is kun ato ka nga obserbaran the same man nga mga pagpahayag sa mga previous karabanwa nga mga nagabiktima ita mga iba mataga mga estilo ita pagpangluko pagpangluko no nga nadaga no ronday ka nga mga biktima. That's why nga ni magkatodo sa before, no? Sa aray ka mga previous nga mga insidente nga nagkaginabo. Sa Anton ka nga probinsya Takan, especially yas Anton sa Kalibo. Nga rong pagpadumdumgig ka rong magkatodo it Anton ka mga otoridad. Sa Anton ka rong mga kaigmanghuran, nga hindi gigita, no? Magtao ka ra it kumpiyansa. No, mga katodo, especially sa mga tao, hindi tagid man kilaga personal.
20: Aksyon.
21: No, kay mabudlay mga katodo, no, nga, mabiktima kita. No, kung pwede ganin, nga maglikaw kita mga katodo sa, nga magtaogi mga man, na kita ita attention gid, no? Mga katodo, sa aton, karang nga mga, na istorya, nga hindi taman gid, direktor, kilaga personal, no, agud nga malikawan na to, no, nga mabiktima kita. No, ita pila ka mga mudos, kaparyas banwa, itry ka mga nagapang-scam, nagapambudol, nagapamintaha, sa aton karon yung mga kaigmahuran. No, especially makaroon, no, nga grabe kabudlay. Arong pagpangabuhi, mga katodo, tapos si agyan pa kita, itry ka yung mga bintahusong ra. No, kay makabig tra mga katodo nga, mga organisado sa daraga grupo nga, dahil at akarabanwaro, anda karon nga, ginaobra, no, dahil ginaobra na nga pangitanan. Kung pila na ton ka mga igmanghod, mga katodo nga kung ato ni karatanawon sa mga previous to, mga insidente, mga katodo ay mga pangayaw man nga ni, no, iya sa ton sa probinsya Katakan.
20: Aksyon!
21: No, mga katodo, arong hagus kaabuan, no, nga nagpanagasa iya nga nagkagidakpan mga ni, iro iba, itaton ka nga mga otoridad.
20: Aksyon!
21: Dali agad. Katodong Jisrael, paki-check lang, no? Kay may nag-informar, may sunog ko nung natabo.
20: Toto, aksyon!
21: Paki-check lang, Katodong Jisrael, no? Kung sin, no? Rung sunog, no? Kay may nagpadaga ita minsahe, paki-double-check yan.
20: Toto, aksyon!
21: No? So, yan sa itong gagapag-iliba, no? Mga katodo, sa itong gagapag-pangalagad. Kung may mga makarunday, karang mga insidente, no? Nga nagkaganabo, dapat aton gidyagi, no? Nga ginapaabot. Nga gina-report naton sa aton karang nga mga kapulisan. No, mga katodo, agud nga insigida gagi, no? Nga magkapangusisa. Aro aton karang nga mga otoridad na makapatigayon ita investigation. No, para kung pagkatabo gagi, hey, makapatigayon matikang, no? Maka-coordinate sa iba naton karang nga mga unit, municipality, ita karang nga mga kapulisan na to.
20: Aksyon.
21: No, kay mabahumang katudo, no, rung bulig kung on time na to nga gina-report sa aton ng mga otoridad. Rumpila ka mga insidente, banwa nga magkaginabo. No, nga, insigida ba nga, no, makatumar sa dakara ita aksyon nga bago pa man nga maka-exit iya sa aton sa probinsya kan, maka-tandak-sanda, itry ka nga mga checkpoint. No, mga katudo, para sa possible, no, nga pagkaharang. No, itry ka nga mga suspect ka nga nagpanagasa iya sa aton sa probinsya Takan.
20: Toto, aksyon.
21: No, kaya kung natin ka na banwa nga matandaan, di ba, may isang ka-insidente, anay, no, sa isla Carita, Boracay, nga may nabiktima to banwa nga, kung man na pambudol man, no, kay nagapakilaga to nga mga miyembro, itry ka nga mga fire, no, nga nag-contact sa pila ka mga business establishment sa Boracay. No, ganag-offer banwa, itry ka mga fire extinguisher nga to. No, sumako dyan yung mga katodo nga madasig, yun na i-report sa aton kay mga kapulisan. Like kung nakaroon sa isla Taburakay, na itimbre banwa sa aton niya iting karang nga mga kabanwahunan. No, nagkapatigayon karang banwa, ita mga checkpoint kay insigida, no, nga naka-ordinate sa aton karang mga otoridad.
20: Aksyon!
21: Sumako pa man mga katodo nga maka-exit sa aton karang province Takan, no, ang bago pa makabiktima pakunta, no, kay aware na, no, kay siyempre madasig nag-gapta, duray ka nga mga picture, duray ka nga mga reports, may kantanan sa runday ka nga insidente, mga katodo, so bago pa maka-exit sa ato niya probinsya, ay natagayon na karabanwa no nga mag-corner no ma itaton kay mga otoridad do saging patagayon karaga checkpoint magkaroon matatodo no kay ka importante ro importansya nga kita on time na ton nga gana report ro rek kaga mga incidente kay ko naman sabi may mga incidente bago na to na i-report no mga katodo ay pilang oras na or kung amat kani inadlaw na ro nagkataliwan antes na ton na ma-report sa aton kagabaga otoridad.
20: Aksyon!
21: Ang atong sinsanda gina mang karabanwa, may diver, may kapas nga magpatigayon, na itry ka nga pagpangusisa, ano, or makabulig doon sa pilabi kagabaga posible nga a suspect. Sa pagkadakop, itry ka nga mga suspect banwa, saray ka nga pila kagabaga insidente nga nagkanabo. No, ruwaton ka nga pag-inganyo magkatod, at the same time, doon to nga magkapulisan, una, gig karabanwa, no, sa pag-inganyo, no, sa publiko, especially sa posible nga maging biktima banwa ita makaruday karaga mudos. Aka importante kara makatodorong kooperasyon nato, no, nga maipaabot roray karaga incident.
20: Todo, aksyon!
21: Hindi man nato ma-recover do aton karon nga kapirdihan or nabuo katon, at least makatao kita kara banwa ita pagpaalinton sa publiko. Malikawan nato nga may una pa karaga mabiktima. No, ita makaroon dahil karaga mudos mga katodo kay makaroon kanya-kanyang estilo. No? Kanya-kanya nga mga diskarte manwa. Pag-abot sa ronday karaga mga grupo nga ra ita mga scammer, budol-budol, nagapangita gid banwa. No, ita mga pamaagi. Agod nga may una ka na banwa nga mabiktima. No, kay kunamat, nagatipindi man kunamat ra. No, kita, kumbaga, na-istorya na ton. Kunamat rong sitwasyon abi ay pagwans nga masayra man nga ikaw nagataukat importansya no nagapangita masadrong banwa ita paagi kung paano nanda ikaw karatiraon birahon nga sanda ko nga mga buladas istorya no nga ikaw karon mapapati no mga katodo sa makaron dayo karang mga sitwasyon ara nga tawag karang ning kuga sulod sinugran kay mga no may termino karon nga ginahambay ka to no ro anton nga mga igbanghod nga kung ano ba garong ginahambag ay minko ano na hypno ano parang na hypnotize na mga katodo nga nagasunod ka ang bagan then ulihin na nimo ma-realizar na mga katodo nga ikaw gali hay biktima na itry ka nga mga pagpangscam pagpangbudol na mga katodo nga rayang makaron hindi man naton manipot manigar maitago nga kaabo na no ron mga biktima bukon niya mang itiyas aton sa probinsya at akyan.
20: Todo, aksyon!
21: No, dumduman ko pa magkatodo, rusang ka negosyante, ma, no, from, sa Islet Boracay. Nagagragad to yan sa Kalibo, no, may nag-offer to, manay. Makaramanay. O, istorya ba, nag-iwas-iwas turo kay senior citizen naman turo rin karaga biktima.
20: Todo,
21: ay, naging istorya ba katodo, rin karaga tao. As na kulina, abot sa punto, ay, manay, sikwan nga turo, imuunga. Kilaga ko, mana to. Kay Iban, mana kami sa barko.
20: Aksyon!
21: Oo, si? So, after ka to, mga katodo, kay siyempre nagsalig man do, nangin biktima ka to, nga senior citizen, no, nagsalig, o istorya na, hasta sa ulihi, mga katodo, ginsampit to, ay, ato, tali man sa sayak yan, ay, ibilin ko, ano man, nakimuraro, akong kangaro, ay, balikan ko, gali man na hindi na, ito naman na ikaw, tali sa akong nga sayak yan, no, mga katodo, hasta nga, wa na makabalik no yaom ta na kwartarong sudo itabag ibaylo ka ni manaray iya ni manakimoro akon bag ro imong bagor iya kakon no kay nakita man nga kaabo ka kwarta biayong kwenta after ita siguro mga 30 minutos ginbuksan do ba puro papel no rong sud mga katodo no makaron kadasig no rong pila ka baga senaryo kon amat sa managa kanabo sa mga makauoy karag mga biktima mga katodo itry kay mga pang scam nagapang budol, nagapang salisi, sa anton ng mga igmanghod. No, mga katodo, kayo dahil ka nagabagat senaryo, nagakanabura, bukon niya mang itiyas aton sa probinsya akyan. No, kay bisan si Inbanwa, may makaroon dahil ka nga insidente, kay bangod gani nga makabig na ton, ang mga organisado karabanwa, nga grupo, sa likod, it makaroon dahil ka nga mutos. Kaya iwasan na banwa, at iba kong ginaubra, kundi daya ginyang haus adlaw-adlaw. No, mga katodo, di ka rasanda nagkita, rung anda ka nga pagpamintaha sa aton ka nga mga kaimanghuran, especially, mga katodo, sa pila na ton ka mga negosyante.
20: Aksyon!
21: No? Dahil ka na mga katodo, rung pila ka mga sitwasyon magkaroon. That's why, wa man nagkuwang banwaro aton nga mga otoridad sa pagpadumdom. No, sa publiko, may kaantanan, no, sa makaroon dahil ka nga mudos, nga nagakanabo ang mga kaagyanan. No, kay pwede natin dabanwa, Marikawan, pwede natin banwa nga, likawanda nga hindi kita mabiktima. No, mga katodo kay, kung naman abi, nagadepende lang siya naman natin, hindi man natin git, na, kung hindi nagibaga man, nagit kilaga, o mga tao, hindi natin git pagtawaan, itsansa nga, aton gitawaan ita kay gayon na nga mag istorya na kim
20: todo action
21: no kay di kara karaban wa ko amat no nga baga rasones nga nadadagar andaw ka ba biktima na no, man ka todo nga mabuo no ro anda ko nga simpatya ro anda ko nga ko baga parang tiwala no kay manami eh agaban abi sa mga manugbudol nga ra man pang scam may drama ka todo pambagon
20: todo
21: action may drama diskarte iban mo papatihon do anda ko nga mga target specially. Kung ruanda ko mga biktima makatodo, mga makita na dabaga nga, ay, madya kaya tama na rin ipagi sa makarunday ka rin nga istorya.
20: Todo, aksyon!
21: No, so dapat tamang in-aware kita makatodo, no, sa ruanday ka rin nga mga mudos makaroon. No, nga nagkanabu kay kabahuta banwa, no, ruanday ka rin nga kantidad. Nga naitao banwa, ita ruanday ka rin nga biktima, kay nagabot-abot, no, sa masubra 90 mil pesos. Mga katodo, runday ka rin nga nabuog. No, sa runday ka rin nga biktima, mga katodo, ita ginapabutyag pagpambudol o pagpang-scam nga natabo, mga katodo. Eh, so, kaina, no, nag-istorya kami ni Major Bayaban, gin-confirm na ton, kung ayan, naka-report na, no, sa anday ka rin nga tagatapan, no, mga katodo, pero based sa naka-rin nga confirmation ka ton, no, mga katodo, ay uwa pagid, no, it may nag-report. Sa anda kaga opisina, no, particular, una sa antrong kaganabas municipal police station, may kaantanan sa runday ka nga insidente banwa nga nagguntad, una karon sa may banwa it nabas.
20: Action!
21: Hoy, happy viewing ha, kay Chanda Tunnel Parohino, kay Papa, kay Kabulang Papa Ball, good afternoon, nagatanaw iya sa akong post katodo, uwagon na kung ikaw, nakikita iya sa Mabini. Ay, wa na ako na nag-star sa Mabini. Kabulang Papa Ball. Wa na ako sa Mabini kay nag-inulian ako sa Banwa Karaita Batan. Okay, dati abi, nakita ni ka, na karon kung hapon mag-uli ko, tapos program, tuwog sa boarding house, ay makalawaan doon kay diretso na kita uli sa Banwa It Batan.
20: Oy,
21: guys, sir, guys, guys, Malacca, dauna sa Carabao Island, sano si Romblon. Mahalay nga pagpamati. Una ko sa Ambil Magaron na Sir Gilbert or iya sa may barangay Tambak sa Banway Tanyo, Washington. At ibig man kay Dal Terencio, no, sa mga taga-Banway Karaita Makato, ang kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no, nag-monitor na ulihi mao sa pagpamati, no, sa Hong Kong. Kay Papang Johnny Ronasi sa Ripolente Road, distansya kalibo. Boss, swerte ra kahapon, nagdaw mo kawi isa STL. Yaban-yaban siguro, rato na kay Inaroan ang kiniwa. Ngato nga, kwan ay, datururaan na karon nga daog sa STL. Swerte si Papang Johnny Ronasi kay nagdaog sa STL. Eh, Bro Marlo Silva, ha, nagkaroon sa mga taga-barangay Tagbayan, no, sa Baybay, nag-monitor sa atong kagapagpangalagad na pamatyag sanda kung gabi may malakaw, nga gapanaka na kahit bagay iya sa purok size Baybay Tagbaya dahil sinugod ng kwarto sang gumankon. Uso naman, Bro Marlo.
20: Action.
21: Ay, dapat ron, ay, ikuan, i-report lagi, no, sa atong kagabaga otoridad. No, agod nga magkapatigayon, no, itapagpagusisa kay siyempre kung mapapayan masanay ruray karaga mga kawatan dahil garoon kay mana waman mana sa dalaga ria
20: todo action
21: no, waman mana sa dalaga ria kay sige doon biralan
20: todo action
21: may mga pagpamati ang may gig nga hapon sa gwapa nga tag-ana ita Huntilianos Lechon una karon sa barangay Nyo Buswang
20: action
21: no, kay ma'am action. Si Sontiliano ba ukitaon gin sa bulang kristal naton nga nagapamati magaron sa aton nga pagpangalagad.
20: Aksyon!
21: Tanam ito, no? Rong Lechon nga sa gusto mag-order. Kunta ko ninyo rong gwapa nga tag-ana. No? Kay Ma'am Sis Hontel yan. Uruan ako nga Facebook account. Sis Hontel. No, pwede ka mo karon mag-message, no, kung mag-order ka mo na ita lechon.
20: Action.
21: No, makitanda, no, sa may barangay nyo, Buswang, Kalibo, Aklan.
20: Toto, action.
21: Kaya mga muna si Iso, ga, sa mga taga-barangay Andagaw, may gigapagpamatiag, may gahapon, at kay Ma'am Marcel Tolentino, sa mga taga-barangay Palale, sa Banwa, Itabanga, sa Tolentino, Navarra Infante Family, nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad. Ang sa gwapo po kay Sir Eric Lorenzo bao nagamonitor sa aton nga pagpangalagad sa aton kagapag ililiba. Nahidlaw man kita sa aton nga mga amigo dati na iya sa idago mo sa ubos tamon. Awa na gid nakabalik-balik iya. Iya man sa among sa tangalan bukon tat grupo dos kamer. Iya sulog at raabi sana gabadi guard nakamotor. Apa nga uwa man itlaka, ay dapat ay ma-report agi ma'am, no, sa aton nga mga otoridad, agod nga, itawaan baga italeksyon, no, itap na agagi, no, antes pa nga makapamiktima una, itaton nga may mangod, especially, no, sa mga taga-Banwa, itatangalan.
20: Toto, aksyon.
21: May 9 minutos man wa nagkatariwan sa oras ka na itaala, una sa Gihapon, oras sa Tugkinyo, ita Life Extension. Clinic, no? Rung Life Extension Clinic yung magapatigayon ito mid-month sa Ilinaga, Karagadlao, October 16, may 10% discount especially sa vitamin D3 products. Now, may una karag libre nga CBG aga ECG. Bisitahon lamang Rung Life Extension Clinic pinahamtang sa Mabini Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan.
20: Action.
21: At siyempre, pagkatapos sumabak, relax, gold, Egelvir, magabalik kita magkatuto pagkatapos para dugang ng mga pahanomdom.
20: Toto, aksyon!
0: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: More power!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko ninyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open ka sa akin, Anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonulok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And tiga, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
7: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
9: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cash shali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka, Kon?
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
17: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
17: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
17: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
17: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng recipe. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Aksyon. Bawang balita. May aksyon. Bawang aksyon. Balita. Hindi. Todo lalaksyon. Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapag-ililibang. May 21 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una. Sagi po na, padayag ka mga kapamati, no, sa programang Todo Aksyon.
16: Aksyon.
18: With the Katodo Reynald Banjola. I-check na to, no? Nung linya ni Katodong Jesrel Nermar. Asa nagatipon ka na baga balita, no? Pamilya ita biktima sa aksidente sa Kalibo. No? Nag-execute, no? Ita apidabit, no? Nga hindi na magpasaka. No? Itry ka na kaso, no? O reklamo sa ito ka na driver, no? Ita motorsiklo, dating LGU employee nga nakulong sa ERC uman nga ginserbihan it warrant of arrest subject sa bypass operation sa mga nagpositibo sa paggamit it illegal ga droga sa detalye katodong Jestrel standby
16: Mancho Todo live report
18: sa line number 1 katodong Jestrel pasok
9: katodong Rinald baga file kara it affidavit of non-interest to file a case norong pamilya it biktima natabo para katong Rinald nung aksidente yakar sa may bahay niya ni Karakaina kaina yung agahon yakar sa may bahay ni Karaita crossing mabini ang crossing di magma katong Rinald no kasi hindi nga nga biktima isang ka 37 anyos nga isang ka 2 artist katong Rinald no agar aksidente mura it barangay New Buswang sa Banwa Magkaraita Kalibo dahil man katong Rinald sa bulig man kita CCTV nga ging release katong para Kalibo PNP is naklaruhan man nung pamilya ng biktima katodong Rinald nga klaro man nung buugid nga kasi nakapabilit sa katodong Rinald dahil nabiro ang motorsiklo is nasamaran katodong Rinald sa tunga karatak
18: oh, Mingko na obsan ito gasolina katodong Jisrael
9: nasunok ka na napatsyan katodong Rinald din nga napatsyan yung bukarta motorsiklo kasi nga ni Kara is gina-try na nakarang biyuron ba sa kilid duwabi mo kara katodong Rinald nagpanaugit ang motorsiklo ginaguyod ba na apang nakakambya nora na karang motorsiklo kaya medyo nabuhayan ba mo karatalin sa may tunga karatak sa daon kung sasayin nga ni Kara is sa ibang angle man nga kuha Kara is ang buong CCTV katodong Rinald is halin matakar sa may bahay karta mabini pero sa bitang kara tricycle no nag nagpabinit man yan ni mga nauna nga tricycle no sila nga nga tricycle victim ako sa inay pag-abot at pag-overtake to na nakatudong Rinald pero ginapunto ta sa bitang tricycle is mismong poste ta katudong nga Rinald ko sa inyo ni Kampe na nakapabinit no sa bitang nga ng motorsiklo man katudong Rinald at di katot a ay hanag itang sunggaban sa bitang motorsiklo nga bumaliskad bukong itang ni katudong Rinald bumaliskad medyo gumupad kita ka nila sa bitang karang tricycle kasi makita kita na itong medyo CCTV nga ito pumilit kita katong Rinald doong driver karang tricycle ito mismo sa may poste kita stoplight katong Rinald na doon doon naging rason na mag-angko ni Morat mabahong nga nino sa anak karang uwo particular anang si Kiki na katong Rinald pasinisya gan sa mga igmanghod nga kaon-kaon katong Rinald ay medyo tatlo apat katong Rinald gabali kaya na karang sa may kawagan na katong Rinald na si Kiki no kainan ni Karak isa ito man nakarang asawa katudong Rinald sa bitang ng biktima nagkapanangison man apang may nakakita pa ni kita katudong Rinald nung video gibidyohan pa katudong Rinald sa bitang ng biktima bago mo ra katudong Rinald na distress siya is parang naano ba mo katudong Rinald parang uwa ba sa sarili katudong Rinald sa bidyohan ni mo ra bago mo ra katudong nagagubog mo sa karsada may na katudong Rinald nga nasa bitang parang gapatunga-tunga mo sa karsada katudong Rinald nga I don't know kung haman nagmakatoy mo katudong Rinald bagay mo raging sitay pila ka mga tricycle driver ito man na katudong Rinald ha sa may bahin matakatruha sa binyo extension sa may pagtut nyo buswang katudong Rinald databo rong din nga rong habidyohan mo katudong Rinald bagay mo sumakay tricycle pagtuwa ni katudong Rinald no iyakar sa bahin karat mabini ag natabo rong aksidente katudong Rinald so matapos karadong aksidente mata is insigida matanoging custody anay so sabitan ka nga driver mo at motorsiklo simpre for proper disposition mo na katudong Rinald aga demertik kang manda no itatong kalibo PNP for under investigation ng katudong Rinald kasi kaya na rin after natin nga ginabooking katudong Rinald di nga nga driver motorsiklo ginatawag ka na katudong Rinald
18: mag-shot
9: imaw ginabukan mo titali katudong Rinald kanakara mga tabmark pagoy mo karaging sugod ito man katun ka nga selda katudong Rinald no apang kaina pangayon na ito information kay Police Corporal Mark Samson katudong Rinald at para traffic investigator sa insidente is mag-file man katudong Rinald no ita pinabit of non-interest to file the case doon nga pamilya ito sabitan ka nga biktima samtang ginakontak mo karon ita asawa no ita nga nga motorista doon asawa man mismo it biktima katudong Rinald para man istoryahan noro nga nasabitan ka nga natabo nga aksidente katudong Rinald no so masubok-subok nga balita agahon pa katudong Rinald sinundan niya ginanakaran noro nga natabo mga aksidente sa may bait mo man siya nga nakabii katudong Rinald kusin ka na isa parehas kid katudong Rinald nga dead on arrival sa atong karanga provincial hospital. So, padumdob gid pirmi katudong Rinald ah. katong karang mga motorista, katong karang mga biyahero nga magdahan, gid pirmi sa karsadahon katong Rinald, dahil atong karang kabuhi isa hugamlang, at ang bisis ang isa katong nga Rinald. Samtang isa dugang pangabalita, yung magkapos sa Banuat Kalibo katong nga Rinald, no rin nga nangasang ka dating LGU employee, nung una-una kakulong katong Rinald, katong karang Aklan Rehabilitation Center, is giuman nga giserbihan katong Rinald, no ita warang to bares, sa kaso karang 26 counts katong Rinald, ita malversation of public funds, no ito kar sumibahin kara ita Buruanga kusin do nagpail ta kara katong Rinald is aton ta karang second mobile force company katong Rinald may nakatagana mata no nga piansa katong Rinald nga 32,000 per count na katong Rinald no nga ging tagana tong karang korte para man sa temporaryo nga kahilwayan ito sa bitan kara nga suspitsado katong Rinald samtang bago para is may ana ta kag mga natawag karang mga hearing nga gi katong Rinald taon na matanana ka nga kaso ganitong ha okay, na nga buwan kung alin na karang rason ka itong Rinald kung haman ni mo na kulong ituna ka na ka itong Rinald at pangwa pag nabuong information magaling mata sa itong karang second mobile force company ka itong Rinald samtang sa may bahin matatbangak at ginpatagayin ka itong Rinald nga by bus operation ka na is nagpositibo mo ka itong Rinald sa paggamit ka at illegal nga droga kaya nga nga si alias Ngongo no kata 28 anyos nga suspect ka itong Rinald sa ginpatagayin nga by bus operation itatang banga PNP naka sa may bahin mata no ita pagsanghan banga no katodong Rinald no kasi niya matandaan naton nabaklan din nga sa alias kuho katodong Rinald ita sa siya ita suspected dried marijuana leaves kasi ita gamit nung 600,000 nga baybas money katodong Rinald tag sambilog man nagipatigayin ka nga
18: 600 pesos
9: 600 pesos katodong Rinald do gamit ka nga baybas money samtang sa pagtawag nato no sa aton ka nga membro ka na sa SDEP, ito ka sa Mibanga Municipal Police Station, katodong Rinald, na sa Lungaran Pagali, nga ito sa Maynila, na katodong Rinald, may ano man, lagi ka nga kaso, nung ano katodong Rinald, nga illegal gambling, aga illegal possession of firearms man, ito ka sa Mibahin, matakaraita Manila, katodong Rinald. So una, imaw makaroon, nakakustudiya sa ito ka nga Banga PNP, aga posible katodong Rinald, nga mga tubang, kaso nga pagpas sa Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 katodong Rinald. So far no, napagsecure pati pa karang mga municipal police station
18: yes, oh, may nag-message katodong Israel kabaabo, tama na roon ang buy-bust money 600,000, gitama na
9: 600 pesos for correction, 600 pesos katodong Rinald.
18: Ibot pa nga ibot pa nga na ikita, 600,000 tama na buy-bust money 600 pesos, oo.
9: 600 pesos katodong Rinald, no. So far no sa pagsecure iba karang mga municipal police station ito tong bugos nga probinsya katodong Rinald medyo matutaway man aga bukod yang gid ya sa Banuat Kalibo ra ni natabo accident katodong Rinald ang sa ibang araw Banuat natawa matawa man katodong Rinald agwa man gid karat mamadugo no incident nga respondian atong mga awtoridad de mabalita na ya kod gaton Santon Plus Gold aga DTX 500 ag more power probiotics in 18 month mix your cup of success healthy gut healthy life so man prestado auction pa man sa katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Ay,
19: Radyo Todo Live. May balita. May Radyo Todo. Radyo Todo.
18: Amoy kasi amat sa report ni katodong Gestral Narbar na no, direkta sa Anacalia area na no, sa pila naton ka mga PNP station sa probinsya Itaken. Impunto alauna yung midyo rotong raga oras magkatodo sa itong pagpangalagad. No, kapos kita banway ta tiyempo sa itong pag-ililiba. No, sa itong karaga pala tuntunan. Rong pila ka mga balita. Ang gawa ta magabotwa ta matatar sa itong pag-ililiba. Magkaroon ang hapon. Abantayan. No, sa pila ka mga news and public affairs program ni Radyo Todo sa Aklan. Man kita ang magaliba tinaga karaga daw sa kapareho karaga oras sa kapareho karoon nga programa. Partner naton sa technical science si katodong Rigi Palacio. Hasta hindi ka nato kapag ililiba, kumano yung katodo naging kaksyon makarag-aragang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
19: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount on lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee agung dinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na. Nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa October 16, Friday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: TDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: lalakas
8: at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawan.

0: kakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-lok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito si ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Joven Miraflores nga hindi pagintrahan. Ika nga iso na librerong una karang distrito. Ginpagayo to si Congressman Ted Aresco agud syempre wa unit kontra si Lulokong no sa segunda karang distrito no. So kon malamang kon wa it kontra igto kara si Lulokong, syempre do iba nga rang mga opposition mayors ma delikaduhan da kasi wa gisan da banwa it budget nga mabuo no kasi wa man ita kandidato rong opposition no. So rayro ginapamantaw igto banwa makaron no? Rayro ginapamantaw igto sa segunda distrito no. Now kun iya si Congressman Ted dung tibyog itakan abingara banwa solid as irak la banwa eh. Hagos hindi ni mura maguba-guba no. Imagine mo for almost 40 years no that they've been dominated the political landscape sa Aklan no. Imagine mo 40 anyos no. Do mga ginikanan it ibang arang mga empleyado siguro sa mga kabanwahanan no, kutob kung sa idagom kung provincial government no. Naabutan pa siguro nanda way back in 1995 si Governor Joven Miraflores when he was then the governor ko aton karang probinsya Aklan no. Imagine mo 30 anyos, no? 32 anyos nga nagbuyot banwa it probinsya, no? Agin sundan pa kuana karang unga. Imagine mo adong utang na loob it mga pamilya nga ra banwa, no? Imagine mo rong mga lideres itibyog itakan. Tanawa ba niyo dong mga Miraflores kung pilang dag-on nagpamayagpag sa politika? Imagine mo wagid banwa it nakaperdi, no? Seasoned politician si Congressman Joven Miraflores kira no nga wa kita kana balwa it naka perde sa tatlong dekada na na nga pag sugod sa patag it politika. So si Congressman Carlito Marquez hindi man da siguro balwa mag pasugot nga isu na libre no itibyog itakan ni Congressman Joven Miraflores ni Governor Joven Miraflores nung una karang distrito definitely dung tibyog itakan will take side no? Aga ronda karang syempre ronda karang suportahan tagandang panindugan dung incumbent congressman kasi Congressman Jess Marquez. Okay ti kita nga mga akalon sayud man kita kun adurong gira nga ra ita pamilya Haresco ag pamilya Marquez no kasi nagumpisa ra way back in 2013 nga gin hinyo gid no si Congressman Carlito Marquez nga imaw anay dong magbuos kay Congressman Ted Nolong Haresco sa ano nga ni nga party list si Congressman Ted nga na, nalipat yun ako, SB Jerome, no? Imaw anay rung magbugos bilang first nominee ita raya karanga party list, no? Ag si Congressman Ted, no? Madayagan bilang regular member it House of Representative Congressman it Lone District of Aklan. Ag nasayuran banwa nganong pangangan gali ni Congressman Carlito Marquez uwa ta banwa sa lima nga nominado kung rayang party list ni Congressman no Ted Nonong Haresco. Okay ti kasangga gali bro Kim no kay worthy brother Kim Milgatiho good evening. Okay good evening. Thank you aga kay Kapitan Vic Mandal, no? Happy pamati, no? Okay. Kasangga parties. So,

0: nasayod kara ni Congressman Congressman Carlito Marquez, ti ano abirang expectahon nimo? Siyempre mawawaw kagid lang. Siyempre si he felt nga he was deceived, no, ni Congressman Ted Nonong Harasco, kagin pasalig ninyo ako, no? Nagambay kamukha ko nga ako rong padayaganon first nominee, no? Abaylo kita, swap kita, no? Nagpasugot yun ako nga una ako sa kasangga ag ikaw madayagan congressman, regular member at House of Representatives sa 2013. At the time ba na dong tibyog itakan, no? Tanawa ba ninyo? Nagapamayagpag at the time, no? So, paano abi, mano, granting, dumaog iya sa Western Visayas si Kung Lito? Okay. Ti, paano makount doon ang abuto? Ay bukon man yan ni imaw it nominado, uwa man doon ang pangagan sa ang kasangka party list. Di ba ya? Paano ka? Oh, for example, nakabuog, abi, 200,000 votes si o 300,000 votes si Congressman Carlito Marquez iya sa Western Visayas. Ti, useless malang mandong boto nga itong nabuunan na por dahil nga ni, no? Kasi rin ginabuto malatakara kasangga eh, party list, no? Kasangga. Useless man gihapon por dahil nga ni, nga, bukon man imaw it nominado, no? He is not a candidate sa limang bilog nga nominees kung ang kasangga party list. Okay. Ti, nagdaog si Kwan. Nagdaog banwa si Congressman Ted Nonong Harasco because doon ang kontra before si Mayor Antong Maming it banwa at banga. Si Mayor Antong Maming. Okay. Ti, sambilog pang kandidato si Board Member PB Kabagnot, no? Nga unga ni dating Governor Corazon Nining Kabagnot, no? Pero kung at the time, no, kung one-on-one si Congressman Ted ag si Mayor Antong Maming, basi pinerdi pa ba ni Mayor Antong Maming si Congressman Ted? Kasi more than 30,000 votes doon na buo ba ni Nining Kabagnot? Ag kita nga mga akanon sayon kita na si Nining Kabagnot, no, si belongs ba na sa mga, sa, si belongs sa opposition. Di na itong nabuo nga buto ni Nining Kabagnot banwa, malamang to nga basi mga 75% or 80%. Kunuwae mo nagkandidato, malamang banwa maagtog ito kay Antonio Maming. Basi mga 25% siya maagtog, 20% kay Congressman Ted. Datong eleksyon ha, datong eleksyon. That's why naghati ka to banwa si Nining at si Antong Maming. Okay. Kita mo kaswerte gani kwa ni Congressman Ted, no? Nga gin padayagan, abo pangani ka tong isyo kay Nining Kabagnot, board member ikaw. One term ka pa lang, tapos padayagan kay congressman. So may mga offer ko no, ginegotiate ko na si Nining Kabagnot para ma-divide, matunga ko no ng oposisyon. No? Kasi at the time, banwa, 2013, no? Nasa peak ko anong political career, ikaw nga nasa pinakel ko anong political career si Antong Maming. Oh, tanawa ba rin ginpinir din Antong Maming sa banga, doktor, abogado. Si Antong Maming, grade 3, doon ang tinapos. Grade 3, grade 4, doon tinapos ni Antong Maming. Doon ang ginpinir din sa banwat banga, doktor, ang mga abogado, sus Maria Kanyos. So, hambay it ibati, kunuwa man na si Nining Kabagnot 2013, perdi si Kwan, tinulong aresko kay Antong Maming. Kuling siyempre din siguro mata ni Congressman Ted to. Okay. Pagbalik ito 2016, banwa, bukontrayon ka to ni Kwani, Congressman Ted Nonong Harasco, si Congressman Carlito Marquez. Sa opposition yun, banwa, emo. Dahil ang kaibahan ka to, kundi kita magsaga, si Antong Maming, at si Atty. Lobel Mationg, Triple M. Oh. Triple M, ag dumaog, banwa, si Congressman Carlito Marquez. Na perdi sa Antong Maming, sa kiniti man ka to nagdaog sa Atty. Lobel, pilang man, I think mga 6,000 or 7,000 yung man doabante ni Atty. Boy Kimpo, ni Vice Governor Boy Kimpo kay Atty. Lobel Mationg. Sa kiniti ang ginto, very close fight. Gani, nga may tawag ita banwa rong opposition. Okay. May do opposition banwa, hindi ta natunda ma-disown eh. No, iya sa akyan. May persagit matarong oposisyon. Okay. O galing siyempre nung Tibyog Itakan, o kayabanan sa Tibyog Itakan, mga mayors Tibyog Itakan, board members tanan Tibyog Itakan. O, mga empleyado banwasa, mga government agencies, no, aga mga empleyado ta Kapitolyo, siyempre, political accommodation, ti malamang inagid sanda sa Tibyog Itakan ng mga kaparyentihan. No? Tapos, siyempre, dong Tibyog Itakan, may tinipon, may kwarta, may resources. Di manugid na birong oposisyon. Di ba ga? Manugid. Okay. Pag 2019, no? Dumaog man yapon si Congressman Carlito Marquez. O galing pag 2022, no? Di umali niyo si Congressman Carlito Marquez, balik imaw sa Tibyog Itakan. Okay. Di makaroon dong oposisyon makaroon si Congressman Ted. Kita mo gilang politika, no? Grabe rin politika, no? Huwag yung matamatuo, di permanente nga amigo aga kontra sa politika. No? Kung naman taga bubaylo-baylo-baylo, no? May mga diehard na Tibyog Itakan na makaroon oposisyon. May mga oposisyon man na makaroon nagsugod sa Tibyog Itakan. O, may nag-question gani. Kaya naman gina-accommodate ay kontra ron. O, di, dong Tibyog Itakan nagpaabo, no? May nagabuhin man sa Tibyog Itakan nga ni mga diehard man dati nga identify sa opposition before nga wa man nagabuhi-buhi sa opposition, gina-embrace man na gina-accommodate makaroon ni Congressman Joven Miraflores ag ni Governor Joven Miraflores sa man kasi may naduga man kanda agto man to sa opposition. Oh, agwanda nga nang gina-pick up makaroon. Oh, may mga tao man da hindi man ang daram mabalibaran o dumatuod niya dati ko mga pilang dinag-on dekada nga sa opposition sanda pero makaroon no nag pabutyagot nga maapin kay Governor Joven Miraflores kay Governor Joven Miraflores hindi man daba balibaran ko mag-ama oh, or ma-join man iya kay Congressman Carlito Marquez ni sa ibang kita nga paabo tara politika nga ra bukon tara ita pabawas paabo paabo tara oh ah. Galing ay maina nga sa sugod ni Tibyog Itakan nga masyadong siloso, no? Masyadong siloso bagati bukon tatabit bukon tatmaurang mentalita ni Joen. Bukon tatmaurang mentalita ni Congressman Carlito Marquez, si Congressman Jess Marquez o ni Lolokong Joven Miraflores. As long as nagaagto ka na to, nagapromisa ati, maling ka. Di ba ga? Mano ka? Oh, ay nagapromisa man nga masuporta, maapin. Di ang ayaw nga hindi na napagbatunon. Ay may mga naduga man kanda, may mga diehard man nga nag-apin kanda tilang dekada nga nagbugag man kanda. Oh. Di ba ya? Oh, plus kay Kwan, sabatan. Di ba ya, diehard nga no, mag-asawa nga Ramos. Okay. Si Mayor Olong, diehard nga Tibyog Itakan. Okay. Di ba ya? Okay. Dung mga Peralta sa banat ni Washington. Okay, diehard ra nga Tibyog Itakan. Di ba ga? Okay, ti makaron nag-opposition. Oh, sa Banwa't Batan, Mayor De Ramos nag-opposition. Oh, sa Banwa Ita Makato, oh, Mayor Langkoy Mateo sa ibang kita nga sa opposition tara, mga ligaspi tara mga mationg. Oh, kay Kabagnot pero makaron nag-agto iya sa Tibyog Itakan. Okay, sa Banwa Ita Ngalan, diehard ra kaibahan ni Congressman Joven ra. Okay, sa Tibyog Itakan da. Magmanghod ng mga pentes pero makaroon igtugot asa na sa oposisyon. Banwa Itnabas. Oh, Tibyog Itakan si Mayor James Sulanoy. Pero makaroon banwa igtumani mo sa piyak. Oh, di tanawa ba niyo dagan politika? Waka mo nagasunod ka. Waka mo nagabuong itformula ni Kuan, ni Mayor Prumi Bautista. Agto sa piyak, agto sa piyak. Kabi sa piyak, kabi sa piyak. Di ba ya? O kita mo makaroon, may kaban kasino ron. Pilang bilyon? 3 bilyones malang rong kasino sa Istat Boracay. Di ba nga, Mayor Prumi Bautista? Tigot a player si Mayor Prumi. Ha? Agto sa piyak, kung magto kay Congressman Ted, ito mo sa kwarto, ito mo maagi sa likod. Okay? So, nagpromisa man mo kay Congressman Ted. Oh. Ay, ano rin labo kay Congressman Ted sa Banwa't Malay? Di, linampaso.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Hindi ko tama basa ang ibang mga comments. Kababutan ko, hindi ko tama basa ho. Ano rin sa cellphone nga raman? Kababu yung mga kwan, hindi ko mabasa. Kay Hamlin Kunanan, greeting Idol Che from Hamlin Kunanan of Carmin Davao del Norte. Thank you so much. Kay Toto San Terencio, greeting ng Che, God bless. O, hindi ta mag-apiro. Di iba? Ano ba natabo ko cellphone nyo naman? Hindi kita. Taskin ano kung kwan ka rin, hindi mo magawa. Imagine mo, pilang kakwan daw sa inbox? O, nga comments? Dali ang. Sino ra? Si Ronald Silis, si Jason Alayon, kay Nini Vince sa Isoga. Good evening. Hindi ko makita. Diba? Sa mga ulihing nag-message, dayan rin ga-appear. Pero iba, hindi kita magawa. Sige ah. Alas 12. 12 minutos na kataliwan oras kara ito alas 8. Ma-under time nga na ako. No? May aton kira nga importanteng ginaobra. So, Monday time anay kita kitain aga supuna na tonda. Hopefully na aga makaistorya kami dati nga GM kong akel ko because may gina-raise kitang question no, about sa Kalibo Public Market nga rabaga no. Kasi basi kun maatraso gumanda mapurnada guman no? Kasi matsa indi ta magsugot do Aklan Electric Cooperative no? Sa maginbutang nga rang electric meter una sa sugod kong Kalibo Public Market. Tao ko na no matabo kara. So may hinun-anon siguro karong akel ko ang LGO Kalibo. No? So hopefully maging positive ra agud da indi man mapurnada, no? Dong pag-transfer nga rata aton nya mga vendors kayo na agos ako personally naguuyon kita sa mga vendors nga rat Kalibo Public Market, no? Grabe gud ang pag suffer nanda, no? Dong financial losses and everything, no? Nga siyempre, situation ina sa relocation site, mag-ugan, grabe rong tubo. Kung kainit man, kainit-init nga mayad. No, agos, nag-uoy kita sa aton kaya nga mga vendors na sa Kalibo Public Market. So, inaga, balikan tara. Then, balikan ko, kasi message ko kayo na si Attorney Rulio, si Attorney John Paul Rulio, IBP, no, pangayon kita na ka ng legal opinion. Sa nung day ka ng natabo nga pag-raid sa bilyaran, iyakra sa Banwa It Kalibo kasi nung mga manupular iya sa Kalibo. Oh my God. Gintaw ganun na kita nagapangayo it bulig. No? Nung Che, si Che buligi kami, nagaman nabi sa kanginan. Kagos nadlok ko ta kami magampang it bilyar. Nakatruma gut asos Maria kagosip. Colonel Bautista sir, Colonel Arnel Rico Ramos, nagkatruma! Bang mga kalibunon nga nagahampang itbilyar, iba si Conoridon yung maninyo. O, ay siyempre kung hipailan ka tikaso, siyempre yung buo kagit abogado. O, di makaroon pilagiro abogado, kung pinakamalaba makaroon 65 mil, 60 mil. O, ay paling kung sumaka pabanwa sa kwan, sumaka pa sa korte, di magwaruwaran. O, aking kapugos-bugos, o, bilyar, isa yung kasport sa recreation. O, dakpon ka timo, pailan ka kaso, sumari ka kusi. So nagpangayo sa natbulig ka ton. That's why ko kabi, gintalakay tara, gintawaan tagit oras. No? Kasi na-interview man si Major Aubrey Ayon, nga sambay nana, that billiard, no, per se, is not illegal. No? They consider it as a sports agri-creation. It will become illegal kung may involved yung kuno nga kwarta, ti, ambay ko nga ni, paano ro basketball, igatagayan, dalawa ba Major Ayon kung mag-intertown or mag-pampang rong sangguniang kabataan na sa plaza, kasad, di ba, kasadsadya? O, isipa ba kung pilar pusta, karon o, kaya guagko rong pusta, o, ikaw, chis na to, no, ikaw sa plaza, o, sa likod ita, Gunstand, oh, pero may cheese rin ka ron. Adlaw-adlaw may cheese. May pustaan. Gusto nga ba? Dakpon man naton. Pati para sa lampati. Arang sa lampati rising. Dakpon pag... Na, ay, ano? Taro, kalingawan. Kalingawan. One major ayon ko aton yung mga igmanghod. Gano'n, nagkatrumar iba. Hindi ito maghampang. Siyang chain doon kami maghampang. Ay, basi ko ni Dakop kami. O, kita mo ron. Ay, imagine mo ron, billiard gano'n pasikat sa Pilipinas. Si Efrin Bata Reyes, no? Naging champion banwa, nagdaga it dungog, no? Sa Pilipinas, sa international arena, no? Billiard dong hampang. Tapos makon dakop prong billiard sa kalibo, yadi kakak. Kasadya-sadya mga ba?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay. Parang Che, salamat gid sa oras na binigay mo. Napapasalamat ng mga soldado. Okay. Aton gid abira. Dong mga gintawaan gid oras si Lieutenant Matias Matwakan kasi dong aton nga Philippine Army, no. Kabulig gid naton da, no. Kabulig gid naton sanda, no. That's why ang bay ko nga mabahawon da nga bulig nga gintawaan man ita maura nga ayuda dong pamilya itaton karang Philippine Army agraton yung mga retirado nga mga soldado. Kasi ko namat may mga miyembro man kita Philippine Army nga kaibahan o mga soldat dati nga mga miyembro 47th IB. No, agos sa kilaga man naton amigo man naton tanan kay that's why ako man personally no nalipay man kita por dahil nga gintawaan man sanda it importansya no gintawaan man sanda it dungog ag importansya imagine mo 10,000 is 10,000 kabaw-baho tara para kanda no. So sa ato yung mga amigo ng mga soldado nga nagapamati katon makaon niya gabi eh, what problema? You are always welcome. Basta istorya nga soldado, wag yung problema ron, buligan tagid, no? So ginakuha, busing kita at oras ba lang sa ato yung pag-iliba, makaroon ka ring adlaw nga webel sa programang Diretsahan, sa ngayon kakon ka rin technical partner sa technical side, broadcast engineer Buboy and DJ Plasio, station manager is M. Lilia de la Cruz. Good evening, Gali, no? Ina kay board member Jupiter Papang Galienero ita una karanga segunda distrito kuaton karanga provincial akan Papang good evening no ag sa pamilya ni board member Jupiter Galienero ag board member Jojo Cordoba kay doktora nagapilamati katon kada gabi sa aton karanga programa ina gali kay dating board member Isel Flores kung Katiklan GT Port board good evening ag kay Barangay Captain Danilo de los Santos it Barangay Manok-Manok sa Isla Karat Boracay kay Paring Bin Tumulak Paring Bin good evening ag sa ato niya mga amigo nga mga sabong entusiast no mabukas yung gali dong Banga Cockpit Arena no I think October 19 sa pilang adlaw nga ra mabukas no October 18 or 19 dayro andang midden nga pagpasabong no ya sa Barangay Linabuan Sur sa Banwa Kara Itbanga nga ni nalipay yun kami because magapit kabon iya no ya sa Banwa Itbanga ag 3 times a week manubabugang iya no nga ni ginaimbitahan gid kamo no ninong Andet nga magbisita sa anang bugangan no di kara kampi sa Magbuaya sitio Magbuaya Road Barangay Linabuan Sur sa Banwa Itabanga. Sa ngayon ni Boss Jonathan Cabrero, ratong karang President, CEO, General Manager, ako rin yung karang anchorman, yung karang El Capitan sa Kahanginan, programang Diretsahan, daya si Kabarkadang Che and Dilibe. And once again, good evening, ag mabuhay, Pilipinas!
2: Diretsahan!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Para pa, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.19 oras.
0: Todo Berwada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berwada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berwada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Magamigamig nga adlaw it Biyernes. Pagkatapos it ugan. Ay abaw, hay nagadaigon yung takiro mga paka. Grabe ta kasangag. Ay pilang adlaw kung abi nga pag ilinugan mga katodo nga ni ro paka nagasilinad yaman. Kasarangan tapaman itunog. Na patasanda nag daigon or nagkaruling mga katudo. Pasagamat kunuro aton niya mga mangunguma ay bisan papaalin doan dang pagay nga hatanom gon ag nagabusog or iba ay nagaupot yon or nagauhay yon ay habasa-basa man itugan. Kabay pa ha?
1: Magsalita ang superhero.
0: Nga magiging tayo yun, agmanami ruan ang tubo. Agmanami ruan ang bunga. Para makago grasya-grasya man kamo no, sa inyo karangaani. So, pangutana, hastahin uno. Ay hararo, isyo makaron, balde. Para makaron, doaton nga DSWD ay may gina-endorsar nga nga water filtration kit. Ha? Daya kondoro ginatawag nga relief supply, not for sale. Para sa mga beneficiary o recipiente. Pero ginabakay man bagara sa tama. Eksakto nga presyo kita DSWD ay uwa man itpabrikat balde ro aton nga DSWD malamang in order at kabay pa nga tama eksakto ro kantidad sa purchase request o kon purchase reorder o kon it overpriced. Kabay pa nga makahilisamit kita. Pero raya ko nung nga baldi nga ra, tinatawag rang mahiwagang baldi. Aero tobi nga mahigko, tobi nga magubog, kaya ng limpihon, at kaya ng papos awon, like crystallized water. At pwede mong imnon. Kung mga ako, hindi, tangron. Ay hindi nga ni kita makasiguro. Mayan paro mga bubon sa bukid. Ano yun ba yung kinutkot sa binit ita bato nga dalipi? At may busay mga katudo. Nakakasiguro ka pa nga malulimpyo itsang kiri. Bisan kung amat ay may unang naga-swimming nga Hawaiian flag. Nakakasiguro ka pa nga malimpyo mga katudo. Durayang mga bubon nga gingkot-kot. Sa binit itbukid sa banglit. Nga may mga bato ag may unang busay mga katudo. Okay, takunta kon malimpyo ro bubong. Pag sa pag-ugan pagsagod mo i-filtrate mo rayon. Pagyon mo sa filter, i-filtration mo. Agogo agod magiging potable water yun imaw. Pwede yun nga imnon. Dumabudlay ka ra kon maimpatso ka. I-diarrhea ka. Sagapuon ka. Ay base kon may habilin pa nga bakterya. Ag mabudlay tapaman kon ma-hospital kita. Mayad konta kung sabat ag bukod itpalpak ro di ro kwa dupil health. Mayad konta kon bukod palpak ha. Ano ro inyong mahambal? Sarayang programa ko no. Kit DSWD. Water filtration kit. Nga iga panupod. Daya ko no ay kaparti ko ginatawag nga relief supply. Not for sale. Yala sige. Kung saan aabot ang baldin nyo, DSWD. Samtang sa pihak nga bahin, i-check natin dong pag-asa. Mayad yang ani ko temprano ay uwa imaw mag-asaw-asaw, uwa imaw mag-ugan-ugan. May mabatsagan yang kitang hangin nga nagadupoy-dupoy nga magamig nga may halong maligamgam. Magamig nga mainit. Ay siyempre manmana ay amihan yun. Ay nagpugupong ko ako
1: seryosong usapan
0: kahapon
1: kulitan tawan
0: ina sa may puok GT port.
1: Ito ang araw ko pagdito.
0: Makondor sitwasyon nga ratyawod hindi magbuhay rag maghanol.
1: Kanya titigilan pagbak
0: ay galubon tutubi. Agrohangin halin yun sa amihan. Iya di kara nagahalin sa may area ita Romblon.
1: Ibigay ang kanyang
0: hindi ko tamakon da mabalibaran. Magtanaw naton ko gagom iya sa may nakatongdan sa nabagatnan. Makon gulping na duga. Hindi na umatamakon mga sa ita aga-aga kara. Ngani mga nabatyagan ko mga pasto. Nagatugpa gundo kasarangat baskog nga ugan.
1: Ang
0: siguro nabatyagan manda sa iba nga mga lugar iya sa Banwat Kalibo or sa iba nga mga banwa iya sa probinsya Taklan. So i-check naton ha. Itong report itpag-asa ay kung mukon itimprano sa hapon, aga-aga imaw nagawaswas. At kung aga-agat apaman, ay kitat aro sa bilog sa mga apektado. Aman. Ay agahon pa kita nga nagabangon, agahon pa kita nga nagasikad ko aton nga bisiklita, paagtorya sa broadcast center mga katodo. Ama, kung mauyan doon, hindi kita mabasaay. Wapagid abi kita makabalikat nga ra nga maglulingling eh. Magtanaw ita raincoat ba? Nga pwede tang isuob sa aton nga gawas. Agod makapiyan-piyan nga hindi kita mabasa samtang nagasikad. It atong bisiklita paagtorya sa broadcast center mga katodo. Check na to dong pag-asa ha. Ayrong tropical depression. Una yun sa 1,950 sa S of Extreme Northern Luzon. Aruana karang kagayoon. Agrong nasambit karang nga tropical depression. Aruana karang hangin. Kadaga-daga sa sentro sa mata ay nagaabot it 45 kilometro kada oras. Roanang gastines o roanang pabugso-bugso ay nagaabot it 55 kilometro kada oras. Ag nagahugag imaw roanang movement paagto sa northwestern sa kadasigon nga 10 kilometros kada oras. So i-check anay naton do report ita pag-asa ha unahon tanay. Antes ro atong mga nagabaga nga mga balita. Mag-report ko aton nga mga katudo patrol reporters. Kahapon no masubo-subo ro adlaw nga Webes naton. Ro aksidente sa Numansia may patay. Ro aksidente riyat adlaw agahon pa. Sa Banwat Kalibo may patay. Promotor abi ay duda ko na samaran. I-check nga ni naton ha.
1: Walang personal.
0: Ay nagakalhit yun man do mga CCTV footage makaon eh. Mga CCTV videos no.
1: Usapan ay nan.
0: Aga manarisari nga mga reaksyon.
1: Di mawawala
0: dito. Para baga sa pagdeterminar. Ang damat ang personal doon nga opinion at reaksyon. Kung sino may saga.
1: Pagpapulit ka lalo.
0: Duda ko romotor, basi mako na samaran.
1: Kanan ka man namin mabayaran.
0: Ay nagainiwa-iwa imaw eh.
1: Yan si Duda mahalang
0: mabayaran. Hindi na masairan kung ano roan ang obrahon. Basi mako ko na matyan it makina. Or napaisan it kadena.
1: Ang isa
0: niya. Ay anang aning pilit nga ginapa andar gusto niya ni kunta siguro na nang magpabinit ag ayuson may umagi nga tricycle sa anang kilid sa anang may right side ag manganangan may tricycle nga halin patarito sa magayo grabe taro dayagan gumsot ha aunat sang kiri ro sa bilog nga tricycle eh. Gumsot imaw ag anat ang hinapit rurayang motor mga katudo. Agrong motor inapok, agrong tricycle bumaliskan. laging kabangdan kung pagkalastro it driver. Ay duratong tricycle motorsiklo driver hay. Imaw paruging basahan. Imaw paru may saga. Pero kung imong isipon, kung duratong nag-drive nga to i-tricycle, ag nakita na yagi ag nag-minor, ay wa takuntat aksidente o kung insidente kahapon, wa takuntat may binawian ita kinabuhi. So i-check taron hindi na ha, dugang nga mga development, dugang nga investigasyon. Sa report ni katodong Rinald Banjola, direkta sa may Kalibo PNP Station. Ag i-check taban, tarong development, kung maga-file baga itakaso rurayang mga pamilya nga iya makaroon sa sangka pribado nga hospital matapos ko aksidente ha iya mataroon sa may banwa kara ita numan sa i-check naton rong pinaka latest medical bulletin agrong update sa kaso sa investigasyon it numan siya PNP ag kamanaman report ni katodong Jezreel Nerbar direkta sa may provincial hospital ag pagkatapos na sa provincial hospital manindahan dayon kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply check anay naton si katodong Lian Loreto ruaton karanga weather specialist ha direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Rancho Todo Live Report! Report!
0: O, i-check na ton. Kamusta ho na ton durayang tropical depression? Nagapagapit nga nagapagapit baga sa Philippine Area of Responsibility? Katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Good morning at happy Friday sa ating lahat.
0: Good morning.
3: Ito po ang ating latest weather update ngayong October 16, 2026. Ngayong araw, wala na po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating area of responsibility. Kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan ng nalusaw yung low pressure area 10A dito po sa labas ng ating PAR. Ngunit may tatlong weather systems po tayo na nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Una po itong intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin galing sa northern at southern hemisphere na nakakaapekto ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Yung mainit at maalinsangang easterlies naman ay nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng northern and central Luzon habang yung northeasterly wind flow ay patuloy pong umiihip dito sa extreme northern Luzon. Inaasahan po natin over the weekend ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan itong easterlies at ITCZ sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. So always pa rin po magdala ng payong para sa ating mga kababayan dyan. Para sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, ay meron nga po tayong mataas na tsansa ng mga makulimlim na panahon at mga pag-ulan dulot ng intertropical convergence zone dito sa Mindoro provinces, Marinduque, Romblon at Bicol region. Dulot naman ng easterlies ay meron din po tayong maulap na panahon at mga pag-ulan sa Aurora at sa Quezon. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kabilang dito sa Metro Manila ay generally fair weather conditions po tayo. Ibig sabihin, mainit at maalinsangan ang ating panahon ngayong araw, although possible po yung mga thunderstorm activities o yung mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon hanggang sa gabi. So always po i-check yung mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating Pag-asa Regional Services Divisions dun po sa ating panahon.gov.ph website. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan yung ating maximum temperature ay maaaring umabot ng hanggang 33 degrees Celsius dito sa Metro Manila, Lawag at sa Tuguegarao City. Dumako naman po tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao at sila nga po ay apektado ng ITCZ ngayong araw. So always po magdala pa rin po tayo ng payong dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa mga nabanggit na lugar. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Hanggang 33 degrees Celsius din po ang ating maximum temperature sa Zamboanga City, dito din po sa may Davao at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at sa may Kalayaan Islands. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning. So pwede pong maglayag yung ating mga kababayan kahit maliliit po ng mga sasakyang pandag. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:48 a.m. at lulubog naman mamayang 5:36 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating social media accounts. At para sa mas detalyadong impormasyon, ay bisitahin ang ating websites, pagasa.dusc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto, si Kaping Makamtan, ang Kaalaman. Magandang umaga at happy weekend sa ating lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Lian Loreto, direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Ay, sa aton niya mga maintok nga mga mangingisda ag mga dagko, ang mga sakayang pangdagat, maintok ag magagko, no? Or mas pagid nga magagko, pwede ka mo nga makapagayag. Ay, uwa man kita't kung nanong subas kong problema sa kagagawran, according sa Pag-asa, no? Sa report ni Katodong Lian Loreto. Pabor nga pabor, ha? Pero, always remember nga sa inyo gihapon niya mga alimag desisyon nakasalalay ro inyo karanga kagawasan. O ha?
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Haragundo mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron sa aton karanga pagpangalagad. Kung nagtaliwan nga adlaw, it Webes. Biyernes makaron eh. Kahapon. Ging patigayon do committee hearing. It committee of the whole. Kosanggo ni ang bayan it banwang New Washington. Do nagpreside hayro number one councilor nga si SB member Isboy Kimpo o nga ni Vice Mayor Mulot Kimpo, no? Kasi ro chairman hay nasa travel. Ag-uwa makaabot, no? Nasa travel pa. Kaya ro nagpungkuan ay si SBS Boy, no? Para ngani nga talakayon banwa, doray ang ginatawag nanda nga protection and preservation ordinance. Ha? It banwang New Washington naging sponsoran ni SB member Christian Peralta. Duraya ba yung draft ordinance number 2026-11 ro Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Kasi binalik ra por dahil ngani nga gustong i-determine ang kasugtanan itanan. Ro pag-identify ko ginatawag nga declaration of conservation zone. Ah? Ag ro ginatawag nga general zone map. Konsiin hasta. Kasi gina pabuoy tay dorayang dumagit. Konsiin tong dumagit o narong dipo ana ita Phoenix ag una man do aton nga pantalan ang mga katudo, no? Ayro iba nga mga SB member ay hindi anangani conforme. Nagalingo-lingo. Kumbaga daw nagagubag ro anda nga liog. Paman. Ay kaparte ron ita Lagatik River. Una man ro body of water sa pier sa dumagit, no? Aguna man rong oil depot ita Phoenix gas station or corporation mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Although, may king patigayon yung tasanda karang public hearing mga katudo, no? O galing, may king pakamayad nga ibalik anay for fine-tuning kasi sa draft it ordinansa may mga ging pangbag-o, may mga ging pang-omit, delete, insert, no? May mga ging dugang, may ging bawas, no? May mga ging bag-o. Base sa atong nakita, sa panibag-o nga draft ordinance, Itlagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Now, so kahapon, so ging deliberar da ang mga katodo. Pitsa 14, no? Miyerkules, no? Pitsa 14, agali, Miyerkules, no? Bukon tayo kahapon nga 15, no? Ay kahapon, Webes, ang mga katodo, no? October 15, kahapon, makaroon hay 16, Biyernes, no? O 14, aging deliberar da, no? Ag nakapangayo kita it-update kahapon, pitsa 15. Soro natabo, may nag-move for approval, o galing, ay hindi pagitangani gihapon masolusyonan, hindi tangani gihapon magkagasugot, no, nga hindi pag-iakot dudumagit ang mga katodo sa Declaration of Conservation Zone, no, konsin banda ro ginaproteksyonan, no, ro protected zone, nga cover kuraya nga nga ordinansa. Hay si SB member Jabstan, nag-move nga kung magmauron mana, ang kinahanggan yun da nga aprobahan, ay aton mana nga pagabuto-butuhan. Soro natabo, ay ging grant mandong motion nga mag butuhan. Soro resulta it buto, no? Sanday SB member Jabstan, SB member Hazel Bautista, no? Ag si SB member Jojo Malunusan, ag si SB member Alex, no? Ro atong liga, ro andang liga president, no? It mga kapitan. Doon do nagbuto nga i-defer anay o kon i-lay on the table ang mga katudo, no? Samtang ro boto sa pihak nga nag-recommend for approval hay apat ang mga katudo, no? So ro nag-break atay hay rayang si SB member Isboy Akimpo ang mga katudo, no? Ag makapilang beses gid nga imaw hay nag-move, no? Nga iya imaw pumabor sa grupo nga ra nanday Jabstan, nanday Bautista, no? Nanday Malunusan, ag nanday Kapitan Alex. So, meaning ro nagawa nga buto, hay 5-4, no? Para nga ni nga i-lay on the table, ay ro andag utang pamatbat sa pihak, ay outright nga ging basura, or outright nga ging dismiss, no? Or uwa pag-aprobahi, uwa pagtawit hugada, no? Nga maaprobahan, duraya nga ra nga ordinansa mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo. So, natabo, ha?
0: Ay kumpara sa grupo nga ra nanday Jabstan, ha? Ay matsa matter of lay on the table yang. Kasi pag imo man abing inisip nga lay on the table, ha, inagang ron, uwa yun ang mga katuto, no? Parang wala ng bearing, wala ng power, no? Matsa kaparehas ba ako ginahambang died by natural death, duraya nga rang ordinansa ang mga katuto, no? So, rosa pihak nga kampo, hay andat ang ani nga ginakonsidera, no? Nga patay yun. Ginakonsidera nanda, nga ging disaprobahan. Itayang lima, rong Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Rumasubo-subo tangani, inatagbugo tako, ero nagakalhit anahay. Rubumotot amana pabor sa pagbasura ay anom. Ay paano makon magiging anom? Ay una mana si Engineer Jonathan Salvador. Paano nga una si Engineer? ay si Engineer Hay Imauro apektado, no? Ang mga katudo, no?

0: private school iya sa bilog nga munisipalidad it Banwang Kalibot.
1: Todo berrada.
0: So katuyuan kuno kara ang mga katodo ay para ma-secure do safety ag environment it mga learner o kon mga estudyante. Aton nga tawat hugada sa kabilugan itaton kaya nga pagpangalagad. Samtang sa pihak nga bahin, ro mga barangay tanod or mga barangay peacekeeping action team or BIPAT, it decisize tanan ka mga kabarangayan iya sa Banwat Kalibo, ginahinyo sa mga punong barangay nga si kapitan ay maghimo ag magpasilitar ko ginatawag nga deployment sa mga private ag public school para mapasiguro rong safety ag security it mga estudyante iya sa aton karanga Banwa ita Kalibo. Di ba nga matsagi na practice yun man yan eh. May mga eskwelahan nga una man nagaman nagabantay ro mga tanod, no? Especially sa mga public school, no? Sa private, may una mataabi sandara nga mga security guard or mga blue guard mga katudo. Pero bayan man, nga kung aboro numero 8 mga tanod ay, sa akon malang hasasairan, yaban-yaban, hindi ko niya ni makaabot 15 man. Aro mga tanod, ita kada barangay, no? Alimawa, kundo barangay, nga sambilog malang o daywaro eskwelahan, ay pwede itang makupapan. Ay kaparyas abi ko rayang puok, pilaro eskwelahan sa puok. Daywa man, Verde Grande Agro Puok Elementary School, no? Hayro Andagaw, pilaro eskwelahan sa Andagaw. Ay matsagaya, taro eskwelahan sa Andagaw. May Andagaw Elementary School, may ANSAT, may ESU, ano pa? Roaklan Polytechnic nga ron, matsasakop at Andagaw ron. Doon nga mga eskwelahan, mga katudo, no? At sa maiya pa sa piha ko eh, no? Di ka na banda anay maagi ka sa kwan? Sa may dati anay nga bar, no? May una man ikaw ng karatulay, no? Nga paagto man ikaw ng duwe it eskwelahan, so abo roan at Andagaw, so makupapan baga right, mga tanod. Agkaya bagang halimbawa nga sundon duraya nga rang resolusyon, no? Ngaging sponsoran ni SB Marte, nga ginaawhag rutanan niya mga barangay kapitan, kung pwede, ay magpasilitar nga butangan it deployment, itatanod adlaw-adlaw sa oras it klase, no? Ay Lunes hasta Biyernes rong klase, kung amat may bagalikon pa sa Sabado, ay hasta at Sabado siguro ron, nga butangan mo tanod rong mga eskwelahan, no? Hugay-hugayon mo ro imong mga tanod. Ay manami matakuntaro katuyuan nga maka-augment kundo mga eskwelahan ay may una man nga blue guard or security guard ay maka-augment, no? Para nga ni matuod sa safety, ha? It aton nga mga estudyante ag sa seguridad, it aton nga mga estudyante.
1: Berrada. Berrada.
0: Samtang sa pihak kabahin si SB member Rima Ribaldo, ginarekomendar na ropag inspeksyon ha sa ginaobra nga National Museum, ha? Raya ro anang ging muaka sa ana kara nga privilege speech no kung nagtaliwan kara nga sesyon. Bangod nga ro mga ging pangkakas ging pangbakas nga mga gamit it old a building era. Doray ang Captain Hel Miharis Building. Hambago na itong Oldon ay siyempre obrahon nyo ta makarong National Museum. Ha? Uwa pa ma-turnover. Ha? Uwa ta ma-turnover do mga gamit sa LGU. Ha, mga katuto. Oh. Ay pagkutanon taron do 401 Development and Construction Corporation si Ian ging pangdaya ro mga gamit nga ging pangbakas aging panghukas. Di kara sa Captain Hel Miharis Building nga sa makaron National Museum mga katudo.
1: Todo berrada.
0: Ay punto man si SB member Rima Ribaldo kasi ro propiedad niya ra anarait gobyerno, no? Ang kung gingbuo mo ro mga yero ang kung ano ina anarait gobyerno kinahangan nga maibalik sa gobyerno kasi uwa man do nakabutang sa kontrata nga pag buog itdayang 401 Development and Construction Corporation. Andayon tanan, bahala unsan dakon. Alino nandaro, mga daan niya mga gamit una, naging pangbakgas mga katuto.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Tutawan tarot hugada hindo na ha, sa kabilugan ni Taton karanga pagpangalagad Banwa.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Alas 5:50.

0: 52. Good morning, Anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato. Agkama naman, ha? Kay Toto Roger Losero Nagalis. Agkama naman kay Nang Hilda De Leon Igos, no? Kay Nung Buying, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Nanay Kap, at kay Tatay Kap, ha? Sa Pamilya Reyes, ina sa Tinigaw. Ha? Kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, at kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes Senior, no? So good morning, ha, sa Pamilya Reyes. Agpati man kay Wonder Woman, ang superhero ng Tinigaw, ha? Si Miss Mary Ann Ratay. Tao ko ba mabasa na pakpak ko ilinugan nga ra? Ang basi bumalang-balang mga si Wonder Woman. Ha? Okay, so good morning, ha, kay Wonder Woman, ang sa Pamilya Reyes. Ang kama naman kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Ang kay Tatay Jesus, no, iya sa Istansya. Ang inaman sa Mabilo, good morning kay Kagawad Inday. Ayan, kay ina pa imo kato nagpa-shout out. Pero sige yang, bisan na late. Ruaton niya pag-tamyaw. Good morning kay Kagawad Inday. Ang ginapatamyaw na ruan ang mga constituent. Ruan ang nasakupan, ha? Ina sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Sa mga taga-sityo baybay, ha? Sa mga mangingisda, sa Pudlon, no? O na kay nung Daning Sablaon, agkama naman, ina kay nung Nono, agkay nang Pini, nga nagkakapi-kapi yun, samtang nagpa-andar ko andang nga washing machine, ay nagagabagaba, no, mga katodo, ay brown-brown, sabi Hinaga.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: 6-6 power interruption, Hinaga, kaya nga ni, makaroon niya Biyernes, magabagon ka mo, magabagon kita, ay magabaman ako.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Aga, siyempre, good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli ina sa Amalia Store, no? Aga man naman ina sa Tambayan ng Bayan, ha? Kay nung Dolpo Morado, aga ina sa Pamilya Rilo, no? Maayad-ayad gid niya agahon. Aga naman sa Pamilya Torres, no? Kay Ampod Glenin Torres. Ampod, nakapag-GT-port ka mo? Ay okay man do pa diyan po, matsabukon man it maugan.
1: Berrada.
0: Kay Mr. Hel Regalado and Company, good morning.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: I-check ane nato si katodong Gestrel Nerbar, direkta sa may provincial hospital. Ag maos-os dayon kami sa temporary public market sa portion todo bantay presyo, todo bantay presyo ag todo bantay supply, ha? Unahon ta, si katodong Jezreel Nerbar.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, direkta sa may provincial hospital paagto sa temporary public market naton na patrol. Please come in.
2: Katodong Jezreel May Dayan, kaya nga agaw na sa parang matag po na mati. Pag-agdurin ka dito rin, katodong Jezreel, no, sa parang Aklan na provincial hospital, huwag magkarakadong Jezreel, no, it mga bagpo, karang maging padangat, no, sa itong karang hospital. Bukod diyan, kahapon nga itong Jidel, sa natabo karang aksidente, no, nakarasabay pa rin, kaya it, crossing Babini, agma-agma, kandong nga Jidel, kasi niya nakara is nagresulta, it, pagkamatay, no, ita 37 anyos karang laki, nung si alias Arniel, kandong nga Jidel, nga respinti, it, barangay niyo buswang, sa banwa kara ita kalibo, no, as now, kandong nga Jidel, no, is nag-areglo, manabero, pares karang nga parte, so sa nasabitan karang accident kasi in kara isa nagfile man kara o kung nagsubmit ka ng affidavit of non-interest to file a case sa lorong pamilya ita biktima aga kontra sa nasabitan karang driver mat motorsiklo patutong nga Jidel no matapos matang makumbinse no sa naging pagwa karang CCTV ita aton karang nga kalibo PNP katutong Jidel na tuhoy mata sa nasabitan ng accident bukod mong takala katutong Jidel isa huwag magkarat mga bagong records so thank you mata. Ako magkaroon mga bagong padangat sa itong Jidel sa itong Karanga Provincial Hospital ng mga madugukid na insidente-aksidente ng respondian man at gandaga sa itong Karanga Provincial Hospital katodong Jidel. Samtang no, pagkatapos ka ra, paghalin natin ka ra sa itong Karanga Asal Provincial Hospital, kagdiretso mga itong Jidel sa itong Karanga Masako-sako. So, aga masako-sako ni ka ra, aga abuon ka ra ang mga tabong nagagto sa itong Karanga temporary kalibo public market katodong Jidel para man mag-check. So, itapila ka mga latest ng mga presyo aga pila ka mga bag-o nga mga abot nga mga isda katong nga Jidel no, sa tong karang kalibo sa temporary public market. So kay na nakita naton yung nakarawa pila ka mga naka-display ang sa Jidel nakarasa sa karang mga stall no kasi nakita rin kayo narin ang tangan kurayan katong nga Jidel nga isda no nga magkapin ka sa 180 pesos katong Jidel dong kilo ito sa pwede karang kurayan may na magkita nakita ka ina no nga sa Almonite katong nga Judel pagkapin man sa 160 to 200 pesos katong Judel dong sa Almonite to Karakaina nung nakita na sa mga lugar samtang may pusit man karakadong nga Judel nung magkapin man sa 140 pesos rong sang kilo may na magkarangati aw katong Judel nung itong pakainara mapuga-puga para kay nakatong Judel pero may muna magkarang 120 pesos man katong Judel
0: kung
2: kino itiaw katong Judel samtang may na magkarang marot so aba kanang itong kinarakadong Judel di karang marot sa 180 pesos man katong Judel yung kilo ito sa bitan karang marot kayo naman niya bisugo sa 200 pesos man katong Judel dong kilo ito sa bitan karang bisugo may una man karang gusaw no katong Judel no paabo kanya karang ng supply katong Judel ito sa bitan karang gusaw no aga pinaka mga store sa itong karang libot kina na may mga display ito sa bitan karang gusaw katong Judel may matambaka magkita kina ng nasipagatan no nga nasa 160 pesos man katong Judel dong nasambitan karanga kilo no pag abot mata sa karne bugana kadong Judel wa kita karagi nakuang no sa supply karay ta karne sa baboy sa baka sa manok anuang kadong Judel no nakasatong karanga kalibot temporary public market kustin karay sa pinakara ka mga store sa kita ng kina nga bisigid no sa pag chap chap sa pag kiwa no itanda karang mga baligya nga karne no sa sabitan karanga kalibot temporary public market kasi no kilo katong Judel, itatong karang baboy, makaroon ka na as of Biyernes katong Judel, nag-abot man sa 280 to 290 pesos katong Judel. No, depende pa kung baboy. Sa baboy katong Judel. No, pag-abot mo sa anuang wat paghugag, stable yung katong Judel, nasa 400 to 420 rung kilo. Itasabitan ka ng anuang, sa baka mo sa katong Judel, parehas man, nasa 420 man katong Judel, no, rung kilo. It nasabitan at karang baka nakaras na sabitan ng kalibo temporary public market pag abot mo ta sa manok at dong Judel buga naman may naman karabag abot man sa 180 to 200 pesos at dong Judel dong nasabitan karang presyo itatun karang manok at dong Judel sa atong karang dress chicken so kung natawag karang mga broiler chicken at dong Judel kaginabalik yan nung nakaras atong karang kalibo temporary public market samtang pag abot mo ta sa native at dong Judel sa para sa kunaila karang magsabaw ila kada magatinuga katong Judel ita tong karang native nga manok una kada sa tong karang public market is pina matag na presyo no 350 pesos katong nga Judel tung kilo it native nga manok katong nga Judel no samtang pag-abot matanon sa tong karang mga pangunahon karang mga tinuga mga panakot katong Judel may una kita karang stable man yung mga presyo pagugad katong as of Biyernes nga rakatlawon kasi nung pisa natin karang sa opera katong Judel may nabagkarang na 20 to 25 pesos nung sang bukos no may kapinsaan ang bilog limang bilog katong Judel nung binato bato no ita nasabi natin karang bukos isa gabot mo katong Judel sa 20 to 25 pesos samtang sa tagong mata parehas man ka tungkol nung Judel sa 95 pesos magkapagkarang do presyo ita sang kilo no ita atong karang tagong una ka sa atong karang public market samtang sa kagabasa isa sa kilo katong Judel nagabot man sa 27 pesos sa kilo para ita kagabasa may nakmata ko naila mata sa kakadudong Judel ita natawag karang mga kiniwa matagage ayun nakmata pwede mata kita mag-request sa pila ka mga stores sa itong Judel it mga bago karang kiniwa may nakmata karang nakaputosyagi kung kita is nagadali sa itong karang pagpanindahan sa itong Judel no samtang sa carrots mata may nakmata kita karang 120 pesos pero sa kilo katong Judel no sa nila karang maghahat mga minudo nga ra isa na sa 120 pesos katong Judel mga kilo ita nasabitan karang carrots samtang sa repolyo sa mga naila magsabaw katong Judel partiran da ita nasambitan karang baka so repolyo katong Judel na sa 150 pesos may namata karang naila patanda may namata katong Judel no may isot-isot may bubaho-baho may namata kasarangan katong Judel itbaw yung mga repolyo no nakarang makita nanda sa itong karang pila ka mga stores nakarang sa itong karang kalibot temporary public market katong Judel sa mga naila matakara magagahat ang palaya o kung na maraguso katong Judel haluan ka rita itlog doon sa 80 pesos man katong Judel rung kilo itatong karang ang palaya mga bagura kayo na katong Judel nga abot no nakara sa itong karang pinaka mga pesto no sa printing mismo itatong karang kalibot temporary public market katong Judel no samtang pag abot matakara sa itong karang patatas katong wat paghugag katong Judel sa patatas no nasa 50 pesos ng Japon rung kilo it nasabitan karang patatas katong Judel ag sa ato matang guya no, sa mga panakot katong Judel sa guya naton nasa 140 man Japon rung kilo it atong karang okra no, sa itong karang public market samtang sa sibuyas katong Judel nag-arrange man ni Mao sa 120 to 140 no, rung atong karang kilo it sibuyas katong Judel sabta sa bawang parehas man sa sibuyas nasa 120 man o 140 man kadtong gidel dong nga presyo ito tong karang nga bawang una ka sa tong karang kalibo temporary public market samtang sa tong buta karang nga bell pepper wa man gapon ka tong gidel paghugag nasa 280 mamahan ka tong gidel dayang karang bell pepper kung gagaha kita ita minudo is nasa 280 rong kilo ka tong bell pepper kadtong gidel samtang sa kamatis mata wa mat paghugag ka tong gidel nagabot man sa 100 pesos kung nasabitan ka nga kilo. So, sa itong maraming manghod, yan ay ila ka magpanindahan. Sa itong nga kalibo temporary public market, pwede nga mo ka na mag-silo, abuong ka na katong yan, nga makita nga mga anak-display, nga mga isda, magaling ka na sa may guwat, o ka nga mismo, nga kalibo temporary public market, at sa sugod ka itong detail, sa itong nga P-section, mid-section, sa itong nga kapila ka mga pistuhan, ka na mabalijaan, ka na itapayok, mga tinuga ka itong detail, is abuong ka na naka-display, no, naka sa itong nga kalibo temporary public market
0: katodong gistero kanti ko kamating magagaha
2: yaha o don
0: okay bangod okay. Nga bangato gusaw
3: gusaw
0: mapaksiw kita nga dayway sa gusaw makaroon no
3: o no
0: rosang kilo pila sang kilo nga ne
2: sang kilo nga ne nasa 120 katodong gil dong nga kilo iti aw
0: mamakay hindi gusaw arang ginahambay gusaw
2: gusaw nasa gusaw na sa 100 to 120 man katong okay. Dalaga po parehas mo sa
0: fish. So mabakay so, ang kita mana it 120 nga gusaw no magugusaw no. So hambay mo kon hambay mo kon kamaga proseso paano magpaano mag it gusaw at ano mga panakot abi?
2: Kung nagahabit ko sa katong Judel unahon
0: magi ka. Ano anay ro proseso una? Paano?
2: Una ka na katatong dito, siyempre, imo na lipyuhan, imo ka nga isda, ka nga gusaw.
0: Paano mag-lipyuhan? So,
2: baka naman ikaw sa kilo. Kuan mo rin ita, hasang, so, imo ka nga isda, ka nga gusaw.
0: Tapos, ka
2: himbisan ni mo ron.
0: Na, no. Kung
2: himbisan ni mo ron.
0: Tapos, hindi ka masakot kay himbis
2: ka ron. Ugasan mo ka yan.
0: So, imo ka nga. Imo nga buwan hasang, ang himbisan.
3: Himbisan.
0: At tapos,
2: imo ka nga buhat asang, imo ka nga himbisan, naghugasan mo yan, anay, no? Imo ka nga gusaw ka itong Jodel. Tapos, imo ka nga i-plastar it yan, na imo ka nga kaldero, namin ka nga kasagan sa saan, gini mo ka nga sa Jodel, eh. Imo ka nga, imo gusaw ka nga nakabutang sa kaldero, eh. Tapos, imo na ka nga kiwaan ni Moron, ita guya, no? Baka gabalat mga pumpis, o mga guya sa imo sang kilo, okay. Kung Jodel.
0: Aga, piso nga guy, aha, balikwan nyo ning magastos, 130 na. Okay, sibuyas.
2: Okay, sibuyas. O, sibuyas, baka man manikaw ka doon dyan, sa bilog mo man ang sibuyas, kung piso man nabi mana.
0: 140 yun. 140
2: yun. O, sikarigin mo na ka doon dyan. Baka manikaw at bawang ron, baka manikaw at bawang, alam, pung piso man. Hindi ko na mabuobos sa doon dyan, doon pungo. O, hindi mo na mabuobos rin yung pung pisong bawang, mapaw-bawang ng katuloy, kung pitong ito eh. Ibu nga, butang nga ba ni mo't paminta, butang na ito, di mo piso mo niya paminta. Tapos, bubakal ka katotong detail, it's a binog po na, o din binog, yung manang siling haba ka na, kulay puga, ang green, ang ibutang mo ni mo si babaw. Di ka rin yung parabutangan man ita, as in, butang nga ba ni mo't yung gaw katotong detail, ang imo anay ka nga, pabukagan, butang ni mo sa prote, magka bitchin, kung ka butang ganang bitchin, or ibabi ka katotong detail, wala ila ka na magbutangin bitchin eh, kung ka nagagahan.
0: Wanda yung ginagamit, si Suning.
2: Suning.
0: Oh, habutangan mo asin. Ano ba po man yan ni mo habutangin asin?
2: Yes, asin. Ano din mo asin doon? Matik, no? Matik. Mm. Oh, butangin mo asin, yanggaw. Butangin mo katang gila, sa kruting bitchin. Kung nag-bitchin ikaw, ang imo ni karang nga, pabukag-bukagan, it may nainay, aga kung magbukagon, ay butangin mo sa krute, ron nga mantika. At doon gila, abay ka lang.
0: Yan, ero, pinaksiyo nga gusaw. Garo kilo 120 may imo nga mga 180 makasuga ka na makakaon ka na pinaksiw nga gusaw nga may mantika
2: oh kanamiton kadto nga detail kanamiton na nakaranga
0: sa bawang
2: kanamiton sa may init no may
0: di ba
2: kanamiton sa may init no may
0: kadto nga mainit-init man do gusaw nga pagpaksi mo ka nang unod agihalo mo sa humay nga mainit ang ginti mo or bisan sa mabahaw the best
2: meto nga nga nga nga meto nga nga nga nga imukaon kapin pa kumabahaw bisan na butang mo sinanlag butang mo sa gaon na sinanlag ang tsunami ka na kung nga paksi mo katong gitel is hasta pa pagkaaga mapat pagkabasot
0: basta pure nga sukang tuba, sukang tuba.
2: Oh, di ba? Kita.
0: Ayaw din paghaluin tubi. Yanggaw-yang.
2: Inabak.
0: Inabak. Akong nailang kamu mag-hire it manuglaha si Katudong Gisrel. Gagaha ra sa mga okasyon. May bayad yun, Aron. Di ba? Kita mo haruan ang pinaksew kompleto git may siling haba pa. Di ba? May bawang, sibuyas, may guyah. O, kita nyo ha? May ganggaw, may asin, may sisuning, or bitsin. Depende, no? Kung ano kung inyong gamiton. Ha?
2: So,
0: ag pabukagan, ag butangat sang kiring mantika, ag pamumalhan. Bawd na bes.
2: O, kapit ito kita katatutin nung ano
0: ka? Gani, kung may imong nga 200 makaron, sobra-sobra pa, no?
2: May sobra pa.
0: Oo.
2: May pang bakal ka pa itlog pang prito, ah.
0: May pangbakay ka pa suman ina o latik sa public market kung magwarang-warang
2: ka sa imong 200. Karoon sa printe, ha? Kung di karoon nga mga kakanin.
0: Karoon
2: sa kalimut.
0: So kung maglima ka mo sa inyong bagay, ay isuga nyo sa ilabas, may pang ihapon pa kung bukod man kamot hangaon itsuga. Tama?
2: Tama talaga sa itong detail.
0: Okay,
2: sige. Ikukit sa abot ka sa 200 pesos sa itong karangan. Pang pamahaw.
0: Makaroon nga, Lauro, amon nga mino ni Katudong Gistrel, pinaksiw nga gusaw.
2: Pinagusaw.
0: Sige, hinaga, ano rato nga ha? Ay, uwag galing kita hinaga, brown out hinaga. Sa Lunes, ha? Ah, sa Lunes. Ruaton nga putahe sa Lunes, sinigang nga bangos.
2: Oh, pwede.
0: Kung pinagin, ruin mo nga magasto, para nga makakaon katsuga nga siniga nga bangos. Tama?
2: Oo.
0: Oh. Okay, depende. At
2: katutong gilil, turuan na ton, turuan na ton, matag kuya, mali, karang kung paano maghahat, siniga nga rin nga bangos, katutong
0: gilil. Ali, pamati.
2: So, so, so far na siguro katutong gilil, lao di, ano, siguro itong mahatod yung mga balita, na magaling sa itong karanga area of responsibility, magaling ka sa itong karanga Aklan na provincial hospital, paagto ka sa itong masakaw-sakaw, nga kalibo temporary public market. So manod yung mga palita na yung katulit Santon Plus Gold ag DTX 500 ag More Power Probiotic Chili 18-1 Coffee Mix your cup of success Hellgut Healthy Life. So man, para sa Todo Birada o man sa Todo Gisrel Narbar ng Radyo Todo ay bigyan mo
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Abugin niya salamat kay Katodong Gisrel Narbar direkta nga nag-report no, sa Provincial Hospital ag paos-os dayon sa temporary public market.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Imaw-anay ro magamanihar makaroon ha sa area of responsibility ni Katudong John Cabicilla. Ay sa yun nyo man, si Katudong John ko siyang gabi eh, ay nakamit imaw it aksidente or na-disgrasya imaw, no? Ag okay yun man imawa, stable yun, no? Ag matsa may order yun man yanik kung noro doktor nga pwede yun sana makagawa, no? Matapos nga mag-undergo imaw ita minor operation sa anak ka nga ugo, no? So that's why kahapon, ay may kongani nga si Gero Amon nga tiksanay, it ana nga misis, no? Kung akon nga ihada, ay nagakinahangan ginsanda itin yung pangamuyo ag sangkiri nga bulig, no? Para kay Katudong John Cabicilla, no? So kahapon nagumpisa kita ka manuktok, no? So makaron manuktok kita, no? Kung may inyo ina nga sugo-sobra, no? Nga maikabulig sa pinansyal ni Katudong John na Cabicilla ay ro doktor ko no naghambal nga pwede yun man sana nga makaguwa ang mga katudo sa hospital ay manami nga balita, no? Pero sa gihapon nag-aapila ako sa aton karang mga kaigmangura, no? Sa mga nakakilala at nag-aidolo kay Katudong John, no? Para bisan pa paano, may ikatugang imaw, no? Saan na karang gagastuson sa hospital o saan na karang mga take-home medicine.
1: Todo Berada!
0: Pinagin ako ha, sa aton karang mga kaigmang huran.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ipagin nyo lang iya sa Radyo Todo o kung kilala nyo man imaw, ag kilala nyo roan ang misis, no? Si Aisa Cabicilla ay igto lang ninyo ipaagi akanda no para direkta na nga mabaton ruin nyo nga ron niya bulig halin sa inyo karang at tagipusoon.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Agroraya nga porsyon balitaan ginahatod katon it Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Alas 6:00 aton ng oras, agrodugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga informasyon. Ha? Report itaton niya mga katodo patrol reporters, balikan ta pagkatapos si Jamaka na.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Berwada! Berwada!
3: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na, Hinebra na, Gens Tanalo Promo! Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra sa Miguel, Primera o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa Partner Redemption Stores. Kasyali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, Pacemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: OMG! Ang daming gastusin. Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ay maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, Okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay. Balik kita manuha sa aton karaga pag ililima wag sa gihapon padayon kamong nagapamati sa programang Todo Berrada.
16: Todo Berrada. Berrada.
17: Aton nga mga kaigmang huran ha nga nagbugaw-bugaw ay kanami mag hilay-hilay, manami magkatulog, manami magpabukot-habol ay maugan-ugan ha ag magamig-gamig rong panyempo. Good morning lang kinyo.
16: Todo Berrada. Berrada.
17: Roaton nga local government unit itabanwang kalibo ginaistudyuhan gali oro posibilidad nga pagbutang or pagtakod it ginatawag nga solar energy power sa bubungan kuaton nga bag-o nga kalibo public market. Suno ra ha sa natong gingbasa naton nga pahayag kahapon ni Engineer Dave Ignacio it Municipal Engineering Office. Aba, wahay kong pizza 16 makaron. Pilang adlaw lang, no? Ro nagahabil-habil. Antes duging tagana nga tong tao kon mabukya gumando LGU kara or maprank gumando mga taga-tindahan. Ha? Nga ro turnover ay manabo sa Oktobre 30. Ayan. So pag tinurn over, ano ba ang mangyayari? No? Kung maurang ginaputos tayo isyo at kontrobersiya. Ambay ko nga ni, kinapabasbasan yun doon eh. Dahilhan yun pare. No? Roato niya bago nga tindahan at pabasbasan para hiapok ro mga panugay runa ni karon. Abong sabid. Ha? Abong sabid mga katodo. Roato niya bago nga kalibo public market. Ha? Happy happy birthday anay ha sa akong kumpare nga tunay rotag ana it Beach Boys Talabahan nga naga birthday makaron nga adlaw si kumparing Jan De Pedro. So happy happy birthday pare koy.
18: Happy birthday.
17: Ang sa tanan nya mga naga birthday today indi ko man kamo ma-mention, happy happy happy happy birthday po.
18: Happy birthday.
17: Naghilinugat kita ko abiso ni paring Michael Ferrer kabi pero uwagit may lumsot nga sangkalitra. Pero good morning lang ah kay paring Michael Ferrer aga sa pamilya Ferrer ina sa barangay Mabilo, New Washington, Akla.
16: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
17: Habilog yung gali mga katodo ni Aklan Governor Joen Miraflores rong ginatawag nga Aklan El Nino Task Force, no? Ay si Governor Joen Miraflores ay nagpagawa yun itsang ka executive order. Agrorayang executive order o kon iyo daya ro magabilog. Ah, magabilog ha? It Aklan El Nino Task Force para sa madasig nga pagpahaom ayrong Region 6 o kon Western Visayas kaga Kiprong Aklan ay una sa ginatawag nga Blue Alert Status. Ag una yun kara kasugpondong pagpahaom. Ah, pagpahaom yun kung ginatawag nga ra nga Godzilla. Ha? Tao ko na ano robot hambagun it Godzilla El Nino nga ra. Aton yan nga buhat explanation dahil doon na kung hiabot na aton doon taga PDRRMO nga si Action Man Manuel Jeffrey MGS Mundo or si MDRRMO head naton si Terence Turiano mga katudo no ay from white to blue alert lut ang makarondong Western Visayas.
16: Komentaristang walang sinasanto.
17: Pero hambay matangani it pag-asa hindi mo tambagon nga kung nasa Super El Nino kita silak nga silak nga silak lang gid may ugan man ni minsan ay out of 100% ha mga 40% ang ruugan, ro 60% rong sila kuha nyo?
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: O, si Katodong Rinald Bandiola naka-standby, i-check nato nung investigasyon it Kalibo PNP ha, sa natabo nga itong aksidente kahapon, iya di ka na sa may intersection. It mabini ag di maagma mga katodong.
16: Radyo Todo Live Report! Report!
17: At sa dugang pagid niya mga balita, Patrol, please come in!
19: Katodong Jodel, in sigida man no, gagin release ito at kraga Kalibo Municipal Police Station, dito ay kraga driver kraga ita motorsiklo nga na yung bulbar kahapon, no, sarto kraga aksidente sa intersection, no, kung mabini, agadi maagma street, no, Kalibo Katodong Jodel, matapos nga nagpahayag rong nga pamilya, no, nga hindi na sanda, no, magpail kraga ita reklamo kay kumbinsido sanda, sandigman, no, saray kraga mga kopya ita CCTV nga anda ko nakita, no, gagin presentar, ita aton kay nga magkapulisan katodong Jodel taga matabo ro day kraga aksidente kahapon kay roray bitraga motorsiklo katodong Jodel min ko napagong baga no ro anak ro nga makina no itarasanggit kraga driver o galing syempre ay anak unta nga ginaguyod no galing na buhayan imaw kay bago niya nakakambya roray kraga motorsiklo nga hindi na namatuod katodong Jodel timing man nga makitaan sa kraga CCTV nga may katasigon no ro day kraga pagpadagagan kung nga tricycle nga anak ni kraga haabot no ro sambit kraga motorista di karon na sa may gilid kraga part no itay kay karsada at aga matabo karon ro kraga aksidente katodong nga Jodel no so right after ka hapon no nga gindagan no iya sa atong kraga Kalibo Municipal Police Station aga sa pagreview man itapilag kabaga CCTV no katodong Jodel ita aton karon nga traffic section no kung Kalibo Municipal Police Station ay nagapahayag no katodong Jodel no kay nga pamilya no nga indi sad magpile kra ita reklamo against no sa kay nga driver kra ita motorsiklo bangod gani no sa kay nga magkopya ita CCTV nga andaman karon nga nakit-an no katodong Jodel nga gipresentar ita aton karon nga mga kapulisan
17: katodong no, Rinald mangutana abi ako kon hapangutana mo kon ano ro natabo sa motor nga to hamat nagainiwa-iwa imo to sa kasada.
19: May kuan abi no may mga information nga naubsan kira ita gasolina or nasamaran katotog Jodel ay egal siyempre hindi man yung basta-basta ro nga makuan matikod yagi nga wa abi man panaoy ginagangoy na kunta aw gali siyempre
17: nagatungtong gihapon imo sa ana nga motor nga nakapundo-gondo makina agruan ang dayon kasi kay ruan ang ginamani obra.
19: Oo, ay ginakuan na, nakakambyada, abi, nga buhay, moron, nakakambya ang motor, abi, kaya nagapilit, imoron, katotong del, hindi mo mag, panaw no so rato kararong natabo no kahapon aga timing abi kumakita naton sa rekraga CCTV nga ana pagkaranga inobertika ni rong tricycle parang lumikaw lang ani rong tricycle nga sang bilog katodong Jodel agger diretso gid abi no pro rekraga pagpadagagan ko rekraga tricycle no
17: kun sang bilog nga antes abi matabo ro insidente ro iba nga ni nga mga motor ang siya nagalikaw kana kasi sayod nga nasamaran o ano mataro natabo sa ratong motor no. Aginalinikawan, ro sambilog nga to nga ginasundan it na tong nakabangga ay halin igto sa krusing banga pasaka iya sa dimaagma, tama? Ano man yan yung aging likawan it magayo? Kaya may atlang, may bakante, di ba? No? Katot, halin sa magayo, kadasig, karay mawumusot sa pagbuka it sambilog nga to nga motor hasta nga hinapit na ro motorista, tama?
19: Oo, Roger, no? Katotong Jodel, at may pangkita na may mga information na nabili pwede na itong pagdugangan man kung kasubo no itry karang ang pamilya no katong Jodel sa natabo karang aksidente kay kahapon right after no nga matabo ro karang aksidente baga no kay mabukita ng mga information kaya ba at the same time yung mismo sa atin kagakalib mo sa police station no sa right karang driver no katong Jodel no baseman no sa mga nataksihan ita pinaman kagaga tricycle driver kahapon ita agahon katong Jodel bago nga matabo no ronday karang aksidente no so nagkasugot kay kahapon abi nag kumbaga ita mga negatibo karang komento haman kuno nga ginaresto ro ray karang driver no ita motorsiklo
17: kay imo ron kasi may insidente ag na involve imaw
19: oh
17: proseso ron part it investigation
19: automatic taron nagpatay
17: bukod don nga ro pag aresto ka na imaw no suspect ah imaw ro responsable. Kinghold din imaw for investigation kasi may incidente ag na-involve imaw.
19: Normal doon yung ginabasahan din matanag ko na kinamatarong no, or Miranda rights katodong Jodel. So, right ka na mga na-involve bar. No, kaya siyempre patay abi kahapon no, di ka na biktima. No, that's
17: pero
19: why
17: grabe, nga, ano, inapok karo driver at tricycle. No, kagayo-gayo na inapokan.
19: Oo. Siyempre sa kadasig na ginaman may abit pagpadagagan.
17: Makita mo na side wheel nga to, di ba? May tama sa side wheel.
19: Oo, hay sa pangiban, no? Sa kada segundo man ko, nagkaroon nga pagpadagagan, no? Kung nagkaroon nga bihikulo, no?
17: Ano rin last stroke ita, kwan? Driver is motor?
19: Gas-gas pala man ito ang last stroke. Kapon ka tungkol siya, no? Kay outpatient man tayo mora, no? Ginpadapatan kahapon.
17: Kita, no? Isa si CCTV kadasig, kung nag-minor takong tayo, mawat at aksidente nga natabo kahapon. Kung galing, hay aksidente nga nang ginatawag, no?
19: Hindi tayo mapaktan.
17: Hindi kita natin mapaktan, katotong rinal. Ang bata, so, parang driver, tricycle, no?
19: Oo, ka 37. Mm-hmm. Pero, ikan, no, taga, na parang kayo buswang, actually, ro, anang kagapit bagay kahapon, no, nga, na subang na ton, no, hay, may, gin, pagkato, no, gin, tao nga mga information, o galing, siyempre, sa naman na ton, hindi na ton pagtugangan, parang, kasubo, no, nga, nabatsagan makaroon, no, ita, pamilya, kay, siyempre, na masubo-subo, rong ginagatan, kung nasambi ka lang, biktima ka to doon si Del, no? Taga matambu rin tayo ng aksidente nga wagid na magkagampuwas aro rin tayo ng biktima, no? Kahapon, di ka na sa may intersection ita Mabini ag Dimaagma Street, no? Yan karon sa Banwa ka ng ita Kalibo. So, based kayo na sa confirmation, kato, no? Di Police Staff Sergeant Andrew Andrade, katong tayo ng Kalibo PNP nga insigida, no? Kagin-release, no? Ita tayo ng Kalibo Municipal Police Station matapos, no? Nga mag-atubang, mag-istorya, iya sa tayo ng Kalibo Municipal Police Station daron dai kag magtimbang nga partido katodong gatudan.
17: Mm.
19: Samtang sa piyak kabahin, no, may iya magkaroon naka kuan naka custody nga sang ka minor di edad katodong Jadel, no. Iya sa tawag kag Kalibo Municipal Police Station. Sa information kay ina, no, kag gitaw katon ni Sir Andrade hay aming kumian na takara nga sinakyan karang nga tricycle, no, katodong Jadel o galing so kay Sir Andrade hay ana mataray nga gimbalik, no, katodong Jadel o galing syempre nag
17: hinugam na malang hinugam
19: pinalik, oo.
17: Galing uway mo naglisensya sa tagana.
19: Naglisensya matay mas tricycle.
17: Oh. Tricycle ay, taan lang aging habagan ay sakyan tanay manay wa man iro tagana.
19: Oo, hay pero hindi man magreklamo, no, ro uray kag tagana, no, ita tricycle pero iya pa makarundan, no, sa custody at atong kag Kalibo Municipal Police Station.
17: Ano na haiwan do yabi ay?
19: Wa ang gikita ko kay kagina bin, no, mapingkod ro mga gintawag information ka ton, no, itatag rin Kalibo PNP kay minor abi, no, ro ray ka rin iya sa ato talaga Kalibo Municipal Police Station ag hindi man, no, magpa-reklamo gid, no, ro day ka rin tag-ana, no, itatag
17: rin ka rin ginaligan agwa man it bawas ro ana nga tricycle, no,
19: negative man
17: doon ako haiwan ka siguro na nauna ro sosik kaya hai ha sakyan. No?
19: Oo, gaban-gaban.
17: Kasi
19: no?
17: Kung marundo anang pangidaron, ay taugang baga ha, kung nakantigo matay mo, mag-direct-direct nga rong ginatawag nga may ginaputo nga wiring, di ba?
19: Iyan, oo, iyan nagkakuan, nagpapatungka sa tangkra nga Kalibo Municipal Police Station, no? Katulong siya dahil ro-ray ka nga minor di edad, no? Kay siguro nakakuan, nakatagumpao naman, no? Kung anakaroon nga na kometer at basi ginawat na lang, no, ro anakron nga mga ginikanan doon, no, kung nasambit ka lang minor di edad, iya magkaroon sa kustodiya.
17: Ha-inform mo na ginikanan ka ron?
19: Na posibly, no, iya sa atong karang nga, so, sabi mo, na balikan ta kunta, nagiging password, no, ito sa women's desk, no, ito atong karang nga Kalibo Municipal Police Station, no, katodong nga Jadel, pero gaman naman abi ay huwag matandara ginakon, huwag manandara gina-release, no, kung huwag ginagabot, no, nagkong mga ginikanan, nakatodong Jadel or it's either iton over, no, sa opisina itatong karon nga MSWD dai krug amat daro pila ka baga proseso nga gidapatagayon itatong karon nga baga kapulisan, no, pag once nga may una karon nga mga minor di edad, no, nga gidadaga iya sa atong nga Kalibo Municipal Police Station katodong Jadel. Matutaway, no, ro aton nga banwa ita Kalibo wa gid ta mga reported, no, nga mga madriguon karon nga insidente nga naguntad, no, sa bilog naton nga banwa karang ita Kalibo, no, sa atong kagapagsikyar, no, iya sa atong kagakalibo Municipal Police Station dahil gidang kararong na report, no, sa atong kagakalibo Municipal Police Station sa base kay ina na sa kay pulis sa Sergeant Andrew Andrade, no, rong joint investigator ita Kalibo Municipal Police Station imaman, no, sa atong kagapagsikyar sa pila naton ka mga PNP Station, no, sa First District kita atong kagakalibo Provincia kay Takan, no, wagit at magirespondihan doon atong kay mga kapulisan. No, basi man, no, sa pagpahayag itaton yung mga kapulisan yung na istorya sa pila ka mga banwa nga sakop ita First District kung probinsya ita Akan. Mga inisal ka nag-report direkta sa Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
16: Radyo Todo, live report!
17: Abugid niya, salamat ha, kay katodong Rinald Banjola, direkta nga nag-report no sa nakaraga area of responsibility, alin sa may Kalibo Municipal Police Station.
16: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
17: si Todo. Katodong Rolly Boy Herrera, i-check man natin katodong Rigi, no? Direkta mata sa may numan sa PNP ay mangayo man kita't update sa ratong aksidente man, motor versus tricycle, no? Agaro mga biktima ay iyangan isa sang kapribadong hospital. May patay man sa numan siyang aksidente kahapon, no? Pagkatapos ito man siya, iyaman dahil bumagos man sa Kalibo, no? Adlawot ang ani ro iyang aran natabo sa Kalibo.
16: Todo berada. Berada.
17: Wa pangani naga trabaho ro aton nga traffic light, no? Naka pre-wheel patay mao, no? Wa pata naga gana ro green and red.
16: Todo berada. Berada.
17: So may natabo nga aksidente. So grabe ta kahapon, no? Daywa kita ka mga kabuhi, no? Ro nagkagaduga. Daga kong insidente nga nagkatabo, no, sa numan siya ang iyaman sa aton karanga banwa ita Kalibo. Nga ni hayong ganggid ha sa aton karanga mga kaigmanguran. Especially, no, sa makaroon niya panyimpo ay maugan, madanlog, no. Agmaskapin kon upod yun doon mga guma, mahina parupangot iti mga preno, no. Hayong gid ha. Kung amat manabi nga ra, huwaman kita sa halos ginatanan ha. Ro atong observation kasi naga at kuan man kita eh, nagagamit man kita it karsada eh, kaya nanonotice naton pero mga nagakinatabo baga nga pero iba nga ra, makakita yung itsang kiri nga sigilot at masilot kaya di karon nagakatabo ro sa gagian, nagakatabo ro aksidente, no? O baga na ila nga iyang ani sa likod kung traffic ha, iya sa likod hindi nga mag-ilinagaw, magdilinos-dos, no? Ang mga katudo, o oh. Matsa nagadali mo yung araw, matsa may ginadalian, matsa ro pamantaw mo ay matsa karirat mo yung araw.
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: Motor ag tricycle o iba nga mga bihikulo, iba man doon mga four wheels nga ra, no? Matsa may ginagagas ta, matsa ginagagas. Baga unahan ana mga katuto.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Hindi ko baga maintindihan nga ra, kaya kung ikaw, kung amat ang nakaintindi ay pamulya ka lang sa binit or mag-minor ka lang to give way, no? Nga kung iya kating sa tama nga linya, iya ro sa pihak, maagaw taron, makakita ang itusot, magusot, nga mapilit ya taron, dus-duson kagitin mo na nga nag-dus-duson. Hay kung ikaw nga nakaintindi at hindi ka, idus-dus mo yung di aksidente na yun.
16: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
17: Wata no? Wata nag-give way nga, no? Wata ba nga nag-abigayan? Nga uwaman itkarira ag paunahan nga nagakatabo.
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: Okay, si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby.
16: Radyo Todo Live Report. Report.
17: O, mga ayaw man kita't update sa numan siya PNP sa natabo nga aksidente. Katodong Rolly Boy Patrol, please come in.
20: Yes, Katodong Jidel, no, kahapon nag-submiter, no, si Mark Lindon, panuntan, 35 years, may asawa, si Chichu Ilawod, Sentro Bacau Sur, sa Banwat Kalibo. It anakarang written agreement, no, nga sa tunga it concerned party na tuhoy sa traffic accident nga natabo mismo sa Bay Barangay Laging Banwa West, no, particular sa atubang kung aton karangan naman siya water district kung sinong biktima kara matapos magbayad it anakarang water bill sa naman siya water district. Nag-uli paato sa andakarang panimagay sa huyaw-huyaw, nagtabok sa pedestrian sa atubang mismo ito water district. Agulpiyang, nabusong gaban ito sa mit ng motorsiklo, magilmaniyo ni Mark Lindon Panuntan, no? Nga kung siin rong biktima kumadumduman, yung kilala kay Irene Mariano Casimero, Stilidos Anyos ang Panikon, ag residente it barangay huyaw-huyaw sa Banwat naman siya. Matapos nga makasumiter o magtimbang nga bayan kung anakarang written agreement, yes, ato nga naman siya police, kung anakarang motorsiklo, hagin release man kung ato nga naman siya municipal police station. Sa pihak gabahin, update na tuloy sa pagkaristo kahapon ito adlaw, itasambit nga akusado, so, matawag nato nga wanted person, na kung si may kaso ng malversation of public funds la Article 217 kung aton karang revised penal code as amended kung aton nga Acta Republica 10951 no ginaresto ko nakataliwan niya tao ito October 14 sa ito to now pinaagis sang ka warrant of arrest halin sa ato nga municipal trial court 6th judicial region sa Banuat Balay Agbanuamat Borwanga rong piyansa sa anang nga temporary kaluwaan sa 26 count no ito yung malversation of public funds ay 36,000 pesos bawat isa ka count so a total of 936,000 pesos so anang nga piyansa tanan para sa anang karang nga temporary nga kaluwaan kumo nga wa imaw makapiyansa then remit kahapon no itahapon agabi yung nakabalik sa ato nga naman Borwanga Police Station kung ato nga magkapisan matapos naging remit riyang sangka akusado nga lalaki sa Aklan Rehabilitation Center. Sa pihak na bahin kung natabo man nga aksidente kung nakataliwan nga gabi at around 8 o'clock in the evening yaman sa Laging Banwa West sa Banwa Numansya sa may under construction nga National Highway sa Tunga no na kusin Rainbow Barrios ang ka-tricycle, ang tricycle yun sa poder makaroon o kustodiya ko ato nga naman siya polis. Agrong kasagot man na motosiklo nga involved na kinasakyan ni biktima hindi deklaro nga dead on arrival Dr. Rafaelis ng Bocol Memorial Hospital. According sa kay polis sa Captain Pano Jr. ay wapagit imaw it update ko na noong nangin disposition it pamilya agong nasambit man nga biktima agrong involved nga nakasunggab ka todo mga judal no ginahugat pa ang ginahintyon pa rong tanan ang ginakonsultate rong tanan ng mga investigation aton nga naman siya polis na tuloy sa nasambit man nga incident sunod sa pagpahayag ko aton nga hepe ko aton ka na nga naman siya polis pinahagi sa kay polis captain Pano Junior. Nabutong yung information sa aton nga naman siya police. Sa ibang mga police station, o mga antuwanan o gresponde ng mga kapulisan, o manit mga pinag-mission no? Sa nasambit ng mga area of responsibility, itatag sa natin ng mga municipal police station ya sa segundo.
17: Okay, sige. Abogin niya salamat ka todong Rolly Boy. Okay.
16: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
17: Bukod yan, manami ro signal ni Katodong Rolly Boy, pero okay yan nga. Ay was-was yun mananatana, no? Ro mga balita. Direkta sa segundo distrito, Kuaton, Karanga, probinsya, Itakan. Anayuman nga hawas-was tanan-tanan.
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: Agroraya nga balita, ginahatod katon, It Life Extension Philippines. Ayrong Life Extension Philippines, may pagahiwaton nga mid-month sale. Makaroon nga adlaw ha, October 16, abaw, Biyernes, no? Ag may 10% discount, ha, kamo nga mabaton sa mga suki it Life Extension, especially sa vitamin D3. Ha? Ag magguwas nga maka-enjoy ka mo ita 10% makaroon nga adlaw, hay may pre-CBG ag ECG pa. Ha? Ngani, umagto ka mo sa Life Extension Clinic iya sa Riscati Building sa Mabini Street, Poblasyon Kalibo. Makaroon nga adlaw ha, ita Biyernes. Ay may anda nga ginatawag nga mid-month sale.
16: Todo berada.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor

0: ang rin nag-offer ka sa akin. Oo. Oh. Tinitake mo. Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Oo.
0: Sabi sa akin ni, ano eh, nanonolok. Okay naman na. Wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Mga kaibigan, ngayong October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa October 16, Friday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imong sikreto kapon.
9: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
10: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
11: Mm-mm.
12: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
11: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo Berrada. Berrada.
13: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo. Berada. Berada.
14: Okay. Balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
13: Todo Berada. Berada.
14: Nagakagulo kuno kaina paro mga manugdagawat itbugas sa compound it National Food Authority, no? Kasi ro ibahay hanaman hanam ha kwan baga naman sa narito, no? Kasi abinanda uwa ita cut off ayro kada adlaw gali nga transaction ay dapat 100 yang katawo, no, ay sumubra. Ay rohambay kuno kanda ita NFA ay balik lang kamo sa Martes. Ro iba nga to ay ro iba ay hanaman yon gahin nyo. Ay hindi kita ngani kuno ro taga NFA ay may cut off kuno sanda ro yun ang ginasunod, no, kaya nagakagulot ang makaroon ito sa compound, no, ita National Food Authority sa Linabuan Sur sa may Banwa kara ita Banga.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: Pero igtuman ah, si katodong Jesrel Nerbar nag-observar ag nag-monitor, no? Nag-tanaw ko a sitwasyon mga katodo, no? Kurayang pagkagulo it mga manugdagawat it bugas sa compound it National Food Authority sa may Banwa kara ita Banga.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
14: Ginatawgan ta makaroon ha, piliyan kung sinuro aton nga hiabot, no? Kasi kung nagtaliwan pang adlaw, pero aton nga pagpaninguha nga matawagan si Kapitan Nel Candelario, no? Ag makaroon, idugang naton nga kung hiabot naton dulinyada ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo ay saan ang privilege speech, anang naging hambal, no, nga uwa ta sa kontrata it kontraktor nga nakabuo ita proyekto sa aton karang National Museum, no? Tagdati anay nga Captain Helmi Harris building. Ay ana nga ging question sa ana kara nga privilege speech nga dapat man na maghimo kita it inspection ag siguro inventory ron para mahuyap gid ma-account ro mga nagkagaduga nga mga gamit, especially ro yero, bubong, no, mga bakal una o kung ano pa nga mga kagamitan nga dapat ma-turn over sa munisipalidad it Banwang Kalibo. Pero nagagawa sa report nga uwa ha mention. Uwa ha mention ha sa dead of Yusoprak ko 2025 or sa kontrata ko National Museum nga abi hay nakabutang rito nga obligado, no? Obligado ha nga i-turn over it contractor, ha? Ruging bakgas nga mga kagamitan, ha? Paagto sa local government unit ita Banwang Kalibo. Ay katuna naton doon nga ging osoy, may nabuog kita nga information nga rung mga ging pangbakgas una di karon, ha? Kasi ging renovate, eh. Ha? Hayigtot ako no sa malinaw, napanuhan ta rito sa sangka compound nanotoging uli it contractor ging daga it contractor dito Itog yung tago ay wat bugotangan iya. Nga samantalang kabaho-baho ro bodega, no? Ro pwedeng taguan. Iya sa may area ita barangay na luok mga katudo.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: So tama mataro ginahimo nga ra ni SB Rima Ribaldo nga i-account. Pero anang propiedad? Kasi anat at munisipyo ron eh, no? Duraya nga rang Captain Helmy Harris a building, no? Nga ging renovate. Ay bangod nga ni nga obra ho ni mao nga National Museum ang mga katudo, no? O mga ultimong bakal-bakal karon una eh, dapat makuwanta ron eh, matipon eh. May turnover taron sa local government unit itabanwang kalibo, no? Eh, base may mga proyekto pang masunod nga pwede itang mapanginpuslan. Pwede itang mapuslan mga katudo, no? Tawag ko doon nga bubong karon kon kolorop. Ha? Gawa na ko't may nakita man nga mga bricks una eh, no? Kolorop na siguro anang bubong karon doon na nga. Imong ani ro nagkagadugay. So that's why nga ginapausoy naton, ha? Ang ginapausoy ni SB Rima Ribaldo, kaya nga ni nag-ayat imaw during sa anakara nga privilege pit nga dapat siguro mana mag-inspeksyon kita. Di kara sa dating Captain Helmy Harris Building, paagto, no? Sa National Museum, mga katudo.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: Akon para ka kung tama, tara. Hindi pwede ron. Madumduman nyo anero controversial nga grandstand, di ba? Ngaroan ang mga bakal man karon una ay ging piyestahan. Kung sakay sino lang nag-agagto. Hindi na ako mag-mention it pangagan, ha? Marundo na tabo eh. Di ka sa grandstand nga ra. Pagpaubra ka to. Di ba ging guba ron, naging ayos? Agaron yung daitsura makaron. Ah, mga katodo, during that time, it mga latsika, no? Bago pumungko si Sokro. Ay Sokro matama karon pero pag-develop, it ground it plaza. Ha? Kita nyo may fountain, may mga pag-ayos pa sa plaza para panamion, mga katudo, no? Ay, nagkaduga man katuro mga bakal karon eh. Na-discovery man na ito takay kuwan eh. Abudlay yun mga ka-istorya. Ang daya man nga rang, Captain Helmy Harris, ay basi kung siin man nagkagturo anakarang ang mga gamit. Sino dyan? Si SB member, si Kapitan Neil Candelario, naka-standby na.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
14: Okay, Mayadra, no? Ay buwan nato ni Mout Reaction kon pabor imaw or bukon it pabor, no? Sarayang daywa ka mga resolusyon. Na, sige, check nato na. Si Kapitan Neil Candelario, ita barangay poblasyon. Cap, good morning.
15: Hello, may dahil nga ako na Idol Judel, no? Agsatalan nga para mati, especially sa mga taga-barangay poblasyon. Kalibo, no? Good morning, katuntanan.
14: Okay, salamat, Gid, no? May daywa abingara ako ka mga ginadiscuss nga mga resolusyon. Roona, nga resolusyon ay ginahinyo, no? Sa 16 punong barangay, ita banwang kalibo, rupag identify. It designated specific fireworks display zone sa anda karang mga nasakupa, no? Raya haiging presentar sa sangguni ang bayan. Pabor ka kara, Kapitan Neil Calendario bilang ex-officio member ag Liga President it aton niya banwat kalibo.
15: Yes, no, tama ron. Idol Judel, no? Ang ko last regular session niya nito sa SB, no? Kaya tayo naging proponer, no? It's ni SB Ronald Marte, no? Aga, ngayon, kasi ang bato man karoon nagkuta naman ka na, no? Aga, actually, makon, hay, daya nga rin, ano man na ron, nga, matsa, gina, anang man nga ginahinyo, na, sa 16 barangay, sa usually ron, na, every year man, hay, ginapadumdumun man ka, mundo, ni tato niya, Department of Interior and Local Government, na, napapasa kami karon it, DILG, kung may aton niya, designated, no, nga, bigyan ng firework na display zone, no? O nga kung galing usually ron hay every new year no ako pagabuton do new year hay rekord do nya dapat may ato nya area gid nya ginatangana no sa mga makarayang ara so pero gigo tan ako abi karon si SB Ronald man no ano ma kun sa ato nya proponent no kung new year taron eh anang ba abi every occasion tayata na nang ambag karon sa makaroyo sa nang resolution ini siya ni nga yung balak niya pag-discussan pa ron dahil siyempre may mga oras sabi like mga kasal mga makaroon ba ya nga mga okasyon may mga ano nga ano gid ko namat no nga request dahil mga makarayang nga nga mga fireworks so abo pa makon siguro karon nga istoryahan eh syempre personal na yakato no present sa simbahan kung amat no ga mga sa kasal nga gagamit kitchen at mga fireworks pero ano mo ako pabor man gid man ako no sa rayang nga kasi imong katana no kay sa SP Ronald Dale in this sa part matama naman na ron it safety gid no para sa tanan kaya dapat gid man especially kat may mga rayang bako nga ni ko New Year masin sa Christmas nga ni ko naman tiga ibatana or Chinese New Year pa gid no may mga makaroon yun bima ng mga okasyon ay dapat ay may ginatayana ng lugar nung dapat ay di karoon niyang good sa safety bagatanan although siyempre nakaugalian at mga Pilipino nga si tanan kita sa tubang at bagay di karoon niyang bima ng katalaga palupok
14: o mga gaano ag magbutang ag magsindi
15: so pero kumatandaan ni mo noon Idol Judel noon sa time it ato niya ni Presidente Duterte ay ing papataog man yan iron every new year niya dapat ay may fireworks display zone yan na fireworks kung sin kita ga pagupok lang o gapa ano ito yung mga fireworks yan ito yan na
14: hambal agmat sa mabuhay yun man yan eh, makon niya may existing ordinance kararuban wat kalibo kap kung sa imong pagkatanda
15: Nungro ang gumatandaan niya ni mo ni nambay ko kainan no sa time ni Presidente Duterte aga ging ano gid ni DILG Department of Interior Local Government kay dapat may inang nga kilikaron niya tanang nga lugar pero usually ron ay New Year kata no doing kata oo pero sa resolution na binya ni SB Ronald ay inyo na na kung pwede ron nga nagdiritan ako ganyan ni kung talagang okasyon na doon na nang hambal kung pwede rin
14: sa kada abi may fireworks activities matsasalikwaot man yata halimbawa no may anniversary ag iyat aro sentro mana rin kara sa barangay no ag igtot aro fireworks display mana abi mana sa uyuturong ay kayo uayo na siguro no
15: Hindi nga naman ako, hindi pag-discussan pa ako doon. Ay, siyempre, mas parang hindi nga nang ambal kayo na kung may mga okasyon na personal, kasal, mga makaroon ba
14: yan? Anniversary, o nagagamit siya ng pang, kwan, fireworks activities. No? Siguro, rumayad na takarong obrahon, ay magbuo it clearance sa barangay.
15: Yes,
14: no? Kung pasuktan siya na kung hindi. No? Agon, i-identify barangay. Oh, Bureau of Fire, agi-assist it barangay, ag Bureau of Fire, kung dulugar nga to, hay bukon to, it ginatawag naton nga
15: hazard.
14: Hazard, baga, no? Nga fire-prone area. Diba? Ay, siyempre, rurayin fireworks nga ra, no? Mga firecracker, gakos matsunog ra, diba?
15: Yes, agad ron.
14: No? Pero kung part it as a, halimbawa, mana Paskwa, especially New Year, ay di karungin nagabuhos, it pabo-abo it pagupok no pabo-abo it gasto sa pagupok no nga ro barangay mag-designate it open space no nga una ga tadi karon do mga fireworks activities tama
15: oo din gid aron usually karon dati ginagbutang na to sa plaza sa Pastrana Park o idali sa open space ito ang magayo gid yan ni ro sa mga panimagay do nga ato yung mga koski tatayang na mga sunog
14: kon in kaso iya sa barangay poblasyon may una pa man kita nga lugar nga pwede natong butangan
15: dati ro na ina sa ato yung Pastrana Park no ina gid dato yung gina
14: butang
15: in designate dati no New Year kung pwede tika to
14: pero nagapabor ka no pero dapat i sentro imaw kung ano git a mismo ro anang katuyuan kung Pasko yang bara baga o New Year no
15: Chinese New Year siyempre ibang date na Chinese New Year
14: pwede man yan natong ihikayat kara para maduga kun sa mga barangay baga Ngero local government yun itro Mayor Joris Bautista Socro maglunsar lang ita sangka fireworks display. No? Nga ito lang tanan man imbitahon do tawo, nga ito lang mag join man sa countdown, ito man mag-celebrate it andang bagong dagon. No? Matsama nami man siguro, no?
15: No, I mean, leong bragon naman yan yun sa ibang mga lugar, no?
14: Oo, sa ibang mga lugar matuod.
15: Oo, ganoon yun, may nagsanda nga ito tanan, no? Ano, gaya-celebrate man na New Year. Pero doon yan, man ito, no? At ang doon niyang klaruhon, siyempre kung naman tayo, istorya niya na natin kay Ina, no? Nga may mga okasyon namin nga, nag-request gate. So, dapat tayo, klaruhon natin doon niya kung pwede, mag-ano gito aron, may mag-aong tasanda. Mag-bugay clearance na sa ato niya Bureau of Fire. Yung sinuyo matakani, usually man ginaubra, mas ati-atihan niya na ikon amat na gina-request gid, no? Mas yung anniversary nga ron niya at ginapabuugin na ton at mga clearance sa barangay sa ato niya palibo PNP sa Bureau of Fire.
14: Oo, kasi para sa bilugan lang. Ag side man nato no atong alkalde nga ra, mahilig ra imaw sa fireworks display. Wa mat okasyon nga wa kita grabe nga mga fireworks, no? Pero kung ibutang latanan na sa sangka lugar, siguro malisin do linupok ag reklamo sa barangay, ag repulyosyon baga, no? Sangka lugar yan ay, aron man, no? Mag-apad ruwato niya po ok GT Port, abo man di karong tao, manaming pagamasyaran, umusit lugar di karon nag, di karon magbutang do local government, no? It fireworks display, no? Cap?
15: Ay, yes. Sa bato ganyan karon, siyempre, ikayat pa rin mga turista, no? Mga activity nga rin, no? Ito niya, sa sangka lugar, no? Maano gano'n doon ato man yung ekonomiya. Maka-develop pa kita at mga makaroon niya okay. Ito niya ng mga activities.
14: So nga ni, Roraya nga rang lihok ni SB Ronald ay kwan para iron para nga pagka-istoryahan sa plenaryo.
15: Yes, siyempre, as a resolution doon, no? Doon din nga namang inambag pag session na ito niya, rami pag-ida, nag-discussan, parang nag-abukang mga ideas para ito niya mabuo ka rin.
14: Okay. So, Rosambilog pang resolution nga ginahinyo man kinyo nga mga kapitanes, no? Iya sa 16 barangay, nga kung pwede ay magpasilitar it deployment, no? Kung ato niya nga mga barangay peacekeeping action team, no? BPAT. Sa kutob mga barangay nga may mga private ag public school, no? Para dugang kuno nga security, no? Safety and security it aton nga mga learner or ku aton nga mga estudyante or inunga pabor ka karay. Ambay ko gani matsaro iba man yan imakong barangay may una un matang deployment it mga BPAT nga ra, di ba? May mga naga-monitor man, naga-assist man yung mga BPAT, no? Kapitanil. No.
15: Yes, agdi man sa bato pagit man doon nung agabag ko nga ni Inoy, may mandato nga ginging pagwa man nga ni Karan ato nyo, DLG man. Nga, pwede rin ato mga kabarangayan ay magbutangi din ato nga mga barangay peacekeeping action team or mga BPAT natin sa mga schools, no? Kung may eskwilahan sa andang mga lugar. Bulig doon siyempre sa visibility, force multipliers pa sa itong mga kapulisan, especially sa mga nagkakatabo, no? Nga, nabatian man siguro sa itong mga tagapagmati, no? Nga, may mga violent thing nga natatabo karandayan, no? Sa mga eskwilahan. Hindi matahin yung bagay mata natin, no? Paburgid ka ron matar ato niya mga kabarangayan. But, punamat man na ngay, may depende man sa barangay kung ano't bahol. Para sabi, akamon at barangay Andaga o barangay Poblasyon, ikababur amon niyang schools, no? Idol Judel. Kung huyap po nato ay maubos na amon niya mga yung member BPATs, no?
14: Sa kada barangay, sa Kap, may numbers of BPAT nga required, no? Bahala ka din kung pilar imong maibutang nga BPAT.
15: Yes, sa atong local government po, tabi 15 to 20 daron. No, max aron do ro.
14: Pila.
15: 15 to 20.
14: So no. Dapat hindi magnaba sa 15 or 20. May yes, una ro kada barangay nga miyembro or personnel it BPAT no nga ma-utilize. Yes, tama kay kun iya sa sentro at barangay poblasyon kugang tama to odro na pila tro eskwelahan diya.
15: So, siyempre, may pag-gabi ipakita, no? Mga rubing ron, no?
14: Mabalang-balang, taro atong mga BPAT, kung kuyangon sa pahuway, kuyang sa tulog.
15: Pero yung istorya rin naman doon nga, mention ko man no, sa ating regular session, katok, sa raya nga pa niya resolution ni
16: Honorable Ronald nga may kung ani ay munit barangay ang dagaw ay pwede mataron nga kami man na ay gilgalibot yang no especially nga may iyaman rupato man nabi nga Karibu Auxiliary Police no ay ina man naka-deploy man dito sa mga lugar man it, mga eskwilahan
14: siguro ro, so, pwede yung siguro no nga halimbawa during sa time nga nagapasugod yung estudyante ag dismissal no doon yang
16: yes, dokumentasya
14: agud hindi man kung, masyadong ma kwangid ma pusangan it kagaoy no aton yung mga bipat syempre may mga obligasyon man sa namatunit gabi ag obligasyon pa sa barangay
16: oo ag mas stress gid doon tanduy nga ni makundo pro abon meta pas pilat abir abon eskwelahan eh, sa aton barangay poblasyon no so di magid anamon doon no imo pero kung syempre may aton man nga patrol so malibot yang gid kami no tanawon niya gid mga raya nga ramang maubra namon pero gisuporta gid gapon kami
14: pero ikaw paborman sa raya nga rangalihok
16: yes no paborman gid aron aga dili nga namang kundo gid ubra nga gid nanton mga kabarangay
14: kasi may mga nasairan akong barangay mga puwo lata siguro ang bipat mga unsi
16: ah depende man abi ko naman sa availability at pundo doon ito sa kabarangay kung kaya na lang magpaabo gid na mga tawan ito lawan sa mga bipat nandaman ay dud sa dal
14: okay ag raya gali kap ho no ay total ikaw ro Liga President ag kung halimbawa pwede mo maawhag sa imo nga mga kapitanes ay siyempre pag aboton nyo man do opening salbo pag aboton do ati-atihan abo gumatang nagareniklamo sa mga nagapractice nga nga nagapatik no di ba nga may aton kara nga regulasyon nga dapat do pagpatik pag-practice is 4 to 6 hayro iba na abutan at ha
16: 4 to 7
14: 4 to 7 do iba na abutan at mga alas 8 o alas 9 yun ganyan eh
16: tama ang ito na ito dyan no actually ako man mismo karon na abuan ako na nagatawag ka ito no ag nagabubuo ng mga report sa ito niya opisina ag especially karantaya dahil may mga naggaong abi karon no nagtatawag man nga ni
14: diba Omar dapat gayaong gid matasanda sa barangay ron gabuot clearance
16: yes, sa mga clearance kami. Uh-huh. Gabuot clearance may mga nito naman gid man tami nag bayular gid man ako una ton do dela masig kita karon may aton hapasita hapatunan ni aton yang barangay peacekeeping action team nga naga kapas gid sa rayong lugar actually nga ni ay Karandaya, wa patangan ni man kunta ron ginasugti dahil nga ni wa pangalan kita ka opening salbo, di ba? Pero may nag-istorya kami karon ni SB Ketchi no hay may pila ka grupo no nga naggaong nga nag-practice dahil nga ni may ga participate sanda sa opening salvo it aton nga Banwat Ibahay no nag-practice na sa aton nga Pastrana Park o pilang inadlaw nga to ag ginsugtan aton no dahil nga ni kailangan man nanda mag-practice pero ang mga nila mo sundon nga aton do 4 to 7 karon nga gintayana aton nga dapat
14: so sa makaron cup kung hindi maiwasan, ay eh, siyempre iba nagaprepara rin ay opening salbo gun mana sa Nobyembre nga rin, next month, no? Kung hindi naton maiwasan, dapat doon mga nagapractice nga rin, magsikyar gin ita clearance sa barangay, no?
16: Yes, oo.
14: At kung iwasan na ita clearance, bahala na rin mga kapitan ka na magprepare or magbawal, no? Nga mag-practice.
16: After yung meetingan naman doon ko last year pa, no? Ito na yung may, ito mga grupo, ito yung mga or mga banda no, sa ito yung kalibu at senior sa ito yung ati-atihan. Kaya dapat kit mag-usya kit sa nat lugar do. No? Kung pwede nga na isa mga lugar yung mag ma-isturbo o magayo sa mga
14: panimayay. Sa mga tungat yan as?
16: Parang di mas na ma-isturbo. Oo. May mas may nakamon iya sa kilid ito ato yung mga suba, no? Nga mga ilayo pa sa mga panimayay. Yung inaalaw kit sa naroon basta as long nga. Pag-secure yan kit sa nat permiso man sa ato yung barangay.
14: Pero sa Milog, abi sa mga ginatarget makaroon hayro po ok GT port, no? Abot ang nalisangan dito nga gustong mag-relax, no? Ay, siguro may address mo lang ra kay Kapitan Lodi Pinos no nga papamasyaran na rito't mga tanod ag tanawon ko nakasikyar sandara ita permit agro lugar baga nga ron nga matawo pwede baga sandari karon magpatik it kabaskog or magpractice
16: doing it na amon number as long wa it gireklamo dapat kay kung gireklamo syempre aton gyud nya balansehon idol general at tudong general Hindi man namun yung premium na pasa nung sa kabilugan ito organisasyon may marami kita nga ni may ano nga asosasyon makaroon no itatun nga rin mga banda nga sa santo nyo at atihan mas madali natin mapaabot ng communication nga na special sa reunion nga ron aga tama ron last year ay may kaabot ka nga managsika ko nakapabot matriklamo may ito nga practice sa ato nga walk GT port nga
14: nagyari makaroon may nagpractice kabi may una man abo nga ning reklamo nga nakapaabot ka kon.
16: Ay sige paabot ya ginatudon kay wabi ako kapamasyar ito
14: sabi Kapitan Lodi.
16: kay Kapitan Lodi no bang ano ra ang reaction ni tanang konseho ito barangay Puo karon.
14: Okay. Sige kap abugid nga salamat no sa timpog sa oras nga king taon nimo ang kabay para nga mga issues nga sang kring problema ay mai-address yagi no ko imo nga mga kaibahan nga mga punong barangay as Liga President itaton karang nga Banwat Kalibo. Thank you gid.
16: Thank you. God bless you. Ito, Judel.
13: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
14: Una best do po ok, GT Port Matawo. Roordinansa, nagahambal nga dapat duga practice sa magayo sa panimagay. Kasi kung magapit ka sa panimagay, huwag ka nakasayon nga may una sabon nga mga bidri din. Mga magugang bayangara nga, hindi ko taka tindog, nagaginubog lata. Ay wata na ila ron ni Changag. Ay mas stress handa ron, madugang pa saan da ron niya masakit or pagtago ni tanda nga kabuhi. Ay siyempre, nagatagay rin imong gawas eh, nagatagay rin imong adughan eh. Agrupo o GT Port ay pagamasyaran it mga nagarelax, no? Nga mga pamilya or magbarkada or magsingirog. Ag may mga bagay man una, no? Ay sa milog ron sa mga ging paabot kakon niyagi ka to ay ruro yung puok GT Port. At sa iba man yung mga lugar iya sa Kalibo no nga may mga nagapraktis. Nga dapat maging aware do punong barangay nga i-require do grupo nga magsikyar it clearance. Gasandar ay nagapraktis di ka to nga lugar ag dapat sundon do Porto 7. Oh, pag abot it alas 6:30 or alas 6 ay hipos hinay-hinay yun ninyo, hindi man yung pagbaskugi. Pero iba tabi bukong tat practice ay matsahalit pero andang ginay mo, di ba? Pero iba ay bukong tat practice, pasikat ang halatang linampos kuha ng arong patik sa tambol. Ay, nag-practice na ba yung maayos? Nagbukot practice nga intrimis? Kaya na, kabaabong reklamo ka ako, no? Pilang adlaw yun. Ah, mga katudo no, agasta kabii. May mga reklamo nga nakaabot, may diyan hadumduman ko nga ging paabot da. Through Kapitan Neil para imaw lang ro mag re-echo sa ana nga mga kapwa kapitan. Ay sayod ko nga may nagapamati man katon nga mga kabarangayan nga harun yon man hatalakay yun ni idol. So maging aware man kita, maging responsable man kita no nga mga drummers no, a grupo it mananambol no. Bukot mananambo ang kapang bako. Manog patik. Pag matsaro presidente ng dat association yata, kara si SB member Kitsi Luces, it Aklan Drummers Association, no? Aton niya ni imaw karangakuan, Sir Batuhan, gabungan imaw itreaksyon, agot imaw mismo makapamiting, at least lang, manami matamatood gapamati it patik, garimain niya ay, madali lang roatong atiatihan, gapagsik roatong niya, pero may una, tanangawa, tanailat patik, wa tanay ila tsangag especially ra yung mga magugang ra mga katudo nga may mga masakit
13: todo berrada berrada
14: may pahanga may address ra wa matagina bawaga pero i-minimize yang ag dapat sa lugar nga uwa it may abong bagay ina kamo sa open space nga ginatawag no sa maligwa nga lugar ha ag dapat hay sundon ninyo ro regulasyon 4 to 7 o pag abot it alas 6 hinay-hinayin nyo gon, no? Ruin nyo karang kapagpati.
13: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: Aga, siyempre, rurayang daywa pagid ka mga resolusyon, parte sa BIPAT, ay, dapat gali ro minimum kada barangay, una ron sa DILG, sa Local Government Code, is 15. The maximum is 20. Ay, may hasayran yan, akong barangay nga tao, kung may napuong bilog pa, o 11, o base, less than 10 yun lang raandang ang mga tanod. Nagagaling nyo, nagawa at replacement.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: Hindi natin masayran niya dahilan. So dapat siguro DILG ka na mag-conduct man it monitoring, no? inspeksyon nun do mga kabaranggayan nga watan nyo ginasundar o mandatos nga dapat do inyong tanod ay makaraho, dayat at abo. Para saraya nga nga mga programa ay makapartisipar kasi mabaho nga bagay ra no sa nagakinatabo. Bisan do pag assist lang sa traffic sa pagsugod ag pagguwait mga inunga no ro opening ag closing ita klase no sa agahon ag sa hapon. Mabaho nga bagay ra nga representsya ita bipat sa oras it pagsugod it estudyante kag pag inaon sa nasa sugod pwede utang makapanaw madubipat. Andaman niya timingan niya sa dismissal time ina mandubipat nga mag-assess ang mga katudo no para mataramatuod sa security and safety at aton niya mga estudyante.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: Agro sambilog pa ang mga katudo no rurayang hanungod sa firecracker display zone ay tauro ibang barangay karakon may andayon niya ha identify. Dapat siguro pasubmiton tay, no? It liga ro mga kapitanes, siin do inyong lugar nga hapili. O isubmit nyo para sa monitoring, no? Ay bukod yang itawor o kontra ko pagwupok nga ra, kung may mga kuyap kag high blood kag may sakit sa puso, mamatay ka timo timprano kon may pumagwupok sa imong kilid, agbawal tara. Ang mga katudo, no? Mayad niya ni makaroon do aton yung mga kapulisan nga ray aktibo sa pagmonitor kurayang mga illegal nga mga buga nga ra.
13: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Ay kung ikaw
14: nakapagpagbuga ang hidakpan ka daw ruin mong kaso ka na tantamaut man ko mga illegal nga armas nga ra or baril. Ang mga katuto no? Hahuwag ang imo galing sa improvise. No? Ay ro aton pang mga kasapatan sa mga animal advocate. No? Ay ro mga sapat kita nato numero uno ay kay nagatagang-tagang dagagan kapag nutsot. Oh. Ako gani ko New Year, dapat pasudlon nyo ro inyong mga alaga ngayon, ibin ko rin. Di utan mo masayran kung si inyo tano. Pagtapos ita linupok, mimingon mo ag tawagon ding mga ayam, ay ginakuyapan nyo ta. Ha? Na-estress nanda, kontra nandaro sanga gawin, kontra nandaro upok nga ron mga katudo.
13: May punto ang bawat komentaryo.
14: O, kung ako tangani kara kay Mayor Juris, ay bilugon ta lang. Pag-abot mga ita New Year, mabutang latat fireworks display tag kanamit na ron nga abaton kita ta kalibunhon or mga kagapit naton nga banwa o probinsya, maging attraction para. Ha? Maguyod kita at kabuabo nga mga viewer. No? Nga mag-tanaw rito at fireworks display ita LGO kalibo ay sayod ko si Mayor nga ra kung sa pabunggahan it fireworks ay may una man nga ikabuga. May pa nga makaabot na kay Mayor Juris Bautista Sucro, no? Ay what imposible ka na kung daya malang napakasimple rurayang ginahinyo naton para uwaut sangag sa barangay, magbutang lang itsang kalugar.

0: Uwang kitat oras banwa sa aton karagapaga ililimaw, makaroon niya adlaw kara ita biyernes. Aghinaga bangod niya may power interruption. Ro management it radio todo hay ging pakamayad anay. Nga uwa ita broadcast hinaga. Pero depende sa sitwasyon ha. Depende ron sa balita. Pero ginahambay ko nga ayaw ninyo ako pag-usuya hinaga.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boses.
0: Ay uwa anay kita todo birada hinaga. Ay tao ba guys, katodong judget niya ra. Ay kun imaw ro pag-istoryan, abot-abutan gini mo't maraw. No, taywa kami ni katodong judget. Madate anay kami ni katodong judget hinaga.
1: Magsalita kahit
0: ay. Ibang programa anay ro amon. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong judget na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical. Ang may palasyo sa ibahay, katodong Reggie Palacio. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya sigamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Santiago Kapitulo 4 Versikulo 6, nagahambag. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya ang sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawa niya ang mapagkumbaba. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magagom ng adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo, mabilis sa himpapawid. You get the jet race. Komentaryo.

0: Magasa. Magayom. Pero sa gihapon, mahi dayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa atong Bugos nga probinsya. Yapak Balabag ug Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog na Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man, hataw at pribilehiyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat kya nga magpasalamat kita tanan sa Dios nga mga nakabugtaw pa. Ay do iba wa na nakabugtaw. Magandang gising, Pilipinas. Nagapangalagad na programang
1: todo komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. 16 sa buga ni Oktubre. 15 días na lang. Daywang Domingo. Piyesta at mga santos, piyesta minatay na. O iba nagamat-amat na at panglimpyot pansyon. Agod nga bisitahan sa November 1 ag 2. Sa aton nga paga sa ugog ita piyesta ta mga santos aga piyesta binatay. Mangin ka partner sa technical side, Engineer J. Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nag-aaso pa nga ni. Bisan magayom nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet
0: Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo komentaryo. Pananawan, opinyon. Kung huwag ka mo at available nga landline, huwag ka mo at pantelco. Especially, una ka mo sa mga bukid. Magayong nga baryo, huwag ka magayong nga sityo. Hindi mabot, ha? Ita pantelco o crosstelco man. Basta importante, ah. May cellphone signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Reklamo sa mga uyaya. Ay hindi na, talakayon ta mga uyaya. Nga mga empleyado, opisyal, at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit niya mga balita? Baw punong-puno kita makaroon banwa. Nag-uumapaw. Pero unahong tanay panyempo. Update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Intertropical Convergence Zone. Magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin. Nag-apekto sa bilog nga Visayas. Bilog nga Mindanao, Bicol Region, ag Maropa Region. Rason, agaray ang mga lugar, mauganon panyempo, posible rong bahag landslide. Samtang sa Aurora, ag Quezon, sa Luzon. Apektado matat mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko o Risleris. May kukalit-kalit nga ugan man, pero kasarangan sa mabaskog nga ugan, posible man dong bahag landslide. Sa Batanes ag Babuyan Group of Islands, doon nag-apekto magamig na hangin. May magakagaka pero mahina nga ugan, what significant impact? What ginapananaw nga bahag landslide sa Batanes ag Babuyan? Pero sa Metro Manila, nabili nga partit Luzon, nga apektado mat Easterlis. posible man nung bahag landslide bangod kong mauganon nga panyempo. Rong hangin nagbaybayon sa extreme northern Luzon kasarangan sa nabiling nga parte pungsod mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura bisan mauganon banwaro nga Luzon Visayas Mindanao mainit sa Metro Manila ahamakin mo. Gabot nga maximum nga temperatura it 33.2 degrees Celsius. Wapat at yabot dong heat index karon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Heat index kara, manaba kara mga 40 man. Ya sa aklan kapingid sa Banwat Kalibo. Magayumon kangitan. May magakagaka nga mga pagunganugan, may kaibahan pang pagdugdugdug, temperatura kasarangan tinit, 30 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, magamig man sang kiri, 24 degrees Celsius, siyempre wat silak eh. Makaroon nga alas 7.44, aton nga temperatura, 26 degrees Celsius. Magagumo ng kayangitan, hangin ang huyop, east-southeast, 4 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 11 kilometros kada oras. Air quality okay, okay lang. Fair.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8 makarong agahon, may paglingling pa siyaring adlaw, pero pagabot alas 9, alas 10 magag-umon kangitan, may pagpangilat. Alas 11, alas 12 magag-umon gihapon. Alauna may pagpangilat na naman, bilog na sang muhapon, magag-umon kayangitan, ag may pagbukbo itugan. Yan ko may mga linabahan ka rin, nga nakasabgay sa guwa, himusimusagon. Kung may mga pagay ka mga planong ibugad, ay abaw bantay itusto, ay basi mabutat ugan. Kung may mga karsada ka mong ginabuhusan, dapat may trapal ka mo. Basi kon abot-abotan it mabas ko gabu-buit uwan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero walang bagyo ha. Walang LPA sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Now, ano mainit nga mga balita banwa lokal? Pamati. Mga kapitan, aga sa maabot nga mga inadlaw ag mga binugan, base kon may masunod pa karang kapitan. Ayara, may kapitan sa Kalibo. Yinagbungan banwa. It dismissal order. It obisina. It ombudsman. For the Visayas. Bangod ko, gross neglect of duty sa kaso administratibo. Wapagabot. Kaso kriminal!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Actually, mabuhay ang ginmatara. Agrong kaso banwa, ginbasira it kuwa. Saan da nga kuwa audit report? Nga nagagawa nga may kwarta rong barangay nga hindi ma-liquidate ni kapitan ag ko dating treasurer ag ginpabayan banwa nga wa ma-liquidate. Rason, nga ginpailat kaso si kapitan, gumawa desisyon, dismissal, may accessory penalty pa nga disqualification. Siyempre, gross neglect of duty, dismissal, aruan na karoon nga sentensya, ag may nakakabit pa ron nga accessory penalties.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sinong kapitan da? Kapitan da sa Kalibo. Sa pihak nga parte. Dayang ginasugid Vice Mayor nga nakataganang manumpa banwa sa Tibyog halin sa oposisyon. Aywana ruana nga katandem. Kung nagtaliw nga 2025 election nga mayor, nga kaliyado sa partido, aga mabalik. Ay, mat sa original, Tibyog ba tayo yata imora? Kung dating Tibyog ra,

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Samtang sa payak kaparte, daya nga illegal quarry una sa Bakawsor. Ha? Kahapon ginkonfirmata dahil nga may project una rong Greenland eh. Nakita ko billboard Greenland. Pero doon nag-quarry direkta sa suba. Agrong bagas pa man, pag tumaob, ginagapawan ita tubig dagat, subat na bagon, maagat. Hindi pwedeng gamiton doon. Ah, kapingid kon, nagakonkreto kat karsada, kaobra kat siwol, o gymnasium ginaobra mo, ah, banwa, aga nagabuhos kat semento, hindi pwedeng magamit kat bagas, nga halin sa dagat.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Gin pakutan na takahapon kung anat Greenland ginman daya nga bakho nga itong nakita agdam truck nga nag-stockpile una sa may Bakawsor. Ti hindi gali, ha? Hindi gali kuno andara. Agwat at plano rong Greenland nga bakho nung nasambit nga bagas nga hinakot sa suba nga ginaabot itubig agat.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay posible rin nga nag-illegal quarry una rubagas ay ihaboy sa kontraktor o galing ang batunan ni kontraktor ay di pwede ang pumalpak sa mundong proyekto ang mag-RR baga kamo mag-remove and replace.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Samtang sa pihak nga parte, banwa, daya nga butuhan nga natabo kahapon sa or konektaliwan nga adlaw sa New Washington Sangguniang Bayan. Daya ang ordinansa nga ginaduso ni dating Vice Mayor, now SB Member Christian Binos Peralta. Then ordinansa nga nagaproteher sa Lagatik River. Pero pinakatuyo itasambit ng ordinansa. Protektahan dong Lagatik River. O galing sa committee level. Sa committee level. Ay nagpungkorong konseho bilang committee of the whole. O tamagong tanan sanda, nagdebate sa nasambit niya, proposed draft ordinance.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ag nagbugutuhan banwa. Sa committee level pa ang raha, i-submit para sa plenary. Wapanganit committee report. Masubmit pa't committee report. After masubmit yung committee report, schedule for another session, then debatihan patay ito ay committee level po yung manday. Pero ginexpectar ta nga kung ano rong natabo sa committee hearing, imaman nung may resulta kara sa plenary session. 5-4 banwa rong pagbutuhan. 5 ng mga SB member nagboto dispabor sa nasambit nga draft ordinance. Up at yang dong pabor. Botamagon, up at yang, nga SB member nung concern sa mga pumuguyo itnyo Washington. Rule 5, ruandat ang concern hay sa Metallica Shipyard. Bukont at sa Lagatik River, ag sa puturo it mga inunga it manwang New Washington. Nga sa pilang adlaw, wakagon ita mabuol ag mapuslan. Nga doon ang manggad, halin sa Lagatik River, kon polluted na hindi na maistaran it lamang daga.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ikaron, balikan taron ha sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak kaparte, hopefully mabot natin si Prosecutor Chris Gonzalez at INTPLCAC ay may ginpasak ako niya nga post halin sa Bayan Aklan, kung ginaligar ka ng 16 nga gross project, riba karahay incomplete nga mga project, ag substandard nga mga proyekto kuno, nga gin-implementar, sinagom it, National Task Force, ha?

0: Elkak mga kasimanwa. Ang sabi kita, hey, si Fiscal Chris, dong hippie it intep Elkak, Region 6.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Eh, standby ba nwa ha? Sa kabilugan ko aton nga pag ililiba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hawan-hawanan tayo mensahe. Good morning kay Kapitana Juliet Onyet Torintino Milgarejo, Itandagaw. Happy birthday, gali. Basi malipat ako sa akon niya kumparing mabuot. Beach Boys, paring John Di Pedro. Nga nag-celebrate ko ng birthday makaron. Happy birthday, gid, paring John Di Pedro. Happy birthday man kay Ninyo James Lobo, nga nag-birthday man today. Kay advance happy birthday, hinaga patigili anong birthday, dumdum ko makaron. Paring Botsoy Yawyan De La Cruz, hinaga mag-celebrate yun ang birthday. Advance happy birthday gid, paring Botsoy De La Cruz, una sa Park Homes, Andagaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, belated happy birthday kahapon sa maagam, mabuot, ha? Nga, SB member Itnabas, SB member Godofredo Tay Guding sa Jasa, nga nag-birthday kahapon. Tay Guding, pila ka na Tay Guding, 74, alive and kicking, nagapisik-pisik pagihapon. Oh, advance. Belated happy birthday kita, sanggol ng bayan member Itnabas, Tay Guding, Godofredo sa Jasa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Kanyo pa. Dali lagi. Kay Nung Lila Navarra Lorente, thank you, gid. Ante niya, sama naming, manaming mensahe. Kay Nung Tidi Villaruel, Nung Tidi. Oy, good morning, gid. Nung Tidi Villaruel. O na sa Pastrana Ubos. Di ba? Pastrana Ubos na ro imo ara. Kay Tay Jerwell de Rosario. Tay Jerwell, atong dating appeal health chief. Oh, good morning, gid. Kay Madam Charlene Mandin Aguilos. Ita obisina ni Congressman Jesus Marquez. Nga nakatabid man katon. Aga gina-congratulate agad gali. Runga. Unga ni Kwan. Dating SB member Nilo Ambubuyog. Aga incumbent SB member Ambubuyog man, ah, ay makaroon si Mrs. Nabi, ay incumbent SB member, ay roan ng unga, wow, congrats yun ha, may doktora ka nagali, SB Ambubuyog, si Dr. Ken Glorain Panado, Buen Biyahe, nagpasa sa physician licensure examination, correct October 2026 yang. So, congrats gid sa proud parents ni Doktora Panado Ambubuyog. Panado anang mama be, anang papa Ambubuyog. So, congrats gid ah. Si Doktora Ambubuyog ay graduate data Central Philippine University CPO. Aga nag-elementary ag high school ya sa Christ the King School. Ngani proud man daw na karang eskwelahan. Pastor Cesar, may doktor na naman nga produktor ng Christ the King School. Si Dr. Ambubuyog. O nga, ani SB Ambubuyog, aga former SB member Nilo Ambubuyog. Sherry Ann, SB member Sherry Ann, aga former SB Nilo Ambubuyog, ita kahilo sa Banwa it Makato.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, kid. Everyday na listening sa radyo todo. Wow, thank you, kid, ha. Aga may deepest sympathy and condolences sa nini Gloria Inday Milgar. Happy monitoring, kid, una sa kwana. Mabilo kalibog kay ng Nanay Imelda Milgar. Okay, nagpamati makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy monitoring kita, Madam Gloria Inday Milgar, una sa Mabilo, sa Banwat, New Washington. Ano-ano na tabo sa NFA? Manita, nagkinagulo ka mo sa NFA. Good morning, Gid. Happy monitoring kay Congressman Jesus Papadias Marquez. Listening from Banga. Aga, former Congressman Lito Marquez. Ago na kay nung Lino. Doon ako nagpupamahaw na, na naman kamuuna sa libas makaron. Samtang nagpamati. Thank you, Gid. Aga, medyo pagpamati, Gid. Congressman Jess Marquez. Aga, former Congressman Lito Marquez. Kahapon na binagkita kami. Aga, may gani ay ginpadumdum ni mo ako, Congressman Jess Marquez. About na sa issue ay tindahan. Ay kahapon ay kaibahan man namon si SB member Emerson Sokwang Lachica. Si Liga ng mga Barangay President Neil Ibardo Laza Candelario. Kaibahan man namon kahapon. Ag si SB member Kitsi Pulhensio Loses. So, istoryahan doon about sa tindahan. Ag nakaschedule nga nga turnover. Partial turnover. Aga, nagmuno nga ni Ronga Magamang Marquez, former Congressman Lito, aga Congressman Jess Marquez, sa tatlong mga SB member. SB member Emerson, aga SB member Kitsi Luces, aga PCL, Liga ng mga Barangay President, ex-officio member, aga Poblasyon Barangay Captain Neil Ibardo Laza Candelario, nga buligan, ha? Buligan si Mayor Jory Socro. Kunay nga ng problema sa tindahan. Nga kung mahimo, bago, kung inigin man magpapugong, ratong nga munisipyo, kung anang ginahambay nga partial turnover sa October 30, kung makahingagaw sa October 30, ay din yung promesa ni Rotaplex, October 30, partial turnover ko no. Ay kung pwede, tanaw tusto. Rung main concern abi nang dakarap, public safety. Public safety. Aga ginasuggest gani ni Congressman Jess aga former Congressman Lito nga kung pwede mag-hire doon nga local government unit, it's structural engineer. Ora mag-create it technical or a joint technical inspection team nga mag-conduct anay ta inspection sa structural integrity itato nga tindahan para malikawan dong disgrasya pareho ko natabo sa Pampanga. Natandaan nyo anay maswerte ang ay pagkatabo ko pagkahugos it building ito sa Pampanga. Hay what nagkagamatay ay ongoing pagang to. So raya tong nalikawan tindahan na biray. Libo doon nag-aagto sa tindahan. Kapingid kong tinda. Aga si Congressman Lito Marquez sabi nga ra, imaurahay chemical engineer. Pero siyempre, sandara ng mga chemical engineer, ay sa first year, second year siguro, basic engineering eh. Agandaw tang istudyuhan da. Dahil si Congressman Lito Marquez, nagtrabaho man na sa dagag ko ng mga kumpanya sa mga refinery. Agre nga mga structure nga ra, istudyuhan na ra. Ag nagkakahawag imaw, dahil gani nga, dong structure abi bakal, welded yung imaw, bukod bolted, nga pag tinuktok, pag nauilog, siyempre, nahuhugag yung imaw, tindahan na ron eh, kargado ron eh. Ag bumuka, wata ba yung ginapangayo arong disgrasya. So nagsuggest na Magamang Marquez nga, kung pwede, haya, usisao na nito sto before doon ginahambal nga nga partial turnover. For public safety reason, banwa. SB Emerson bilang chairman nita Infrastructure Committee. Ag SB Marte bilang chairman man ita Public Safety Committee it sanggulang bayan. Dapat tanawon nyo ra. Ag tama man yung suggestion. Ni dating Congressman Lito at Congressman Jess Marquez, nga tanawon na nai, itusto. O si saon gyud yung structural integrity tindahan. Eh, base ko